0: ang ina pa niya drama. Yung photo, pagaling si Basibla na, ano ah?
1: Oo.
0: Ang drama nila, nagkumide.
1: Oo. Nakimot lang tagani yung inakabaton kita sa mga balita ngani kay tropang Franz. Anyway, ginabrihan tamaton mikropono sa kay board member Andrew Montilibano para makasabat man sa. Kay una nga statement ito kay tropang Franz sa ton, sige, why ko kabalo ya? Nga may arat na sang online sabong da. Ang pagkabalo ko ya, nagrenta da ang isa kalalaki, mention niya to do a certain Ricky to.
0: Si Ricky.
1: O si Ricky Davao to? Or artista to? Sino to? Si Ricky to matupad balay ko? Ano ang kontrata? Para mabalaan ta? Kaya ti isa sa lumang liabi, katropang France, ginanantaw ta? Mismo, ang aton nga ano mo? Ang aton nga board member, nga makambal sa bla? Galing tigin na himutig yung matutaran. Lingin di ah, why kuya sang kilabdanan da? Pag abot ko, may mga circumstantial pa itong mga ano, nga mga insidente, nga pag abot siya, ara na kuno ya, mga pulis, nga dakpo na to ang isa ka lalaki. Kag naka, oo, sige, why kami nag, why ko da, ya, wala ko maabtan da, sa lugar, nag-abot ko da, ulihin na. Pero ti amo na tong tabo, why kuya kabalo nga amo nang operation dagli ya?
0: Amo gani ka sa Farwin ti wa. Ang wa ita man amo no. Kay ti syempre tama niya sa kapulisan nga mag monitor diya sa sina ka mga illegal nga mga operasyon. Ti ba siguro ka tropa Farwin ni kung may if either lapaw guro sa ano nila eh, sa editoryana eh, nila guro ngayon, kaya naman ganun nga may abon eh.
1: Oo. Pero,
0: so, ay ka nakapalo na.
1: Abon ay katropang France, the best venue to defend yourself is through ang position mo, i-prove mo sa korte, nga way ka sang kailabtanan. Di ba? Hapos mo na maghambal ka, way ko labot siya mo. Hapos mo na maghambal nga, way ko na iya, kailabkabalo, no? Why ko personal knowledge na da? Do impeachment pa. Why ko personal knowledge na da? Nag-rental na sa akong da. But we can easily say that. Pero to prove sa ginahambal mo, kinanglan niya sa proper venue. And I think ang kortita is one of the proper venue para mag-explicar nga ito ng mga officials ko yun, no? Nga naulamid sa mga hindi insakto kay illegal yung mga operation sa online sabong.
0: Correct nga. So, dapat rin sa atin, ito pang Irvin, si, na, ang galaw na rin sa atin niya, si, ano na mo, no? Mga, ano ba lang, mga bagay, na mga, dapat ka tindiron dito sa kapulisan, kaya hindi kaya kapapot. So, ang operation, galaw rin ang illegal nga mga bagay, mga negosyo, grabe ganun, no? So, ano pa lang yan, no? Bantay ito ni Hulat ng Tariko, ano ganyan progress ng kaso nga eh. Katapang way, kaya rin mo din na pamatudaan kung ang ginimo na pagpahin sa kaso is the right decision sa pro NIR, katapang Irwin, o konti another challenge for them man. So nga, na tumod, kaya nakilala ni nila ang isang board member si ginaligar na angot sa sining illegal na negosyo katropa Irwin.
1: Oh, pero why pa may official statement si board member, no?
0: Katropa Irwin?
1: Why pa si official statement si board?
0: Why pa? Si ulat ng pangay pa, si Kulman, awag naman na siya.
1: Oo, mapa...
0: Oo, mas mayo na makasabat siya sa ngiyaman eh. Kahit para... Kahit na butang din sa langalang man ang pangalan niya. Isa rin sa mga dapat naman ulit doon kaya Farwin na tagahan niya ganyan sa katensyon kahit pangalan niya rin na anuman mo na alang-alang mo na putang sa alang-alang na Farwin.
1: Oo. Ano gid ba na board?
0: Oo. Ano gid ba na?
1: Oo. Pero ti na file na
0: na siya.
1: Oh, depende na siya. Aray na niya. Ang ato na concerned ikinaglapdag ang online sabong. Why pa sa mga balita katropang France no kung may kagtanan ni dito sa Lisay na? Nga nadakpan man to the last time.
0: So hindi siya katropang Irwin.
1: Why no?
0: Hindi ni Mambal nga may kagtanan ni siya.
1: Oho.
0: Iba siguro pla may mga plano ni ipan nga ano gidi guro tuyo nga tapo nang ano illegal sabong. Na amin ang online sabong pala. instead of makatos sa mga derby, kasi siyempre kung nalang sa pong dahil, ma-friend ko ka na balance pa live mo.
1: Oo, lantaw ka lang, tawag tapos.
0: Oo, patay ka na lang dahil online.
1: Oh, importante may unod ang Gcash mo.
0: Ah,
1: okay. Eh, kung may unod ang Gcash mo, lantaw ko lang eh. Why? Pero, abi mo ka tropang France.
0: Tingin dudugidugay, magkala upos ng box ang karisiti sa ulo eh.
1: Oo. Abi mo ka tropang France. Ang ining online sabong, why mo ni sa Google app mo? Kay doging ground na niya. Oh, pero may mga
0: ano man kaya mo open mo na siya sa mga browsers ya.
1: Oo, sa mga sites do may
0: oo,
1: websites
0: din. Oh, may link pa nang iban ka tropa. Win-win mga link man yung ginatag mo.
1: Mhm. Oo.
0: Open mo nang link.
1: Mhm.
0: Pero kaya na to dayon.
1: Mhm. Amo na bawa.
0: Oo, te, ang amo na sang pinaka na dira pinakapos. At kilan ka lang diyan sang link sa wall da ya. Oh. Click mong link kay sigurado kung katalagaan mo da. Oh. Amo na ring ito for winning.
1: Mhm. Oh, tanaw tali kung makasabat gid man si board member kag maghatag man sa statement ya. Kay para maklaro man ma, at least mga pamatian ta man kun ano ang iyang posisyon sa nading issue nga gina imbolbaran niya sa buho.
0: Oo. So si Pasiling atob lang mga ginamos sa ano mo nang atago si mga guwagid. Wow,
1: gito mo. Oo. Oh.
0: Mas bong mo, no?
1: Mm-mm.
0: So, muna ka tapawin na nga ito rin nga batayan.
1: Oo. Oh.
0: Si Finance Ombudsman.
1: Mm-hmm.
0: So, napakita man siyang pro-NAR nga sila mismo ang may banggil man to file this case.
1: Dapat gini?
0: Oo. Oh.
1: Makita gini lang may process la?
0: Oo, kaya sila mismo ka ito pa rin ang nakadakop mo, ang nakatukid mo, sila ah, ano? Nakakita da mo.
1: Ano ka grupong naka, ano, naka...
0: So, ano na yung nag-file eh, though, original, ano na siya, operating group pala.
1: Ah, okay.
0: Na, ano, nga, ano ka ito pa rin?
1: Oo.
0: Na unit ang pro-NIR.
1: Mm-hmm.
0: So, hari na din yung na-mention na directed, kasi sila nina, ano mo, nakatukid to.
1: Mm-hmm.
0: No? So, kasi nina... ang original special operations group RSOG I mean, no?
1: Oo.
0: Sila nang nagludsar ng operation dito na to arrest the most wanted person.
1: Oo.
0: Pero galit si Whiteon nila na nakpan man lain galitong napailan kaso. Lain nang mapasaan galit nila kaso.
1: Nika, kasi pang fans?
0: Wala ni sa nalauman nga nga kay Gayunan.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon sa Greco Board member ang natukiban to.
1: Oo. Oh, pero ang apa to, dala to, na failan to yung kaso.
0: Napailan to. Oh. Kahit hindi ito yung mga board member.
1: Oo.
0: Oh. Mga trabante lang ito yan.
1: Oo.
0: Oh. Kahit ito yung level, ang status ang ila pagpangabuhi, kaya nila nga status ka kabuhi ang katroparwin mo.
1: Oo. Oh.
0: Trabante ka lang yan, mapailan ka rin kaso eh.
1: Failan ka rin yung kaso? Dasig yung failan sa kaso?
0: Dasig pa? Oo. Oh. Okay. Anyway, kaya, ano kaya, hindi kaya board member, hindi kaya konsyal, hindi kaya mayor.
1: Mm-mm.
0: Tempay lang,
1: kada yung
0: kaso eh.
1: Pagka takap si mo, Picasso na yun. Hindi ta gusto nga maging selective ang atong justisya. That's why nga ti, at least may na-file na kaso, may ara sa mga nakaladakpan. Kagdara, masugod ang ebidensya pagkalkal kung sino ang salikod dyan ni Katropang France. Kay, as of this time, ano Japon, paraisipan sa Japon sa aton, kung sinong ara sa likod sa isabong ani, no? Sinong cooperate? Because hindi niya simple lang negosyo ka tropang France. May ari na isang gakapital, o may mga investment sila di. May mga tao. Wala mo, hindi lang on-site.
0: Oo. Yung kundi, mga naga, ano daw ka parwin, yung mga nagagastogit para diraman.
1: Oo, so, may gagasto di.
0: Kaya ka kailangan tako mo ng titaon mo.
1: Oo. So, wako mo bilang Pilipinas
0: eh. Kaya magkita mo yung minilyon na di ha.
1: Mm-hmm.
0: Minilyon ka peso sa ding kisa mo.
1: Mm-hmm. Ay. Pero wala siya.
0: Kaya na sa ina.
1: Mm-hmm.
0: At ay parang matutupan ka din.
1: Mm-hmm. So. Mm-hmm. Balanta na kung ano ni galing medyo madugay-dugay pa ni siya. Let's wait for this development sa ining online sabong ano ni nga nadakpan sa kapulisan tadra sa Ibi Magaluna.
0: So, teka, tapos may naman yung update ng patrol. sa liwa, tinis ka trabang France and Robordos, pero mga bukol-bukol sila, was mong tumaro sa Santo Pal Soldier. Para sa nag-aubil ng Pilipinos, Pilipinas, XFM News.
2: XFM Live Reports.
1: Diyan naman yung mga katropa sa katropang Franz Andrew Burgos, pinakamalitest update, pinakamalitest balita. Angot sining isa sa mga accomplishments sa aton pro-NIR. Sa paglaot, sa pagtukib, no, sa sining online sabong, dira sa Alicante, Ibe Magalon na. No? Nagwa na to ang ngalan ni board member Andrew Montilibano. No? Ti kapo ni Marita Lakaita, nga ti kapo sa ton nga mga kapulisan mag-file sa mga kaso sa mga tao nga hindi giman direkta nga tag-iya kag imbolbado sa operation sa nga isabong. Pero ara na sila mga katropa gin-file nito kaso. I don't know kung anong kailabtanan. Ano ang mangin status ito? Mangin witness sila bla sa mga posible pa kasuhan nga mga tao, no? Mabutang sa alang-alang mo ang aton pro NIR kung hindi sa magiho, no? Mabutang sa alang-alang ang imahin sa aton mga kapulisan kung hindi sa mag-file sa kaso mga katropa kay at hagan abi nga may ara sa mga na-recover to nga mga paraphernalias ang studio itself sa ining online sabo nga nagluntad dira sa barangay Alicante mga katropa. Imposible man mo. Ako paglantaw ko lang ha. Imposible man mo. Nga hindi ka balong, wala ka balong aton nga mga officials barangay da. Nga may operation da sang isabong da. No? Let's say nga ginatago da sa. Let's say nga okay, hindi sa kitaon. Pero I don't know kung mismo si board member Montilibano wala sa kabalong sa operation. And for him to well to clean himself sa mga accusation mga katropa is through sa sining mga kaso sa naging file sa mga kapulisan ta, okay, pero at least ha, may mga bagay kay kabudlay man abi, like for example, no, mahambal ka po, mahambal ang mga official sa gobyerno, kuno kalibtanon ang pulis ta pati man lang pero samtang ang mga tao to ya nga nagkinadakpan to ginlupot sa presuhan, gindetain to, ginfile sa kaso, pero ang tag-iya mismo wala ka, wala man file ang kaso. Di ano na iya karon, no? Why pa ta klaro kun ano ang ginfile nga kaso sa ombudsman mga katropa? I hope tani bugat-bugat man mga kaso para at least mga katropa makita taman nga may ara sang ano ba na? May ara sang kapasidad ang mga law enforcement nato sa mga official sa paglaot sang mga individual mapangmanggaranon man da sa mapapublic official man sa mapa official man sa barangay da madakpan sa mapailan sa kaso, no, para ma-justify man nila kung ganyan to eh, no. Pero ka mga bagay mga katurpa sa online sabong damo abi nagakalatabo ni nga naga-addict sa ano mo online sabong ganang taon lang sila nagabantay to ang ibang to gaplastan nila ka mga tawag sa ni ilang mga Gcash para makataya ginabantayan kag hindi basta-basta nga gusto ng mga katropa na milyon-milyon niya, no? Ang kalabanan sa mga operation nga ni wala inias permit, no, illegal abi, hindi pwede. Ah, madumduman ta mga katropa, si board member Montilibano, nagpagwa man ng statement siya last time. Sige, hindi ko gusto nga may ara sa mga online sabong. I think ha, if hindi ko magsala, nga amoni ang iyang ginpahayag sa una nga hindi siya pabor sa mga online sabong. No. Now, ti nadakpan pa na tukiban pa sa mga propiedad, ha? Sang board member, ti karon amoni ang tubangon niya, no? Amoni ang iyang anhon iya atubangon mga katropa sa panahon mga katropa nga medyo gapagita pangaton sa mga alagad kapulisan kung sino ang salikod sa ni mga katropa lokal bala nga mga individual ang nagpundo sini ang nagcapital sini para sa online sabong, sino nga mga tao ang ara sa likod, sino ang tag-iya kay di kun ang aton pag-insindi kung may nagrenta may kilala eh. Ah, hindi man siguro magparintang mga tag-iya sa duta na kung hindi magkilala nila. Oh, na kung kilala nyo, butang kamo sa lang-alang to. Kamo pa to yung ma-answer mga kaso nga i-file sa inyo. Oh, oras mga katropa, na 8:17 oras ta, mag-kanto kamo sa opisina nyo, medyo dasig-dasig na kamo mga katropa, alas 8 na. Tristan Yatgulay, mga aga, isa-isaon tani mga katropa ta nga nakasugo nakaupod sa aton paratuntunan. Sa kay Bonbon Acosta, mga aga, morning. Sa kay Rihanna Jastro, good morning. Salamat gid. Kagay Ma'am Melanie Martisano, sa Sitio Doldol, Lapak Doldol, La Castellana, Barangay Robles. Si Ma'am Jessica Gonzalez, siya maulanon nga aga katropa. Morning, halo-halo ka muna. Dira sa Himamaylan, kag sa Kamakanan, kay Masamida, medyo nagatulo-taas-taas na aton da nga. Ano? Nagatulo-taas-taas na aton nga tubig. Ulan. Kung kisa, makulbaan man tabla. Kay kalabanan sa madalan ta. Ginabaha na. Kag sa mga lugar nga, pinsat na, wala ginabaha. Eventually, nagasaka galing tubig. Jessica Gonzalez, mga katropa, may aga. Kaga si Ma'am Rihanna Jastro, gusto niya lang magpatamyaw sa kay Wena Jessica, kay Jel Wen, Jessica Gonzalez, Janelle Lanario, Gazon Robilin Calyao, Len Taldi, kay Ma'am Len, Ma'am Miss Mamarino Montano Villanueva, Maricel Largo. Good morning sa tanan sa inyo, salamat sa pagpamati. Tamyaw ko lang. Good morning sa kay Melanie De La Cruz. Thank you. Salamat gin sa pagtutok. Lloyd Navales, ari si Sir Lloyd. Nakaaga pa si Sir Lloyd. Morning. Happy weekend today. 3 months to go before Barangay Neske elections. Lapit ko lang. Ginahulat-hulat muna sa mga ano ta aspiring public officials sa barangay. Alberto Norbing Loreno, dira sa barang Zone 15, Negros Occidental, Mamaricel Largo, kag sa kay Jane Ribosquillo. Good morning, dira sa barangay Frisa. Thank you so much. Salamat sa pagpumati. Kag sa kay Len, Ma'am Len Talde, may aga sa Imoda. Kag sa kay Mamaricel Largo, nagpag-greet sa kay Ma'am ni Rihanna Jastro. Salamat. Ma'am Blen Talde, morning. Happy listening. Happy Friday sa mga class members sa Southern Negros. Thank you. Salamat gid. Ma'am Blen Talde, good morning. Maayong aga, President sang Kanalom, Kunalom chapter Rihanna Jastro, no? Kag mga members siya. Thank you so much. Salamat gid sa pagtutok, kag pagpamati. Sa kay Jill Win, okay. Domingo Ayala, Sir, si Pastor Villanueva. Mapayala sa? Ha? Oh. Okay, morning. Thank you, good. Good morning, Katropang Win. Done, like, and share. Good morning, November 2. Sining tuig ang Barangay Neske elections. Tigkalalag, All Souls Day. Nga adlaw, basi magpakita ang mga kanag sa adlaw sa eleksyon. Mayo mo na gani, sir. Ah. Magkaladlokan sa mga baton sa sinusinkwenta, sinda. Mabli Alobrado, good morning. Salamat, Ged. Charito Heights, Granada. Salamat. Good morning man sa kay Ma'am Elvira Gilogo. Good morning. Shirley Arevalo, nakatutok man sa ari sila sa Charito Heights, Granada, sa Ma'am Elvira. Thank you, salamat. Okay, oras naton 8:21, mga commercial kwanay. Haboy ko na lang ako ng mga obligasyon. Pagkatapos balikan tayo, pinaka-update naton mga balita natin, mga katropa, update sa panahon subong, para sa benepisyo sang pinaka-makuturan ta nga nagabantay-bantay man. Basta yung may mga suspension sang trips para katuloy-ilo kay ibang pakamarugan, mga katropa, no? So, lat-laton talang na, no? Oras natin, 8:21. Parang kayo na, pagkatapos yun eh.
2: Bullseye XFM 90.3. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
3: Santone Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
4: Ako si Julie, lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
3: Santone Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
6: Ako si Franz, ang panitang kapis, nervyoso git ko. Basta gani, gainom ko sang ordaryo ang kape, gato kang pagitpagka-nervyoso ko. Ipatila ko sa akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na mianggit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
5: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
5: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
7: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
5: Santone Plus Herbal Oil, talagang maaasahan.
3: Santone Plus Herbal Oil,
5: Sister Pain.
8: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dayon. Wala nang sakit ang ako likod.
5: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, call your doctor.
3: Bili sa mga butika.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
5: Santone Gold Coffee Mix, 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo, panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
9: The Secrets of Health.
10: Ang kakulang sa pagtulog, Dok Leo, ano ang epekto yasin sa may mga diabetes, Dok Leo?
11: Sa may mga type 2 diabetes, ang problem nato is insulin resistance. Bisan isa lang gani kagabi nga pigaw ang imo sa nga pagtulog, nag-aaffecto ini sa insulin sensitivity. Much more sa mga tagpadamati naton, pamangkota sa inyo, pila kagabi nga pigaw inyo sa nga tulog. Ukon pila kagabi nga hindi ka mumayo sa nga makatulog. Ukon normal na sa inyo sa nga daw hindi giman mayo inyo tulog, daw naanad na lang kamo.
10: Pero hindi man botambalon niya nami tulog mo, hindi ka na magka-diabetes, Dok Leo, ha?
11: Correct, Sir Josil. Ang tulog isa lang sa nga tuwag o factor nga makapayo sa aton sa nga lawas.
5: Santone Plus Gold.
11: Bisan ano ka nami sa imo sa nga pagtulog, karon ko ng panginaon, mundi o man na control. Ang environment o man karon, way man na-align sa imo sa nga ikaayong lawas, ang risk, Sir Josil, ara gyapon. Pero, bulubintaha, Sir Josil, at least maayong imo sa nga pagtulog.
2: Santone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
11: Kung hindi makatulog, Sir Josil, ano ang nagkakatabo sa aton sa nga lawas? Nagabungol ang aton selula, Sir Josil, sa insulin. Hindi sa mga responsive kayo, hindi sa mga sensitive. Nagresulta sa pagpabilin ng elevated ng aton sa nga blood sugar. Kag confirm kita nagapulaw galit, Sir Josil, trabahuso kayo ng aton pancreas. Tungod sining ginatawag insulin resistance. So nagresulta, Sir Josil, sa pre-diabetes, kung mapabayaan, full-blown type 2 diabetes.
5: Santone Plus Gold.
11: Tungod sa mga sangkap, balas ng Santone Plus Gold Herbal Capsule, Sir Josil, ang combined effect nila sa nino, upod sa nisa balunggay, less stress, more relaxation, stable energy overnight. Kaya ang problem na ton, Sir Josil, sa nino, limbawa, kung may imbalances kita sa sugar, disturbo kaya po ng aton tulog sa nisa gabi, Sir Josil. Gabatya kita sa nisang pagkahilab sa aton sulok-sulok. Ang iban sa nisa, Sir Josil, nagkakabatya nga daw ka-anxious sa ila sa gabi. Kag manotis ang iban sa nisa, upod nila sa balay, may nagalinagatik, takop kaldiro sa nis kusina mo. This oras gabi, Sir Josil, nagpanukib. So, kung stable ang energy overnight, Sir Josil, hindi kasiling na makabugtaw this oras sa gabi nga magabatsyag hanggang ginagutom ka kag daw ka anxious sa imo. Kati stable, sige-sige, steady ang energy dira, Sir Josil, nga nagahatag sa aton sang manami sininga kondisyon kag tayo yun sininga pagtulog, Sir Josil.
5: Santone Plus Gold.
10: Nasiling ang pagpainit, Dok Leo, is makabulig somehow, no? Para nga manami ang imo sininga nga pamatsyagan pag abot sa imo sa nga katulugon kag mabuligan ka ma-achieve lang good sleep ginatawag dog layo. So in the absence of sunlight, for example gaulan, nagagumgum way silak ang adlaw, pag inom sang premium D3 soft gel capsule makabulig enhance to have a good sleep dog layo.
11: Dako ang bulig ni Sir Josil kay ang vitamin D may ara kita sinisang receptor sa aton sa nga brain area Sir Josil nga involved ni sila sa sleep regulation, circadian rhythm sa aton sa nga mundo, nervous system signaling. Kagbasi sa pagtuon Sir Josil, ginaangot gali ang low vitamin D levels sa poor sleep quality, shorter sleep duration, daytime fatigue, insomnia symptoms, sleep fragmentation, and higher risk of depression. So that's why Sir Josil, ang pagtumar sa isang premium D3 capsule makabulig para nga mabalik sa usto sa ringa oras ang aton sa ni katulugon. Kumbaga, makabatsyag kita sa katuyo Sir Josel sa gabi, balik sa normal balanga function sa aton sa ringa lawas sa pag-abot sa gabi, gamat-amat kita relax, kaya nag-amat-amat kita batyag sa katuyo sa normal iya Sir Josel nga kondisyon.
12: Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3.
9: Secrets of health.
10: Lugangan yung Santhon Vitamin C kay bisan doktor kag sino man eksperto sina nagasiling adlaw-adlaw kinang lantang supplement sa vitamin C kay hindi kita maka-manufacture.
11: Highly recommended gud Sir Josil. Ngay updon gid naton ang Santhon Vitamin C kulaga tumar kita sang Santhon Plus Gold Capsule kag Premium D3 Capsule kinang lagi naton na vitamin C Sir Josil.
12: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
10: Ara man ina saton sining tatlo ka baryan sang kape Dok Leo. Santhon Gold Coffee Mix, may balunggay, gindugangan collagen kag glutathione plus sa mangustin ang palaya, garlic kag spirulina. May ara ina sa Santhon Plus Coffee Mix. Ang upod dia is moringa or balunggay, pagkatapos soya powder kag mangustin powder. May ara pagid ini sa ato sa ninyo premium D3 coffee mix. Enjoy ka inom sa kape, inom ka sa kape pang stress buster Dok Leo, kay may balunggay ang tatlo ta ka mga variants ng kape.
3: Premium D3 coffee mix.
10: Panghabon ka mo gamit ang Santhon Herbal Soap. Agud to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sining panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat sa inyo sining pag sinalayo adlaw-adlaw ang tanan kung sa sahila mo may masalawid ka mo may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sining panid.
9: The secret of health.
13: Resistensya sa trabaho, mag-inom sang produkto ni Doc Hico. Una, ang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Ikaduha, ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, ang kape nga puno sang sustansya. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
2: Further
0: then, yung nag-atras ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isong pasalayan.
0: Ini ang Bullseye.

0: Katropa, nag-suspender na sa mga klase ang Pinakamarugal. That includes ang students sa Bacolod na nag-suspender naman sa klase. Kagahon kay na. Ang mga syudad, kag-municipalidad nag-suspender sa klase. Today, mga katropa, sa July 24 is Silay City, La Castellana, Nueces Padilla, Isabela, mga katropa. Ang Kabankalan suspended lang naman sa klase. Pero may pamangkot ba ng pinakabaturan ta sa wise ang EO eh, no? Ang Kabankalan City nga ginbutang pero naka-layout to sa AI maning content nga layout katropa suspension sa klase. No? Suspension sa klase. Damo ganing kay pamangkot sa ako, no? Na nga, pwede ni, nga AI ang respupuyo. Ang baliya, AI-generated money. Kabankalan, July 24. May ara pa. Executive Order number 48, no? Ang ginpagwa sa Kabankalan. Pero mga katropa, we will confirm this, no? Ang ining kay masunod giniya ang executive order sang aton nga presidente, sang aton nga alkalde sang Kabankalan. Galing daw pa. Ginahulat-hulat ta kay I don't know kung okay ni ipagwa ang ining AI generated nga suspension sa klase. Kay kina mo abi sa mga kauturan ta pwede ba kay mos ni, no? Pwede man mapike ang imong pwede man mapike ang imong tawag sinin imong permato. May permato ni Mayor Benjie Miranda. Ikaw na tulad ka mga katropa sang update, no? Check on ta ang aton nga PDMPD para sa mga latest update sa sining bagyo nga ara karon, no? Sa aton Philippine Area of Responsibility, ara karon sa linya naton si Sir Melvin Fierro sang PDMPD. Sir Melvin, good morning. Welcome sa programa Kos Katropang Win.
1: Yes, good morning, Dr. Win. Nagsatanong sa kalamati update natin sa pinakangilakan sa ating panahon. Uli 24 kita ng 2026, Biyernes ni Adlaw. Sa Bulletin, nabalanyag sa inisyo sa mga lasa sa Silingaga. Uh-huh. Wala natin na ginabantayan ang tropical na storm na si Quiapo. Si Quiapo, wala niya ang liho. Westward, padulong sa extreme northern Luzon. Sa mga lasa, 7 kay na Silingaga, ang sentro sa tropical storm si Quiapo, inabrabana. Is available data para sa kanilang mga 260 km na silangan ng bagyo sa Apare, Cagayan. Pagkatapos mo ng hangin, na 65 km per hora malapit sa sentro na may pagmadlusog sa 60 km per hora. Mga giwang tropical cyclone kaya po, westward yung direksyon sa kanasigon na 20 km per hora. Mga tropical cyclone wind signal number 2 sa Quiapo ang nag-apit sa Batanes, northern portion sa mainland Cagayan, including Babayan Island, Subungman, northern portion sa Ilocos Norte. Ang tropical cyclone wind signal number 1 naman ang nag-apikto sa rest of mainland Cagayan, Isabela, Leyva, Biscaya, Quirino, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, rest of Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Caga, Northern, ang central portion sa Aurora. Yan ang lugar maka-experience na sa mapagyuhon niya panahon. Sa West Monsoon, uko na habagat, ang panayon na nakapikto man niya sa Mindanao, lakat naman ang nakatundan niya bahayin sa Southern Luzon, Pag Visayas. Ang Negros Island Region, lakit ng Negros Occidental ng Bacolod City, naka-experience kita sa halos magalumot, nagmaulanan niya kanahon, nadulot man niya sa habagat. Ay naitutok sa kasarangan ng New York sa hangin, ikan sa nagbagat na nakatundan, ang nag-etlogin siya sa kapukusan niya bahayin sa ato niyang probinsya. Ang kanagatan sa ato niyang probinsya, may kasarangan tugtog mabulubalot. Ang adlaw na busa kalasin ko 35, kag magatulog alas 6:14, karoon naman niya sa hapon.
0: Si Melvin Pierre, Sir Melvin,
1: Press Reduction and Management Office ng Cruz Occidental.
0: Sir Melvin.
1: Salamat ng mayong
0: Sir Melvin. Sir Melvin. Sir Melvin. Saan o gina-expectaran ta ka magwa ang bagyo ni sa PAR?
1: Kung hindi magbago ang direksyon ka na siguro niya, Sir Erwin, magagawa sa ito na Philippine Responsibility, buwan sa udto sa hapon na terere.
0: Oho, ano niya sir ang ulan-ulan sa aton? Nakabutang ta Japon o naka-place under yellow rainfall warning ang Negros Occidental?
1: Yes, nadala kita sa southern parts of the provincia. Nadala sa orange rainfall warning. Yung naman pakatayo sa northern area, sir. Ang muna sa doon natin na dapat magluban tayo kita sa mga posibilidad mga pagsakas ng tubig. Tungkol sa mga panay ng mga pagtupas sa ulan niya, dulot naman niya sa enhance ang kadagat na rin sa bagyo na si
0: Safe pa man ni sir, sir, nga magpalayag kag mag ang mga fisherman natin, bala, mga mangingisda natin, base magwa sila, safe pa man ni sila muna nga mga panahon?
1: Kung sa subuhin tayo natin, wala kita na talaga sa signal na doon.
0: Alright.
1: Wala ang basok sintag, pero sa Japan, ang asin sa Japan ng mga matanog yan sa atin ng mga mangingisda na din ako mga damay, kita ng mga sakayang panagat. Ikaw wala din ang gawaanay natin o pagandigturahan sa ating kalalawran. Ibangin niya sa tubo ng kabig natin may mga pulupugada sa Japan. Na damay at ang hangin na dagat na ginaintahan siya sa bagyo sa Japan.
0: Oho, sige, sige. Sir Melvin, thank you. Salamat kin Sir Melvin.
1: Salamat mo ang damayaga sa Japan.
0: Thank you so much, Sir Melvin Fiero, sang PDMPD. Expectedly by tomorrow, why na siya? Kundi sa maglain ng direksyon. Hindi lang sa magbalik, babud lang. Kaya mga bagyos mo, may style-style mo, no? Galiko-liko, blaw? Oo. Oh, Kag-bago-bagong iyang ginagyan. Pero mga katropa, sa aton nga mga kuturan sa, sa Extreme Luzon, na magkalunganong kita, ha? Wala rin ba kita? Kabalo kitang importante ipangabuyan para sa mga mangisda naton, pero kung makita ta nga daw maalang-alang na kabuhi ta tungod sang ining nagaluntad nga malain nga panahon sa aton mga katropa, might as well nga pa wine lang ta. Hindi na lang ta magpadventurar. Hindi lang ta maghimo sa mga pamagi or hindi lang ta maghimo sang ano sang mga bulaton ta nga basi bla mabutang sa langalang kabuhi ta. Paminsaron ta kabuhi sa pamilya ta, paminsaron ta ang aton nga kabataan nga basi mapiktuhan kag basi mawad-an sila pa. Remember, mama still young. Debla? Oo. Anyway, mga katropa, morning sa mga katropa ta. Ang sa Kabankalan, way pa ko kita sa official memo nila. Executive order. Nga nag-suspend sa klase, mga katropa. And I hope, mga katropa, ang aton nga sudan sa Bacolod, sudan sa Kabankalan, makahatag man sa official EO, bla, para hindi na kita mag-sala-sala pa. Wala na sa pang-duda, bla. No? Official announcement gid sa aton nga alkalde, mas mayo gari na post nga text ni mayor eh, no, kay para makabalta, okay, authentic ni sa, pero kung AI, kung kisa generated, anybody can do that, pwede makahimo na ang bisan sin o mo. Importante lang, it is posted sa mga official sites naton sa Kabankalan, ha, sa aton nga City Government of Kabankalan, no? Pero amo ni mga katropa, ang mga sudad so far nga naka-declare na sang ula klase sila ay La Castellana, Moises Padilla, Isabela, kag Bacolod City, diri sa Negros Occidental nga naka-declare sang suspension of classes as of yesterday. Okay? Hindi tabi mapaktan ang dalagan sa panahon. Kisa, pinsata, okay lang. Bisan mo ay bagyo, gani kong kisa. Nagataas ang tubig. May baha. Subong pangabagat. Nga anytime, maulan, maapektuhan, may ara pagtaas ang tubig, may ara sang mga bulubaha-baha nga magalugtan sa mga barangay. Check on tamang nung kayo mga katropa, ang aton PDMP, ang aton nga, ano, ang aton nga City DRMO, kung makakuha kita sa mga latest update, because nga ti nabutang kita sang sa nadalata, sa yellow rainfall warning, may ara sa pagbubo sa ulan. Tinaactivate naman yung, amo na yung mga set, panahon na activate naman yung aton nga DRMO no, sa barangay kag sa aton ka mga sa aton syudad. So may complete coordination na ang official nga ginhambal sa alkalde through Facebook page nga mabalik sa online, mabalik kita sa ano, sa distance learning, kag blended learning na itong mga katropa, no? Ang amunay dapat na itong itindihon mo, tani mo, no, sa atong mga estudyante, hindi ka muhagay palak, kag hindi ka muhagay sinadya kung way klase. Kay dapat ang atunda nga ginahimo, gina-convert na yun sa blended learning, either sa face-to-face or sa modular or sa ano, sa online. Kasi sa mga public schools na ito mga katropa, hindi man amuna ka doable ang online, because nga ti ang ibanda wala sa mga internet, layo katropa, unlike sa mga private schools nga anytime makadagdag sila ya sang ilang mandato order nga mag-suspender sang ilang face-to-face classes. Alright, so pero sitwasyon nga gusto nato ipabalo mga katropa is that seryoso ang aton nga ang panahon, ang aton mga LGUs para proteksyonan ang aton mga kabataan kontra sa mga baha, mga byan, no? Why man sang wind signal nga gindagdag sa Negros Occidental, which will suspend sa mga trips naton diri sa Negros Occidental, mga katropa, padayon sa gihapon. Amo na na-confirm naton to sa aton sa aton nga Coast Guard nga wala sang suspension sa mga trips naton sa mga Aurora vessels kag sa mga fast craft nga nagabiyahe Bacolod, Iloilo, vice versa, or any mga Roro vessels nga nagabiyahe sa ibang pang mga lugar, mga katropa, sa Birog, Pilipinas, halin sa Bacolod City. Alright? So, kamay pang harap kita sa mga sitwasyon. Kamay pang okay nga itong papakabuhida. Kamay pang okay lang ang pinakamakuturan ta despite sa mga pagbago-bago sa mga panahon, mga katropa, no? I-check tabi, testingan tabi ang ano ang aton nga DRMO diri sa Bacolod, kung ano ang posible galing ti amo man ni Japon, no? May man identify naman ta nga mga barangay nga na kalakip sa mga flood prone areas. Mas halong-halong lang kita kay budlay ang ini nga mga sitwasyon sa aton nga mga low-lying areas, sa mga coastal areas nga apektado sang pagtaas ng tubig, no, pagdapyas ang ining kumbabuyada sang hangin, nga posible magapekto sa mga nagbiyahe nga mga sakyan pang dagat daw. Amarabla. So, well, lang taon-taon pila ka mga update naton sa sini mga katropa angot sa ining malain nga panahon nga posible maapekto sa aton nga pagpakabuhi. Alright, good morning sa mga katropa naton, sa kay Ma'am Rianna Gestro Maulanon nga aga sa tanan. Thank you, ah. Si Jenny Laranio Gazon, no, thank you. Have a blessed morning, amiga. Oo. Member sa atong class dira sa Southern Negros, thank you so much. Salamat kin sa pag-upod sa atong platong tunan diri sa Bullseye, mga katropa. Okay, so ulo isuriyahan ta mga katropa kay ti patigayon ang aton nga pila ka mga alkalde, mga chief executive naton, sa pagduso sang science-based approach, mga katropa, sa pag contain sining red stripe soft scale insect o kon RSSI nga gina hambal amuning nag-apekto tanan sa aton nga pagpakauwi diri sa Negros Occidental, no, ang ining patubas nato aton nga produksyon sa kalamay mapiktuhan by 22/7 amo ni ginapunggan karon sa aton nga probinsya nga hindi magnubo, mga katropa, ma-sustain lang naton ang supply sang kalamay kay ti matabo naman may import naman tas kalamay mo. Why tamihin mo? Ha? May import naman tas kalamay kung mag-amo na yung lagan kag maglala pang sitwasyon sa aton pangabuhi ekonomiya dari sa Negros Occidental. Pero may mga explanation di mga katropa ang pinakamalkalte, no? Because nga tigrambal to ang state of emergency or calamity nga possibly i-declare sa mga aton local government unit so that mamobilize ang budget para sa pag-away sa mga RSSI sa Negros Occidental mga katropa. Ang ato'y probinsya, nag-duso man, kag nagparindugan, nga we will support no other means no to contain the RSSI infestation all over Negros Occidental, but we have to use a natural method, environmental friendly, kag by ginaduso ang biocontrol. No? Ang ginihimo na di mga katropa, inablang mga insekto, prey, ang nagkakapatay, nagkakaon, sa RSSI amo man ni ang buhion sa aton probinsya para ma-contain kag mapatay ang RSSI ang proseso amo ni i-culture na siya no ang ining mga insekto man siya nga magakaon so padamo una sa mga katropa. May ara na sa mga ginhimo nga mga daw laboratorya no ginhimo sa aton nga provincial government suporta man da ang aton nga ang aton nga SRA sa pag hibalo no paghatag pagin sa mga impormasyon no through research no. Ano pang maayo para i-combat ini mga katorpang RSSI? Because alam mo naton, 30% of land areas nga gina-cover sa mga katorpa sang tubo, sugarcane, there is Negros Occidental, apiktado na sang RSSI. Alright? Kag ang mode of pagdamo bala, sa ininsekto mga katorpa, airborne man siya, pwede sa, for example, ikaw Abi, expose ka dito sa isa ka tubuhan, nagkadto ka lang sa tubuhan or naglabay ka lang sa tubuhan to, may naglupad na gamay, no? May naglupad sa bayo mo nga RSSI, mga katropa. Pagkadto mo, nagkadto kami sa Negros Occidental, no? You're from Bulacan or Cebu or wherever, pwede niya siya mag-damo. Now, sa paglabay mo to, sa mga katubuhan, mga katropa, pwede man siya mag- pwede na siya mag- mapalida. Kag magdamo siya. Kag ang itlog sa mga katropa, damo ko naman. Linibo ko naman ang mga producer sa in just a matter of hours, mga katropa. So, meaning to say, ang pagdamo sa mga RSSI, dasig. No? Hindi kita matingala nga ang pinaka mga tubuhan diri, apiktado. Kag matingala ka, why man ko ma-expose di? Why man sa una na, why man na? Di nga, paano siya nakala? Nagalakat sa naglupad sa no ang RSSI paano ang ang infestation nga nagakalatabo. Now amo ning gintun-an karon sang SRA mga katropa ang data research nila sa lantaw kung paano nagadamo ang ininga insekto sa aton mga panalo nga tubo there is Negros Occidental. Nakita to nga pwede siya magdamo gin mo pwede siya mag invest sa pinakamalugar mga katropa bisan wala pa why pa sang sa mga lugar na lang why pa sang RSSI no tingala ka lang nga isa to ka lugar may ara na no di ba so ang gina-explicar sa SRA na to mga katropa nga hindi basta-basta ang ining RSSI sa awayon nonetheless kung wala ka sa nagkakaigo nga data diri mga katropa. Okay? So, ginarantaw nga basi may ara pa man pamaagi nga himuon ang aton nga mga insas gobyerno para awayon ini ang ining sahi nga peste, mga katropa. So, let's go back sa my control. Ginambal sa aton provincial government nga diri kinapan suporta sa natural process sa pagpatay sa ining peste diri sa Negros Occidental. Pero ang pamangkot ng mga katropa, paano siya mapatay? Paano siya makontrol in just a matter of months? Because ang ginalantaw ta, ang abrigaling. Abrigaling mga katropa, ma-fall down sub by September, I think, no? And that's 2 months ago, 2 months from now. Ma-abri kita sang galing, no? Di kun arikotoy to, kag problemado to, ang imong ano, ang imong tawag sini, imong tubo, problema kita, no? Ma-problema ta. Ang isa sa kanako nga challenge para sa aton pila ka mga planters is that paano ma-sustain ang insaktong production kadamuon sa tunilada nga ipagaling mo sa abri galing, no? Di apektado kalabanan sa di, no? Maybe ang epektos na da primero ga pa nag-anom ka tunilada, anom ka tukatra, tatlo ka truck to, no? Sa imo nga subong tagduwa isan lang, no? So ang matabo

no? Galing ti, it comes with a cost. Medyo kulo mahal-mahal. Ang iya to nga gilalantaw, ang budget nga pwede mahatag, ang kinahanglan, ang first wave sang aerial spray is 200 to 300 million pesos nga kinahanglan. Gamiton, massive na sa mga katawan. Ang concern naman sa probinsya is nga, basi magproblema ta? Basi mag ang konta sang health hazard? Makatuga kita sang problema sa mga igayong lawas sa aton nga mga kauturan? Sa lugar. Now, dili na ginalantaw ang mga proseso nga ginapasiguro nga hindi siya makahalit sa mga sapat da, sa mga pananom, even sa tubig, no? Kay delikado man kung makontaminate sa mga chemicals ng tubig naton. Plus, ang hakloon sa mga tao nga pwede matuga sining aerial spraying, mga katropa. But nonetheless, at least, ako naman niya, paglantaw ta, at least we have steps to do. No? May ara kita sang ginahimo nga mga pamaagi so that, mga katropa, may ara sang ining effort para mismo untaton o kun at batuan ang ining peste, mga katropa. Now, ang hambal sa mga planters, mga katropa, sige, this year, sigurado gid nga apektado gina iya ang aton nga tanom sa tubo kun istoryahan ta production sa kamay sa sining tubig, mga katropa. And worst to happen is 2027 base mga problema pa ta, ha? May El Nino na, may mga bagyo pa ning ginaexpectaran, no? Di apektado ang aton mga planters karon, no? Sa Negros Occidental. We are called as sugar bowl of the Philippines. Gina-sustain na ito, gina-panindugan ta na ang aton ngalan nga kita ang nag-deliver sa dako nga supply sa kalama sa bilog nga Pilipinas, mga katropa. Now, ti ang pinaka-recent tong pagpagwa sang mga impormasyon sa SRA, nakapagwa ng SRA sa 200 million pesos para sa mga planters na ton sa pagbakal sa mga fertilizers, patigayon sang mga spraying kag ibang ta. Pero hindi sa ina, no? Nagalapad Japon ang RSSI. And I would believe, mga katropa, ang RSSI hindi basta-bastang peste. Because it can mutate. Pwede siya mag-mutate, no? Pwede niya maigo to ang mga pahuan. Pwede maigo ang sagingan. Ang mga tanglad muna, pwede niya kaunon, no? Kag ibang pang klaseng pananong. So we're seeing, mga katropa, sang delikado nga sitwasyon sa ato mga planters diri sa Negros Occidental. Ma-change ka crops, no? Mabag-o ka sa imo tanom, no? Makamuti ka whatsoever. Ang RSSI pwede Japon mag-invest, mga katropa, sa inyo. Pwede Japon nga apektuhan yun eh. Pwede Japon mag-insister na sa mga pananom, mga katropa. So we are facing another challenges, mga katropa, beyond our expectation due to RSSI. Hindi sa mapatay, hindi sa dali-dali mapatay. And for this biocontrol, mga katropa, this is still in the process of trial and error kung kaya sang ining biocontrol sa mga natural nga mga prey, mga katropa, nga pwede magkaon sa RSSI, no? Kag ano sa ka-epektibo. And it will take time, no, para sa aton nga mga sa aton gobyerno to take off kung ano gid ang specific nga pamaagi para mapatay ining peste, mga katropa. Ah, kay pwede sa gali mag-mutate, no? Amo to gani hambal sing nila dapat ang pagpatay, mga katropa, is massive. Ah, kay kun may ara sang chemical nga ihaboy mo da sa RSSI, mga katropa, kag a grupo sa gihapon, kag may mga lugar nga infested sa gihapon sa ang RSSI, kag alang-alang ang pag-spray black, no? No? Pwede siya mag-mutate, mo. Pwede pa siya magbakod, mga abyan. Pwede pa siya mag-evolve nga kaya niya na batuan ang mga chemicals niya nga gina i-spray mo sa mga panalo mo. So dapat hambalira, massive kayo. Dapat dungan ang ining pag-spray, mga katropa. So, don't need to do that, mga katropa. Kung massive ginahambal mo, you have to cover the larger portion sa mga ektaryas nga tubuhan. There is Negros Occidental through aerial spraying. Pero this idea will not sit well sa pinaka mga plantadores Negros Occidental. Now,

0: Arin lang, no? I think ang DA is up to release ang budget para sa NADI, no? To contain sang ining RSSI. Wait pa na kabalo. If the spending really intended for the aerial spraying or for the purchase sa sining chemical, mga katropa, na gitatawag nila systemic nga chemical. Meaning, hindi siya delikado sa aton nga mga iban pa nga mga pananom, no? So this is still a process for us to prove nga indeed, hindi siya madelikado sa aton nga health, sa aton lawas, sa aton ginainom nga tubig, kag sa pinaka mga pananom nga nag-exister da sa kilid, mga katropa. Now let's go back, of course. Ang ini, if we talk about sang tubo, we talk about sang mga pamaagi, ginihimo sang SRA, no? Para buligan ang mga planters naton, bato sang sining infestation sa RSSI, no? Sa isa to ka paghinun-ano, mga katropa, pagwa to, himpayag to, mga katropa, there's that mga programs nga ginhimo na sang SRA para i-sustain ini mga katropa. But they don't, naparindugan ni SRA nga may proseso ang pagbagwa sa kwarta, no? It should be through declaration of state of emergency sa isa ka lugar due to RSSI, and may ara sa mga procurement process nga dapat i-undergo, nga hindi dapat mapagwa, hindi dapat hindi basta-basta makapagwa ang SRA sa kwarta nga wala nag-agi sa insakto nga proseso, bidding process kag iban pa mga karapa, no? Ari yung pagpayag ni Attorney Third Tejeda, ang ining programs karo ginimo sang sang aton sang SRA to support sang aton mga planters, mga katropa, small planters that is, nga mabatuan ining RSSI, mga katropa.
1: Oh, why may nabrabo sa SRA? Of course, may nabrabo sa SRA, of course, sa lahat sa tabi. May araw na kita naging bukra. Si Sir Director, 2022-2024, dalang mga na siya eh. Nagagawa niyong RSSI, think, sa bulan ng Panganak area, then nagangkot kayo sa Victoria, nasa Kingdom Expert out siya. So, dapat natin may baluan ng RSSI, hindi isa yawayawan niya. Mga tinigigil ang lahat, may bulong at ang available. This is a novel disease, no? From this nation, na wala pa rin natin nakita ng solusyon pa. We have to understand that. Siguro, I'm not speaking because of my experience, because I'm a regulation person. Research and development niya, mga sa technical aspect, I am in the regulation department. So, ang ginagisipin, ang ginagisipin ng mga leader, but I was tasked with administering to manage speak on behalf of the SRA and on behalf of himself. So, ang RSSI, wala pa bulong mga specific na pinakitaan kita. May mga sentralis, kita may pagkuhaan sa ilan pa niya ng mga solusyon. Minaharap kita ang mga federasyon man nag-recommend for aerial, mayroon yung chemical, or nangyong sabihin. Hindi ko lang pag-discuss kay Diana na nasa kong salayo sa DA, kag at the same time, marama na salayo sa task force ang kung siya, gatutok din sa RSSI. Ang rason siguro, Director, na may agreement na hindi isa na din manapa, kaya wala pa kami nakita ang solusyon. Nagpapatay. I can speak on behalf of procurement. I'm the chairman of the Division of Arts Committee of SRA. So, hindi gani ang muna kadali mag-procure sa mga bulong. Kaya nag-delay pa rin lang ang pagdating sa solusyon. Kaya ang mga manufacturers dapat makuha pa sa saan off-label permit. Sa hindi na rin siya. Ang hindi ng mga active ingredients, dapat hindi mo magamit sa kami. Dapat hindi mo din magamit sa sugarcane. Ang muna nagkakuha pa ng permit sa Fertilizer and Pest Authority, making the process more lengthy. Kag amo na siyang gapatugay ng sa ato, kaya magpa-active ingredients, hindi isepara na sila na mawag ng paracetamol. Dapat may resika ng limang na mga alputika para sa antibiotic. Now, sa amo na siyang isa sa mga kabudayan, ang pag-procure sa active ingredients, nagkakabudayan nila. But, nag-im- emergency purchase actually in the past, ang SRA for some, I think, if I'm not mistaken, 5 million para mamakaraling active ingredients para masurvive ang infestation sa Negros Occidental. The other problem na nagahanap sila na kung mag-procure kita sa mundo para sa RSSI, dapat may state of declaration of state of emergency or calamity sa isang lugar. That is why ang atong ng mga mag-umumal dito sa inyong hilo, gusto naman ko sila bulingan para sa pag-procure sa bulong or mga active ingredients na matakla ng RSSI, inyita na madali-dali because wala pa sila state of declaration of state of emergency. So, ako na siya. At I think on top of the 5 million that are the non-mistaken, nag-augment pa ng DA is 10 million of RSSI. But the procurement of these funds ay nag-video. Basta sa SRA ng part, sige-sige na. In fact, as we speak, may in-set na kami nga pre-procurement for another procurement para sa RSSI. So, hindi na tuod ang gagawa sa Facebook na ang atong mga sprayer, shampoo, no, itaya ko ang professional ng sa inyong pagkakataba. The word, the millions word of those na ginang procurement has gone the rigorous process of procurement. In fact, bako ang 1200 very, very, very hard to circumvent. Very, very hard to even violate. So, hindi siya to, hindi na kamakala ng isa rin yung shampoo ng mga sprayer na may mga technical working group kita. May kita ang proseso din. Kahit ang atong mga end user, ang atong pagpili sa mga nandaon, hindi i-share lang kung doon. This has gone the rigorous process. Wala ka ako siya o sakto mga mag-procure. So may alam kita again, hindi na may harap pa next.
0: Alright, inyo na ba tayo mga katropa? Sa Attorney Guillermo III Tejeda, mga katropa, ang Deputy Administrator sa SRA. Kinakambal sa sige, hindi basta-basta ang prosesos na di, no, damo sa mga pamagi, mga katropa. And isa pa to sa mention, they cannot recommend sang methods nga possibly himuon, mga katropa, unless it was endorsed kag nag-agi sa pila ka mga proseso, bidding, mga process na sa procurement, no, sang SRA, at least ang purchase, mga katropa. And dapat naka-back up day ang mga data research, no, para i-awayon ang RSSI dari sa aton nga ano sa Negros Occidental, mga katropa. And recall nga wala pa sang konkreto nga mga chemical nga nahibo, mga katropa, para magpatay sa sining RSSI, mga katropa. So tananta, we're in a stage of trial and error tanan. Wala pa sa specific, no? Aerial spraying could do something, mga katropa, to mitigate the impact and the damage of RSSI. Ang biocontrol will take its role in the long-term process, mga katropa. Both are has a major role in containing, mga katropa, sa RSSI. What's important, subong, is that we take steps para amat-amaton, para imuon pamaagi, para patsun ining RSSI, mga katropa, no? So ang problema lang, hindi iya isa ang mga planters nato sa Negros Occidental din sa pagplastar kag papangita sa mga pwede himuon para baklon ng mga chemicals, mga katropa, para sa RSSI, no? May pundong SRA, may kwartang SRA, pero hindi basta-basta mapagwa because sa mga proseso ngri. Amo to lang ginambal primero sa nga di na tong SRA. Huwag makami ka batsag to sa bulig, mga katropa. Di amo tugli ang proseso. May mga proseso pa, may mga bidding pa nga pwede mo on, may mga recommendation pa from province nga kinanglan tapuson antes ang pag-purchase ng mga abiyan sa mga chemicals nga kinanglan gariton, mga abiyan kontra RSSI. Masakit ning sitwasyon para sa Negros Occidental. Amo ning mga panahon, mga katropa, is kita subong chimpos muertos ni, no? Mala ang bulsa sa tanan. Ipot ang mga bulsa sa mga plant, sa aton ng mga kauturan. Ang Negros Occidental, mga katropa, ang source man sa pila ka mga abiyan naton sa mga banwa, syudad, there is Negros Occidental, kalamay, no? ang karga tapas. Amo na naghatag sa aton sang trabaho sa pinakamga kauturan ta. There is mga kabaranggayan kag sa mga lugar diris Negros Occidental. Amo ra gid ang hambal naton ganay ang tubo dako ni sang isyu mo nga once mapiktuhan gani ang production sa tubo, kita nag-aepekto mo ni ekonomiya sang probinsya naton, no? So state of calamity mga katropa is intended to mobilize the budget, not para sa kunano kang kagastuhanan, but ang mangin na posisyon sa provincial government naton, what to do, no? Kag anong imuon, no? So that mapunduhan dayon, no? Pero take deliberation ni mga katropa, ang importante lang di ma-prove naton nga safe mga katropa ang ining mga pamaagi para patyon ang RSSI peste sa mga katubuhan naton, no? Ara tala iya drata, no? Kay kun maapektuhan ang produksyon sang tubo damo sang mga pamilya nga magutom man mawad ang trabaho ang mga karga tapas ni gulat manis lamo amo mo kita nila amo mo rin kinapanawagan ta mga katropa nga ti tani insakto lang bayad sila insakto soldo sila para mag makambal man tanga okay kaya nila mag bakal sa mga pagkaon nga nami mapaiskwela bata nila makaistablisar man da sang ginagmay nga negosyo para magpulig sa ilang pakabuhian mga katropa talagsa ka lang kita success story no sa mga sakada ta sa aton yung mga karga tapas nga nangin successful sila tungod sang pag pananom karga tapas no obras kampo kag kunano pa no kita tariya pirmi nga mabatsagan ta mga katropa nga every now and then ara da iya ang aton nga mga trabahante bugbog sarado sa ulan init para sa pagkultibar sa mga duta sa mga tag-iya o sa mga land owners mga katropa para sa to, para sa pag-production sang o kung pagpadako sang nami nga tubo para makaproducer sang nami nga kalamay sa panahon nga mag-abri galing na abi no isa pa sa mga problema ta ang pagnubo pagid sang presyo sa kalamay sa Millgate na to mga katropa no so medyo sa dyan nga mga sitwasyon nga kinahanglan ta tutukan kag tubangon at this point of time pero there's no time for us to at least away ya sa tunga sa mga planters naton sa mga kauturan ta nga nagapangita man sa pamaki no para isolbaron ang problema sang RSSI there is Negros Occidental ang problema kung kisa direte yung punto nga linaway pa ta habuyanay isang isyo habuyanay isang istorya makadto na sa sa isyo sang gahom no. Ang SRA mga katropa isa ni ka institusyon nga ginhimo sa idalom sang president idalom sa talatpan sa presidente mga katropa para mag supervise magpundo sa mga programa para magsuporta sa ato mga planters no not just big planters but small planters nga dapat suportahan naton because ang Negros Occidental isa sang dako nga producer sa kalamay mo no importante ni sa consumption sa Pilipino. Base sa ulihi, magpangapi ka, why na? Hindi na kalamay, ginatimpla mo na, kahit kulang na. Kag magmahal ang kalamay, mga katropa, ang cost of living ta, mataas man. There is Negros Occidental, doon na man ang kape mo. No? Doon na iya mag-inom sa kape, mga katropa. Ang kape, hindi pwedeng, abala mo, pait man ang kape kung ang kalamay. No? Ang aton nga mga pagkaon, soft drinks naton kung isa galing ti mga batling companies way magakuha kalamay sa aton di. Pero okay na lang, at least we are providing supplies sa bilog nga pungsod Pilipinas mga katropa by every year no sa Luzon area, Mindanao nga area kag Negros Occidental. O galing mga observation to bla. Kung magdamo ang aton nga kalamay, dako ang atong supply, mga katropa. Let's say, for example, may sobra nga nami ang supply nga ma-producer sa Negros Occidental. There is Negros Occidental. Di ba ta? Kambal nga nagdubo ang kalamay tood, no? No? Amo-amo man Japan ang presyo. Di ba? Sugar ball ka pa. Supposedly, may ara kita may lain ang presyo tali, no? Kita yung nagmaligyas kalamay. Pagkatapos, ang presyo ta sa ibang nga lugar, bulo pareyo lang. amo na ang sitwasyon. Anyway, oras na ton, 9:30, makomersyal lang ko mga katropa. Balikan ta mga update na ton. Testingan ta, amo ra kay Felisa, kay nagligad to, nagpatigayon sang tawag sini, nagpatigayon sang hearing ang aton nga committee and environment sa paglantaw sang operation naman mga katropa sang ining sang landfill na tundra sa barangay Felisa. Amo tong reklamo nga may leakage, may baho, may mga reklamo sa bago sa I think Ascenda Michelle. Creeks naton nga na nang contaminated sa mga baho kag likido nga nagagwa sa aton landfill direct para kay Felisa. Tara utang ka mga katropa sa itong pampangaragad. Makomersyal tayo. Balik kayo pagkatapos ni.
2: Bullseye XFM 90.3. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
3: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
2: Vision Next, marami na ang natulungan.
5: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung palasahin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
2: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
6: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before wakbakan. Pets the sun, ah. Inakapay ba ko, ah. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effects. Swabe gain. Kamutol, testing ibala. Kampiyon kid yung Turbo.
7: Turbo Supplement for Men.
9: Oh, yes.
7: Turbo, may maka at klamu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
7: Sistapain.
10: Ako bali si Lisa and I'm proud Sistapain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sistapain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
7: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
11: Symptoms persist.
7: Consult your doctor.
11: Bili sa mga butika.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
13: XFM.
14: Nagabulik pugong sa paglapta sa mga cancer cells. Proteksyon, agud malayo ka sa balatian. Evergreen Herbal Capsule na may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Kag ang Evergreen Coffee mix with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico. Mabakal sa mga butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
2: Hindi
3: nag-atrust ang public opinion.
0: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
4: Balik tayo mga katropa sa pagpangarangat na check on tablan. Ay, kaya nagligat to nagpatigayon sa committee hearing ang Committee on Environment mga katropa. Angot sining problema nga nagluntad sa aton nga landfill, no? Nagpanawagan to pila ka mga busyota nga kuntani tanawon sa aton nga syudad sa Bacolod ang ining proseso krimot nga halabugyan sa basura nga hindi man mag-epekto sa pila ka mga pamilya ta. Ang area sang Dulaw, no, kag area sang Kabura Creek mga katropa, may mga reported nga contaminated na nga mga tubig halin sa leakage nga naghalin dito sa landfill sa barangay Pisa. Now, hambal is dapat win-win situation mo, no? Ang aton nga syudad mag-manage or mag-supervise sang operation sang iSWIM para tadlungon ang operation sang landfill. Okay? Nonetheless, ang pinakamang problema is that nag-leak, ha? May problema na ni siya nga natuga sa una. Nagligad. Oo. May problema na ni nga na-experience siya ang pinakamarugan dito sa Bago, no? Ngagin pa labot man, area sa Morsha, nga may baho sa tubig nila mga katropa. Now, ang panawagan is ano ang panawagan is Sulbaron ang ining tubig, ang ining problema. Ah, ang baho sa landfill naton nga oftentimes kay restoryanta pasalamat ta nga may ara ta landfill, may ara kita sa model nga sanitary landfill nga ginapatigayon ginimo dra sa barangay Frisa mga katropa. But ang notion nga at the back of it ang istorya mga katropa nga ginabawian basura ang barangay Frisa do hindi siya naka-akseptado sa mga residente, no? Especially nga nagbaho subong, may epekto subong di nagkapangayo pag isang bulig ang aton mga barangay sa mga ahensya sa gobyerno para matunan kag para matutukan ini nga mga problema mga katropa. Kita man sa XFM naglantaw man kita sang mangin aksyon sang aton syudad mga katropa, which is which? Diin ang problema di, no, sa landfill or sa aton iSWIM nga nag-operate sa mga sang landfill ta. Ari karon sa linya naton si kagawad Melanie Barcelona Benyas mga katropa sa barangay Filisat to tell us about sang pinaka recent nga committee hearing sang committee environment dito sa Sangarupa Lusod nagligad ni adlaw. Kagawad may aga, welcome sa programa liwat.
5: Yes, sir. Good morning, Mr. Erwin. Inabinagin sa inyong mga tagpalamati.
4: Aha, kagawad, kumusta ang inyong hearing to last time? May mga resolusyon na, may mga proposal na kung paano solbaron ang baho kagang leakage dara sa landfill, ma'am?
5: Yes, sir. Nag-attend pa sa committee hearing councilor by silang committee chair sa environment. And medyo na late lang kita gamay. Pero gintagaan kami ni Sansa na extend niya ng committee hearing na nakasitikin kami sa iya na consultative that investigation regarding sa sanitary landfill na issue. Pag sa solid waste management na telepon na nila.
4: Anong yes, nasa so far kagawad?
5: Sir?
4: So far, anong hilisugtan?
5: Ako naman bilanggin pa po ni Councilor Baez sa sugod sa session hall sa Kampuni Anita. As always, sir, nag-lobby, nag-ayo, nag-pangayo sa urgent na response. Ang problema natin dito sa barangay Pilisa. Ginpasar ko sa ila ang number one gindi na problema, leakage ang ilang halusupan sa which is nagligad, may ara na nito sa mabaton na red ko nga may mag-leak naman uli ng gustong tubig sa kanto sa kaburang. Uli, ini lang na, the other day lang. Isa pag-iig na pinabato ni isa pa medyo na may napatay nga mga daw pabo o basta ano na siya, napatay tungod nakasirib siya sa tubig na halin sa sanitary landfill sa
4: Lagos
5: na pa. And lupos, ang reklamo sa baho, like example sa gabi, hindi. Nagbaho naman. Kapal, ano na kay minaga, ano na ba yun, may nag-react na ba yun. And as usual, ang ilang truck na ginaayo namin sa syudad na urgent ba na kami total na kwarta ng syudad, i-reboot lang. Na hindi din mag-adjust sa police proper ang among labas na nag-amahal sa carbon sa bilog na bako doon pinabutang sila sa rerouting. And last na ito nag-indala sa committee hearing ng Councilor Baez. Kaya kung wala din i-end mo. Since na wala isiki na agi na tulirar, ang pag-eserar, tag ang pag-dump, tag ang pag-construct ng cell number 5 na wala isiki. So, daw pariyos lang lang yung bulag pag-dumol ang ating DNR AMG regarding sa compliance sa sanitary landfill. And gina-dress na naman sa swim, kagapon, na kagabundok ng ang basura, pwede mag-collapse kay tungod na kagabundok na siya.
4: Taas na.
5: Among labas.
4: So, ang isa sa mga resolusyon to, i-reroute ang alagyan sa tubig na hindi mag-agi sa Barangay Felisa. But, concerns ang leakage niya, sulbaro niya, Councilor, kagawad, ano ang ilang anong hilisugtan?
5: According to yung City Councilor Baez, ang iyang pag-conduct ng committee hearing, naging basuhan niya sa isang resolution na himuon sa siyudad. As committee chair, upras ang isang resolution. In short, kung anong nag-transpired kagapon, magasambig ang iyang resolution na dalawang.
4: Pero which din kita problema? The management sang ISWIM or kay dapat na supervise sa aton nga syudad kagawad mo ang operation sang dire sang ISWIM. But there were complaints sang mga leakage sang tubig, baho kag may napatay pa na as you mentioned kagina, mas medyo grabe seryoso ning mga issue, seryoso ning mga ano nga mga reklamo sang tao. Ang EMBDNR wala sila sang sang ila proposal man kagawad.
5: Kung ako kamusta na sir bilang official sang barangay Felisa. Tag nagasamahal sang problema diri sa tong sanitary landfill. Which is huge. Anong problema? Number one, nag-dump, nag-utilize ang cell number 4 without an ECC. Number two, palpak ang operation ng sanitary landfill, especially the private contractor. Kung ginagayo, kung ginaisa ko na nila pag operatora, wala na dapat mag-wage. Ang gano, kung may regular spray sila, dapat hindi na siya mag-aho. So, para sa panuiting yun sa part sa sanitary landfill. Ng operator.
4: Operator.
5: Because ang open under sa pagkumalahan ni Benro pag may sabad. So, dapat, ang overall, nakapalan pa won, ang DNRMD is responsible sa kidney ng mga sa palpakan sang nagkakatubo subong sa sanitary landfill. Which is ang sinisamhon ang nagkakapos subong sa mga sinong problema.
4: Anong rason nga wala sa issue sang isi si kagawad? May so far may ara ka mo pag hinunanon?
5: Hindi lang ko kabalik, sir. That is why we are waiting. Especially sa akon, na among naglog sang formal complaint sa DNR-OMG, na dahil kami sa batch Ila sa open formal complaint, like for example,
4: kung
5: may ara ECC, which is kung habal naman na wala ECC, ang ikadua, ang water sampling, so kung ano ang mga sabak ng DNRMD, hulap to, hindi na hulap yun na munso. Kay sino, sa kaway sir, Reta, after na makakandak sila sa ila in distribution regarding sa akong formal complaint. Mapapawag sila sa isa ka technical conference. O pag ka akon, pag sa mga matundan na engineer na nag-involve sa kinakooperation sa sanitary land.
4: Medyo madugay-dugay galing ang respondis ang DNR, taba? Sa...
5: Kaya, ano kami, Sir Wynn, wala kami kauntap sa pagpalampag sa sudad, sa DNRMD. The same time, kung kinakamilan namin ipalabot sa national to call the attention of RD Tisbanyan, we will be back. Kaya hindi, wala, tanong na pagiging kurya, sir, sa ano, sa kung ano-ano, mga basidala, ma-politicize or something, bama-aman na. Ang pinaka-concern sa diri, sir, ang risk go. Sa health, sa barangay Pilisa. Muna ang pinaka-mayor, sabi na concern sa go. Ito yung nag-aarabak, kung sa diri sa basura. Pero kung tani. Kung kung seryoso lang ang RA 900 sa pag-implement, especially sa atong city, ang makadodotonic na basura dito sa barangay Pilisa is only residual. Galing sa subong klaro na ang makadodotonic na basura dito sa subong sa barangay Pilisa sa sanitary landfill na ginatawag nila is mixed waste jackpot. Oo. So, amo na sa gapon ang Aguilar ko sa kahit Councilor Baez, gintap daw ni Mantutanan na concern na gula binapon. Isa da, all the attention of the NRMD, why nga ang matulurar ang operation at ang construction. Number two.
4: Kagawad dula. Dali lang. Oras mga katrop, namin ang ginistoryan ta because mga insya sa natos gobyerno, I hope ka pamati ka mo, hindi ni sa amulang ni ang natabo nga wala ginarespondihan sa mga insya sa gobyerno. Ang compliance importante sa aton nga, ano, aton nga operation sa aton nga landfill, nga maging safe siya mga katropa, no? Balikan ta si Kagawad Banyas. Kagawad, sorry, medyo nautod.
5: Yes, sir. Padayo lang talaga sa hanggang kayo napasin ko paghapon sa sudan. Actually, po ito ba sa S-Pattern S-Pattern. Number one, since na wala ECC, ayun na mo na doing an RM to maghulog ang disease order sa sanitary landfill. Number two, ipawirot ang ilang dampot. Alagyan ko na ito. Number three, ginadress ko sa IGM na matambak sa regular school sa basurahan para hindi ang daho. Number four, hugasan ka ang ilang dampot na haling sa sanitary lang. Hindi lang sa sagwa na hugas kung hindi ang sasulog. Number five, monitor nila ang inyong kasurangan sa kagpun sa kaburakte. Kaya in-explain ko ng person na ang kaburakte, since lang kumulungo natin sa malambutan sa water services sa Jakapline or Basiwapline, ginagamit nila sa ating kumulungo ang kaburakte para sa pagpanglaba. Kung kita may bubong tumabal sila, may bubong sila ba inon? Atong sa sapatan. So, ginaayo ko sa paghapon na kung paano hindi mag-leakage ang ilang lichikan pagkanto sa kaburakri.
4: Well, amuning mga punto nga na palabot sa inyo talatapan na Kagawad, may ara sa gingkwa ng water sampling ang aton nga City Health, Kagawad, ra?
5: Ang nagawa din RMB sa mga sa kibungal magamit sa sanglito.
4: Mm-hmm. Busy pa sila guro? Oy. Sige lang. Anyway, at least na panapot na ni, pero would you consider it ang hearing nga to nga magatagsang atensyon sa inyong panawagan, ma'am?
5: We are waiting.
4: Mm-hmm.
5: Sa resolution na the disorder ni Council of Omar Baez. Kasi ito paghapon na investigation na to sa kamulatan ng Committee Investigation sa tanayo sa response sa panatungan na involved na sa Santa Elena. We are waiting sa idoso ni Councilor Baez at Committee Chair sa Environment. Bantayan din naman ito.
4: Sige.
5: Hopefully, ang mga pinisa, hindi kita mag-untas sa pag-force ang atensyon sa DNRONG sa syudad regarding sa atong darina pag-agwang sa bahay.
4: With that, Kagigawat, we'll just follow up sa DNR if makakuha kami sang numero o makakuha kami sa contact dito. We'll just try to reach them para makapamakot mong taon ng status ang inyo tungahin nyo sa mga papeles na sa landfill. Kagawat, thank you so much. Salamat, Kagawat.
5: Thank you, man, for the opportunity and
0: mayong adan. Talakayan! One-on-one! Talakayan! One-on-one.
4: Inyo naman ito mga katropa, si Kagawad Melanie Barcenal Benyas, mga katropa, sa Barangay Pisa. Ang basura, abindi. May mga sari-sari nga basura, mga katropa, nga ginahaboy tadlaw. Now, no? There were five types, no? Una, ang first four, ha? Yung mga basura, importante man eh, kay para mabalanta operation sa atong landfill, mga katropa, that totally segregated ang mga basura naton so that matreat sa properly. Hindi pwede nga ang plastic makadtuto sa mga liquid waste nga matipon to pagkatapos babayan lang to, hindi pwede na sa, no? Dapat nakasegregate siya. Amo pa rin nga atong ginalantaw sa atong syudad because nga ti ang proper segregation naton sa basura. Observe lang na, no? There were solid waste, amuning mga halin sa aton panimalay, nga mga basura, mga trash tada, papel, may mga higko da, or mga plastic da, or kung ano, ginagabit mga katropa, nakantunis na sa solid waste. May ara pagit sang liquid waste, ha? Anong liquid waste, mga katropa? Mga water discharges, mga katropa, containing chemicals, kagurano pa. Alright. And that should be dealt sa atong process dira sa sanitary landfill. There were called hazardous waste, mga katropa, nga ginahambal ni sa mga toxic-based waste kag mga flammable corrosive substance nga ara sa basura, nga ginalaktan pa sa mga basura halin sa ospital, no? Ang ginatawag nila bio waste. Ang mga battery pagida, no? Kag iban pa nga mga industrial waste, mga katropa, ang ginahaboy sa aton landfill. And that should be may ara sa separate cells dira, mga katropa. Kay kung kis amunis ang ginagamit para sa ano mo? Sa waste to energy nga proseso. Ang isa naman, may recyclable kita nga mga basura, no? Nga mga dahon sang dahon sang kahoy, mga kahoy da nga pwede ma-recycle, mga katropa, recyclable, biodegradable nga mga waste, mga abyan nga hindi hapos sa i-proseso, no? Hapos sa i-proseso, mga katropa. So, well, amunay ginabaton sa aton landfill subong. Now, question is proper segregation. Next is that ang recycling naton sa ibang basura. Ibang mga lugar, mga katropa, sa sanitary landfill nila, may ara sila sa mga contractor nga gagawa sa mga recyclable materials nila pagkatapos ginaproseso liwat, no? Ang mga hazardous naman, mga katropa, nga mga basura dapat ginalubong, ginasa, dekado na sa mo, no? halina sa mga ospital, halina sa mga dagko, mga industrial ano nga mga basura. Then delikado na sa tao. Now, kung magsimpo ni sa no, iaboy lang to, i-dump lang to sa isa kabuho. Why ta nag-operate na sanitary landfill? Amo na yung requirements sa EMB mo. I guess, mga katropa, may ara pa sa mga requirements ang aton DNR. Dara. And that's why ang ECC, wala may issue. Pero how could you? No? Nga, wala sa naka-operate ang aton nga landfill with that pertinent document compliance sa aton nga DNR. No? Para ma-manage and sakto ang mga basura natin sa basurahan. So, balikan terrible ang istorya ng mga katropa. Pagkatapos mga ginutlo sa aton nga para tuntunan, istoryahan ta ni kung ano ang responde sa mga insights gobyerno naton when it comes to complaint sa mga residente, sa mga nag-operar nga mga faktorya, kag sa mga nag-exister nga mga operation sa mga dagko mga kompanya. Nga nga aton DNR, bulag kag bungol sa nadi. Ha? Oras na itong 8:38 mga katropa. Commercial ko na ibal kanta itong mga balita pagkatapos ni.
0: Bullseye XFM 90.3 Supply.

0: Plus Gold.
1: Sunfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po si Jenny Lin, isa akong bankrupt. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sunfon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
1: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunfon kag Vitamin D3.
4: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunfon kag Vitamin D3 ka pa.
1: Mabilis sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sunfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
6: Sunfon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, para dating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Sunfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
6: Sunfon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puson.
6: Desminuria.
8: No more.
6: Sunfon Plus Herbal Oil.
9: Chronic pain.
10: Ang sakit.
9: Mag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist pain. Pangkalang pain. Fast and safe. Assist pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sistapain.
1: Mabibili sa mga butika.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
3: Sunfon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sunfon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sunfon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sunfon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
13: XFM.
14: Mare, pabili nga na si Buya. Kasi pagluluto ko lang ng ulam ang kumpare mo.
15: Saan ba nagpunta si kumpare?
14: Ayun, nagtatayo siya barong-barong sa ilalim ng tore.
15: Ano? Mare, mapanganib sa tore.
16: Tama ka dyan, ate. Maaaring magdulot ng panganib sa buhay at perwisyo sa komunidad ang pagtayo ng bahay o anumang struktura sa ilalim ng tore o linya ng kuryente.
14: Naku, pupunta ko muna ang kumpare mo para mapagsabihan at maitigil ang ginagawa niya.
16: Kapag nakakita ng ganitong gawain, report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
17: Isang paalala mula sa NGCP.
18: Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
2: Nag-atras
0: ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isog pasalaya.
0: Ini ang Bullseye.
4: Ang pungsod mga katropa, may mga interkitas ko biyan. In charge, atanang-tanang mga reklamo nga ginapalabot sa aton nga mga pumuluyo, mga katropa. Dala na ang ining problema natin sa basura, no, nga kinanglan i-manage sa mga katropa. Ang laye nga ginadihon ang Republic Act 1903, mga katropa, ang aton Ecology Waste Management Act of 2000 nga nag-ban na sa mga open dump site diri sa pungsod Pilipinas, no? Some factors are, well, baho, leakage, no? Kag kung kisa ginatunaan pa sang sunog, no? Tungod sang chemical nga ara dira mga katropa. Next is kinahanglan nga tabunan ini siya para hindi siya magbaho ang mga open dump site, mga katropa. Delikado para sa atong pumuluyo. Delikado para sa aton nga mga lugar nga nag-operate ning aton nga mga basurat. Smoky Mountain sa una, makitanta. Damo sa mga mga istorya to, sinya mayara to, mga success stories to, nagapamasura na ko eskwela. Pero delikado siya, no? Tunaan sa sangbaho, tunaan sa mga toxic da nga nagakadto sa mga panimalay, no? Ang iban da ang masakit. Gataas ang kaso sang respiratory sa mga residente, kag delikado gid sa mga katropa. That's why may ara kita sang layi nga nag-cover sa mga katropa para mapunggan ang open dump site, no? Sa unang operation, mga katropa, open dump site na sa Barangay Felisa. And there were complaints, there were cases of health concerns dito sa lugar nga mismo mga public officials nato nahipos na why nag-aangal, no? Nga ati apart from this project, mga katropa, is well ang politika. So gahipos hindi makita ang ilang mga issue. And that's why nag-suporta kita sa mga residente nga nagapalabot sa ilang mga concern dira sa landfill so that ang aton syudad maghimo sa pamaagi para sulbaron ini mga problema. In the case ng aton nga sanitary landfill, mga katropa, there is Bacolod, ang ining aton nga sanitary landfill is considered category 4, no, through public-private partnership. Isa sa mga model nga mga basurahan sa Bilog Pilipinas nga kaya mag-akomodar sang 900 or 900 metric tons nga basura kada adlaw. Alright? Kag ara ni sa supervision sang aton nga local government unit ang pagpadalagan sang ining landfill ta, sanitary landfill ta dira sa Barangay Felisa. Well, we also join sa sentimento sang aton syudad nga kung i-close ta ang aton nga sanitary landfill, din ta mahaboy. Mabaho naman ang syudad sa Bacolod. But that's not just it, no? Ang panawagan sa mga residente is kay uhon ang operation sang sanitary landfill. Ha? Ang aton nga sanitary landfill nga mag-operate gid siya sa bilang sanitary landfill nga hindi sa landfill for the sake nga may mahabuyan lang kita sa basura. And segregation sa mga basura plays an important role, no, to manage the waste, the garbages nga ginahaboy natin sa aton basurahan. Amuni ang ginareklamo sa mga residente. Without proper segregation, mabaho. Without proper treatment sa mga basura natin, kahit ginambal nila, sprayhan na mo. Sprayhan para hindi magbaho. Pero mga katropa, kung mag-ulan, dapat naka-close mo na siya para hindi siya mag-leak ang ining baho, ang ining tubig nga halin sa basurahan. Delikado na siya. Contaminated na siya. may mga bakterya na sa magkantos tubig naton, makontaminate ang atong tubig, delikado sa consumption sa mga. Okay. So amuning aton nga ginapanawagan sa atong public mga ahensyas gobyerno. Ang problema lang, ako wait na problema sa sudad. Kiti you know, nakita ta ang sudad gapangita may pamaagiya mo, no, para at least man lang mauyatan, ma-manage mismo ang aton basurahan. Pero ti sometimes gahambal ta nga okay, ang tanan nga ginakahimo ta nga mga private contractors nga nagamanage sa aton basurahan, mga katropa, no, kapalpak sila. Ha? From collection, ha? Management dito sa basura, mga katropa, medyo hindi insaktong ilang pag-operate siya nihaw. No? May proposal pa sa waste to energy ng mga proyekto. Pero, antes na magkantuda, kay hunta na yung atong sanitary lighting. Ha? Kaya samtang kapromisa ka nga hindi ni environmentally hazardous ang waste to energy project, much so, ngalang taon ta ang operations ng aton nga sanitary landfill nga hindi man sa delikado sa aton pumuruyo, drama katropa. I think isa kita dra, no? Ang problema lang ang compliance diri, mga katropa, sang aton nga operators, even sang aton sudan sa pagmanage sang aton sanitary landfill. Isa sa mga compliance, mga kauturan, ang environmental certificate, no, ang ECC nga kinahanglan gikwa na ta, gina-issue na sa DNR through EMB, proper inspection, no, rutinary na mo, gina-check na sa every now and then. Okay, natapos na ang cell number 4, pakadto na kita sa cell number 5, yet ang aton nga papeles compliance naton sa ECC wala pa japon. Now question, nga naka-operate ka mo, ha? Nga naka-operate ang aton sanitary landfill sa cell number 4 with that pertinent compliance sa aton DNR, mandato sa DNR, no? Oh, let's say the okay, to process, no? May tindihan tang proseso kung tani nga ti ara na na, may mga proseso na, pero ari na kita pasulod sa cell number 5, no? Ang cell number 5 ma-operate naman without compliance ng Japan sa aton CCC. Anong natabo sa EMB taman? Anong natabo sa DENR taman? Ah? Ahinsa pa kamo? Ah? Kamu pang regulator? Kamu pang nag-regulate sini? Or base may mga ahinsa na nga, why kami kabalong hindi nag-saklaw sa inyo? Oh, kadamo sa mga estudyante. Operation dito sang, ano, sang kanduni. Hipos ang aton nga DENR, no? May aras ang cease and desist order. Pero, sige man Japan, operate nitong, ano, ang happy to. Di ba? Nga dapat, gindagdagan na cease and desist order because nga ti, may mga concern dito, environmental concerns. The same applies dari sa Barangay Felisa, no? Nga, agi na pabayaan nyo. May mga mining operation dari sa Pungsod Pilipinas, ha? Nga ibanda, ang dirib lang istorya, pero may to follow lang, tanan, to follow lang ang mapapilis, ta. Ha? Kay para, ara na na, on process na na, inog issue na na. Pero tanaw, amo man ni Japan, kina, ang istorya sa ano? No? Ang istorya sa Barangay Felisa? Ang compliance, wala? Malaot lang ni? Eh? Or amo na yung proseso sa DNR, ta? Ha? Nga, to follow lang, tanan. Sundon-sundon talang-tanan. Hulat-hulaton talang-tanan. Tisano kami mahulat niya. May nagkalamatay na to. Ha? O mo nang budlay sila. Ha? Kung kisa, isa sa mga dapat securon lang taon mo sa mga ensas, gobyerno, tandiyin, arm. Ha? May mga concern, pero dugay-dugay sila iya mag-akto. Dugay-dugay sila iya mag-giho. Ha? Kung pagitaan mo na kung sino, oh, pasabton mo naman, ano status to? Luwalos man sa maghambal? Oh. Pagkatapos, may nagkalamatay to, dubulag kagbungol naman ang tusla. Oh. Muna, bla? To? Why tayo problema sa aton sanitary landfill? Ah, kinanglanta na, mga katropa. What we want is that the proper management should be imposed sa operation. Ah? Sang basurahan. No? If may aras sa kukulangan ang aton sudad, I think oversight mo ng susudad mo, ang aton sudad mo. Ginapa-operate sa mga private companies na

0: amo ning adlaw ginahatag namo sa inyo, dapat tapuson yun eh para baka proceed na kita sa next level sa operation sa aton nga sanitary landfill. Hindi kita magsalasala. Hindi mag-epekto sa mga pumuluyo da. Hindi maghatag sa kabudlayan sa pumuluyo da. Hulaton ta pang may napatay. May napatay na itong isa. May mga sapat man napatay. Subong. Subong naman o. Ha? Da wala klaro ang istorya ni. O. Ato naman ginambal mga katropa. O arat na. May reklamo na. Kaya hindi in art na mahulat mo reklamo. Hindi mo naman gihaw mo. O. Di what for nga nagkadto ng tao sa inyo, mga ibulik? Nablang aktuhan nyo, patay ng kabayo, bla? Oh. Oras na mga katropa, 9:54 na sa pagpangalagad ta. Morning sa kay Ma'am Adrian Malapitan. Dara sa Barangay Felisa, thank you. Ma'am Judy Cabrera, ba, sa ano ni? Sa Kabankalan, thank you so much. Salamat, kid. Happy listening, hambal ni Sir Ron Santisas. To Bruno Bravo from Randy Santisas. Good morning. Thank you. Salamat, Gid. Jalwin, sa kay katropang Vincent, may ara man na sila guro sang strategy on how to execute the aerial spraying. Kagina ni. Mary Jane Balio-Alio. Monitor lang kami niya. Ma'am's Handlumanan Chapter. Thank you so much. Salamat, Gid, sa pag-upod. Greet na lang happy birthday to the one and only young, wild, and free. Grabe yung mga telepon. Grabe yung linya ba? trip to Rome Meals, Romil Vlogs. Purok, may mula ito, Barangay Banago. Wish you all, wish you a good health and more birthdays to come. Happy birthday. Oo. Sa kay Trip to Rome Meal Romel Vlogs. Happy birthday mo sa imo. Halin sang purok may mulaton Barangay Barago. Happy birthday. That's coming from may mulaton boys kag true pare nga mga grupo mga byan. Happy birthday to all birthday celebrators ha mga katropa. Today is July 24, 2026. Wait oras. Thank you man sa mga class members nato nga pud sa atong programa. Thank you. Sa ngalan sa atong technical part ng mga katropa, katropang Juno Website. Sa aton na station manager, Mr. Mitch Lipa. Sa aton CEO, President, Dr. Raymond Ituoy. Ako naman sa katropang Wayne Salinas. Nagkapaala mga katrop. Buwas naman. God bless, ha?
1: Bullseye XFM 90.3 Santon Gold Live Testimony.
2: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
1: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na

0: Blast Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective.

Strong pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala ka na

Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: sa mga may balatian, wala sang maayong adlaw. Pero ari ako subong sa paghatag na naman sang inspirasyon, kagkasanagan, kagimpormasyon. Dari sa aton palatuntunan, edukasyon para sa ikayong lawas. Welcome sa palatuntunan, edukasyon para sa ikayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado, kagmapuslanon, nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule, kag ang Evergreen Coffee Mix. Akon man bugal nga ginapakilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
1: Edukasyon para sa ikayong lawas.
0: Istoryahan naton ang parte sa cancer. Bao may apat gali ka 4 main types of cancer, meaning carcinomas ang isa pagid, sarcomas ang isa, leukemias ang isa, lymphomas. So tibalaan nyo naman na siguro, i-research nyo bala. Pero ining ato niya pag-aisturyahan nga klase sang cancer is carcinomas. Ang carcinomas, of course, tumudamo man sa sang klase. May squamous, may basal cell carcinomas, may adenocarcinomas. Dire kita iya sa transitional cell carcinomas. Kaya doon dira agit na bilong ang aton sino yung pag-istoryan ang anal cancer. Dito na pagpalawig yun, anal cancer na lang kita. Ang sintomas ang anal cancer, nag-bleed niya ng alatrasan mo, katol, tapos sakit, tapos may mayara na siya nga mga gagmay, nga mga habok-habok na nagapalibot sa imo sining anos. Malang ginaguan sa aton ni ko. Kag-perhwisyo gate kung magpagwa ka sa imo sining ko. Sa mga nag-feel yaki that close your eyes and cover your nose and of course especially your ears tira somewhere there over there dapat there agot pala ang tao ina may mga series of test pa ina ambot lang basta doktor lang pamangkutan nyo ina ko ng luyag naton nga magastuhan gid kita tindi naton pagtagaan protection lawas naton eh. Ari kita diri iya agot maghatag sang pag-asa maghatag sang protection maghatag sang prevention so istoryahan naton iya kung paano makabulig ang duha ka produkto ni Dr. Spin Hiko.
1: Evergreen Herbal Capsule.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule nga may sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, pito ina sila. And of course,
1: Evergreen Coffee Mix.
0: Ang Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangustin nga kung i-challenge naton ang ka-epektibo sining mga produkto nga ini o kung sa mga sangkap sang produkto nga ini. Basi masulayan kita. Gina-challenge ko kamo kung gusto ninyo ipang research ninyo in your own capacity, no? Damo sa pamaagi. Pero iniya may mga sources kami iniya. May mga pagtuon iniya nga nagasuporta. Nga ang curcumin, isa ka compound nga ara sa turmeric. Sunod sa pagtuon, ini nagapakita sang potential nga anti-cancer effects sa mga nagkalain-lain nga mga mechanisms.
1: Edukasyon para sa ikayong lawas.
0: Ang balunggay o kun malunggay ara sa Evergreen Coffee kag Evergreen Herbal Capsule may promising anti-cancer properties sa mga nagkalain-lain nga mga laboratory and preclinical studies nga makabulig patay sa mga cancer cells ang saluyot o kun ampalaya amo ni sinatawag nga Corcurus olitorius madamo nga mga pagtuon nga nag pamatuot nga inisya may antioxidant, anti-inflammatory, analgesic, and anti-cancer properties. Di masaligbat man ang amarguso, ang ampalaya, may triterpenoids, fatty acids, proteins, and carotenoids nga nagapakita sa anti-tumor activity. Ang tumor, siyempre, benign niya. Ang cancer, iya, amunang malignan. Salamat man sa high antioxidant content sang wheatgrass. Sabat ni wheatgrass, you're welcome. Nagapakita ang mga pagtuon nga ang wheatgrass makabulig man patay sa mga cancer cells. Ti ang barley grass, bebe, tika on the bay. Upda yun. Tika, oh. May ingredient ang barley grass extract, no? Na ginagamit ini nga mag-prevent upon makapaganhagan sa mga nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150. Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
2: Kumain ka rin sa
3: sentro.
4: Kamsa Bonsai
5: Department.

0: sakit sa nawong kung naging tampa mo.
1: Mas masakit pa dirangin batyag sing kasing-kasing ko. Sa salo, naging buhat mo. Putigon ko. Ginpapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O pangginlong iban mo ako. Kasakit! O pang sabihak sino? Hindi ko mahimo nga kaungten ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sa diin ang pangako mo nga walay katapusan nga pagigog mo. Sa diin!
2: Endless love.
3: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
2: Endless love.
3: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

pagkatapos ng ginhimo kong usulat para kay Christy. Pilon ko ini, kagibutang sa sobre. Dason, isira ko. Kagiduhol kay kulit.

0: balog hatag sa pakaisa mo ah.
1: Damo ko bala pakaisa. At haga kung kay sino ko ihatag. Kay pasi bala kay kung sino ko lang ni ihatag karon.
0: Sa pakaisa mo nga, bakasyonista.
1: Ha? Kimanang kriste?
0: Oo. Aprob?

0: Kabay pa nga batuno lang ni Christy ang pagpangayo ko sang patawad. Bisan pagi lang sa sulat. Tungod, nauya pa ako magatubang saya. Kiba si konsinggitan niya ako. Kasakit sa mga tinaga, naginbuyan ko saya. Kag nakahibala ako, naging kaakigid niya ini. Apang nabuhat ko lang ato, tugod sa pagpanginsulto niya sa akon.
1: Kagsadain mo pantulong ang pagdayaw, ma? Sa pagpangaliyaw?
0: Ari naman. Nagabalik naman sa kaisipan ko ang ginambal ni Christy. Kagamato nakasakit sa balatsyakon ko. Kaganong problema. Kung nang akong pagdayaw sa iya, mapadulong sa pagpangaluyag? Tao lang ako nga kasubong niya. Sultira ako. Kagdalaga siya. Apang ugaling, manggaranon siya. Kag ako, ano ako? Nahatag na iha ni kulit ang sulat ko kay Christy.

0: Wala si nang kriste?
1: Wala. Base ko na to siya sa kwarto nila ni Tita Emilia. Panoktok lang dito.
0: Oo, ah. Para nila kwarto. Manoktok ko. Uy! Wala sang may nagasabat? Manoktok ko biliwat? Wala giyapon sang nagasabat? Abi, iduot ko abi ang akong dalunggan sa pertahan. Pamatian ko kung may nagahulag sa sulod. Wala? Kalinong sang sulod sang ila kwarto? Buot silingon. Wala sang tawo sa sulod? Ay, ang mayo pa. Isa-isahon ko ang pamalay diri sa amo na. Ang tananamon ng mga pariente. Kaduan ko. Basi kung sa isa sa ila, ang kaduan nila ni Nang Kristi kag ni Tita Emilia.

simaan ng Kristi? Si Tita Emilia lang manunakita ko sa ilan ni Tito Armando. Kung wala man siya makahibalo, kung sa diin naglagaw si Manang Kristi. Ay, husto! Sa may baybay gali! Dito ako matiritso ah! Makadto ako sa kabatuhan. Basibala kung ato siya dito nagapulupong ko. Ay, galing. Kalayo sa kabatuhan. Kagdasun, wala na kami gani nagakadto dito. Kay may nakita dito nga mag-asawa nga si Rina kagsyukoy. Nga nagapanguha sang bata. Kay wala ko no sila sang anak. Pero sige lang ah. Mapasimpalad lang ko.

ba na akong hinali lang ah? May magpulhot niya si Rina. Kagbutongon ako pa kadto sa dagat. Bay! Sinang Kristi! At tumutukod siya, oh! Nagapungko siya sa dako nga bato. Kuktason, kinapabayan lang niya ang iyang atiil nga mabasa. Nga nagadapya ang balod. Kagang iya malaba nga buhok, kinakuyop sang hangin. Dason, nagatulog siya sa malayo. Pero, tuwala siya makahibalo sang nagakatabo siya palibot.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult
0: your
1: doctor.
0: Pagbili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbisa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pasang na work.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
3: Nga, XFM, kid how?
4: Kayo pagbukta ko, balita din mo.
3: Nga, XFM, kid.
5: Ay, nami ang music, ah.
3: Nga, XFM, kid.
5: Ay, pura ka lang music, magkatapos bukta ko, mayara ko yung mga balita, blabos yung nami, bigit sa mga DJs, nalakad.
6: Wala asang konkreto, mga sabat.
7: Wala asang katumbas nga rason, kung naka-X, kaka-X.
6: Simply,
3: may how, kita pa.
6: Enjoy lang.
3: Nga, XFM, kid how?
8: Tingin mo!
6: XFM 103.9.

0: mo diri.
1: Kay nako pa ikaw ginapangitan nang. Nga nga nagkatukod diri nga isawa nun. Wala ka makabalo? Nga may mag-asawa nga si Rina kag Syukoy na nagapangwas ang tawo? Agad nga buhato nila nga anak?
0: Ay, kung matuod ina, hindi na nila ako pagkuhaon. Kay dako na ako eh, para buhato nila nga anak. Karon sugiri ako. Nga ginapangita mo ako. Ginasugo ka bala ni Mama?
1: Wala ah.
0: Oti, nga ginapangita mo ako.
1: Kay may hatag ko sa imo.
0: Ano naman ina?
1: Madali lang ah. Kay kuoton ko sa konbulsa. Ariyo?
0: Bah, sulat?
1: Oo nang. Kuhaan na.
0: Abi. Ay. Kay sino nanggaling ng sulat nga ini?
1: Sa abyan ko ah.
0: Sa abyan mo? Sino nga abyan mo?
1: Si Oliver.
0: Ano? Oh, ang bagay sa sulat nga ini, hisiun pareho sini.
1: Hala, ingisi-ingisi niya ang sulat. Kaging palid din isang hangin. May, nang, ngangaging-gisi mo ang sulat, aw.
0: Silingon mong abyan mo? Hindi ko kinahanglan ang iya sulat-sulat, ha? Hala, kalayan sa itsura ni Kulit. Doakit siya. Kulit? Akig ka ba na sa akon? Ay, Kulit! Madali lang! Masagulanan kita! Kulit!
1: Nalainan ako sa ginbuwat ni ng Kristi. Akig ako! Ngangagin-kisi niya, ha? Tani, kung hindi niya gusto nga basawon, kinbalik na lang niya sa akon eh. Bisan nga wala ako makaibalo kung anong unod siyang among sulat. Apang nakaibalo ako, nga importante ito kay amigo Oliver.

naglain ginang buot ni Colette sa akon. Amog sinakalapit sang buot niya kay Oliver? Ay, istoryahan ko lang siya karon ah. Kung magkita ay kami sa balay.

0: Kalimutin na lang ang sulat nga to ah.
1: Aking ko yung siya?
0: Hindi. Hindi ka magkaaking saya.
1: Naging gisi bala niya ang sulat mo.
0: Sige lang ah. Hindi lang siya gusto nga makabaton sang sulat halin sa akon. Kung nga nabuhat niya to.
1: Bisan pa yun eh. Kuntani, ginbasa na lang niya anay. Antes niya gingisi. Ginpangabudlayan bala nato na to. Ikaw ya, ginpangabudlayan mo ato nga sulaton. Ako naman, ginpangabudlayan ko nga mangita sa iya. Tapos, amo lang to ang buhaton niya. Basta, okay kuya siya. Suplada siya gali.
0: Ta-ta-ta-ta-ta. Tama na yun ha. Hindi ka na magpangakig pa. Para mo lang to, maakigigid kay Christy. Wala na to sa ako na. Ang mayo pa, magpauli ka na. Basi kung nagkakao na sila subong sa inyo.
1: Hindi ko to anay magpuli ah. Hindi lang ko anay ah.
0: Ote, sinong kaupon mo dali karon kung maglakat ako sa kagahon? Nakibalo ka naman. Nga nagapanagat kami ni tatay mo, hindi bala?
1: Nakabalo ko ah. Pero wala mong kuya na adlo kung magpabilin dali ngay sa anon ah. Dali sa payag mo. Pero hindi bala, mahapit ka man sa amon, antes ka mo magpalawad.
0: Oo. Ote?
1: Kundi, pukaon mo na lang po eh. Tapos, dungan na lang kita nga malakat. Sa amon na lang kumapadayon sa kakon pagtulog.
0: Damo ka kidyaraso, no? Pero sige ah. Ikaw nang bahala sa inyo ha. Ikaw nang bahala maghambal sa inyo. Sugiran mo sila sang rason kung nga nga wala ka nakapauli. Hindi ako gusto nga makigan ni nanay kag ni tatay mo eh.
1: Oo ah. Akong bahala.
0: Ah, sige. Madali lang ha. Kailan taon ko nga akong tinigang kung luto na. Kay makao na kita na yun.
1: Ano sudaan mo?
0: Ano pa? Kundi ang karne sang halo na nadakpan ko kay ina sang aga. Ginadubo ko ha.
1: Amo ginayang rason. Kung nga nga gusto ko diyan nga magtinir dito sa imo. Kay man, permi namit ang imo sudaan.
0: Ah.

0: Mawala pa si kulit, how?
1: Wala pa ka mumaanad sa bata nga to? Sigurado, ato naman siya kay Oliver.
2: Do mas gusto ni kulit ka magka-opod permit si Oliver, no?
0: Ay, ambot magani sa bata ngayon na. Nanamiaan gin siya mag-upod-upod kay Oliver.
1: Kay ginaaway man si Abby sa mga katubo-tubo niya nga mga pakaisahan namon mo. Kay kakulit, gid.

Ginahingalitan ni Oliver ang closeness nila ni Colette. Ginahimo niya ini nga sulugoon. Siguro, si Colette man ang ginpadulong niya sang sulat sa kay kung sino nga babae nga matipuhan niya. Buwas, istoryahon ko siya. Sawayon ko siya sa ginahimo niya sa pakaisa ko. Ngaaw! Wala ba na siya sang bibig para siya mismong mahambal kung anong iya na batsyagan? Kung anong gusto niya nga ihambal? May paagi pa niya sa sulat-sulat?

0: mo sang babae nga naluyag diri kay Oliver nang kag-isa na ako. Ugaling. Dautod lang ko nung pagkabing niya sa akon. Gani, ginkalimtan ko na lang feelings ko sa iya eh.
1: Sa iba niya? Dautod man ba lang pagkabig niya?
0: Siguro. Kay bisan isa, wala man siya sa may ginpangaluyagan diri. Malayo siya sa mga babae.
1: Nga ako no.
0: Ambot ah. Wala man kami makahibalo. Pero mas gusto niya nga makaupod amo si kulit.

0: The Secrets of Health.
1: Ang kakulang sa pagtulog, Dok Leo, anong epekto yan sa may mga diabetes, Dok Leo?
2: Sa may mga type 2 diabetes, ang problem naton is insulin resistance. Bisan isa lang gani kagabi nga pigaw ang imo sining pagtulog nag-aapekto ini sa insulin sensitivity. What's more, sa mga tagpadamati naton pamangkot sa inyo, pila kagabi nga pigaw inyo sining tulog? Ukon pila kagabi nga hindi ka mumayo sining makatulog? Ukon normal na sa inyo sining daw hindi giman mayo inyo tulog, daw naanad na lang kamo?
1: Pero hindi man buta balon nga nami tulog mo, hindi ka na magka-diabetes, Dok Leo, ha?
2: Correct, Sir Josil. Ang tulog isa lang. Sige, na tuwag ang factor nga makapayo sa atan sa ningalawas.
0: Seven Plus Gold.
2: Bisan ano ka nami sa imo sa ningang pagtulog, karon ko ng panginaon, mundi o man na control. Ang environment o man karon wayo man na-align sa imo sa ninga ikaayong lawas, ang risk, Sir Josil, ara gyapon. Pero, bulubintaha, Sir Josil, at least maayong imo sa ninga pagtulog.
0: Sandon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline.
2: Kung hindi makatulog, Sir Josil, ano ang nagkakatabo sa aton sa ninga lawas? Nagabungol lang aton cellula, Sir Josil, sa insulin. Hindi sa mangin responsive kayo, hindi sa mangin sensitive. Nagaresulta sa pagpabilin ng elevator ng aton sa ninga blood sugar. Kag-confirmi kita nagapulaw galit, Sir Josil, trabahuso kayong aton pancreas. Tungod sining ginatawag insulin resistance. So, nagaresulta, Sir Josil, sa pre-diabetes, kung mapabayaan, full-blown type 2 diabetes.
0: Santhon Plus Gold.
2: Tungod sa mga sangkap, balas ang Santhon Plus Gold Herbal Capsule, Sir Josil, ang combined effect nila sa nino, upod sa nisa balungay, less stress, more relaxation, stable energy overnight. Kaya ang problem na ito, Sir Josil, sa nino, halimbawa, kung may imbalances kita sa sugar, disturbo kaya po ng atong tulog sa nisa gabi, Sir Josil. Gabatya kita sa nisang pagkahilab sa atong sulok-sulok. Ang iban sa nisa, Sir Josil, nagkakabatya nga daw ka-anxious sa ila sa gabi. Kag-manotis ang iban sa nisa, upod nila sa balay, may nagalinagatik, takop kaldiro sa nis kusina mo. Disuras gabi, Sir Josil, nagpanukib. So, kung stable ang energy overnight, Sir Josil, hindi kasiling na makabugtaw disuras sa gabi nga magabatsyag hanggang ginagutom ka kag daw ka-anxious sa imo. Kati stable, sige-sige, steady ang energy dira, Sir Josil, nga naghahatag sa aton sang manami sininga kondisyon kag tayo yun sininga pag-tulog, Sir Josil.
0: Seven Plus Gold.
1: Nasiling ang pagpainit, Dok Leo, is makabulig somehow, no? Para nga manami ang imo sininga pamatsyagan pag-abot sa imo sininga katulugon kag mabuligan ka ma-achieve lang good sleep, ginatawag, Dok Leo. So in the absence of sunlight, for example gaulan, nagagumgum way silak ang adlaw, pag inom sang premium D3 soft gel capsule, makabulig, enhance to have a good sleep, Dok Leo.
2: Dako ang bulig ni Sir Josil kay ang vitamin D. May ara kita sinisang receptor sa aton sininga brain area, Sir Josil, nga involved ni sila sa sleep regulation, circadian rhythm, sa aton sining mundo, nervous system signaling. Kagbasi sa pagtuon, Sir Josil, ginaangot gali ang low vitamin D levels sa poor sleep quality, shorter sleep duration, daytime fatigue, insomnia symptoms, sleep fragmentation, and higher risk of depression. So that's why, Sir Josil, ang pagtumar sa isang premium D3 capsule, makabulig para nga mabalik sa usto sa ring oras ang aton sa ni katulugon. Kumbaga, makabatsyag kita sa katuyo, Sir Josil, sa gabi, balik sa normal balang function sa aton sa ring alawas sa pag-abot sa gabi, gamat-amat kita relax, kaya nag-amat-amat kita batyag sa katuyo sa normal iya, Sir Josil, nga kondisyon.
0: Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, vitamin D3. The Secrets of Health.
1: Lugangan yung Santhon Vitamin C kay bisan doktor, kag sino man eksperto, sina nagasiling adlaw-adlaw kinanglantan supplement sa vitamin C kay hindi kita makamanufacture.
2: Highly recommended, good Sir Josil. Ngay updon gid naton ang Santhon Vitamin C kung nagatumar kita sa Santhon Plus Gold Capsule kag Premium D3 Capsule. Kinanglan gid naton ng vitamin C, Sir Josil.
0: Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline.
1: Ara man ina sa aton sining tatlo ka variants ang kape, Dok Leo. Santhon Gold Coffee Mix, may balungay, gindugangan collagen kag glutathione plus sa mangosteen ang palaya, garlic kag spirulina. May ara ina sa Santhon Plus Coffee Mix, ang upod dia is moringa or balungay, pagkatapos soya powder kag mangosteen powder. May ara pagid ini sa aton sining premium D3 coffee mix. Enjoy ka inom sang kape, inom ka sang kape pang stress buster, Dok Leo, kay may balungay, ang tatlo ta ka mga variants sang kape. Premium D3 Coffee Mix. Panghabon ka mo gamit ang Santon Herbal Soap. Agod to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sininga panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat. Sa inyo sininga pag sinalayo adlaw-adlaw ang tanan kung sa hilamon may masalawid ka mo, may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sininga panid. The Secrets of Health. Exciting!
3: Exciting!
0: Santon Gold Live Testimony.
4: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalumbisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
5: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, pentacarotene, vitamin E, at CSND. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Bilang isang wholesaler agent na naka-greatership, importante na lagi energetic at malayas ang kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
5: Sister Pain.
9: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw ng training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati kung akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Santon Gold Coffee Mix.
10: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Inggidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
3: XFM.
11: Mga katropa, excited!

sa mga balita, interview sa mga personalidad, ngarangin sentro sa balita kagkontrobersiya. Sentro. Magdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sentro. Kagkaroon, yari ang inyo

0: FM News Central.
1: XFN Time, alas 10:41 na mga katropa, may nga kasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagod sa ringaman sa mga bayan sa kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa itong kapalatuntunan ng Sentro.
0: XFN News Central.
1: Mga katropa, adlaw kita subong sang Biyernes, Hulyo 24, tuig 2026. Kag subong agang inyo diri kaupod si katropang Franz Andrew Burgos.
0: Sentro.
1: Mga katropa, kita diri mag-inop na humali na alas 10:30. Tubtob alas 12 isang udto. Agad sa pila ka mga importante nga mga issues, mga tropa nga ito, dari talakayon, tutukan, kag-diskusyonan siningadla. Sa mga nag-monitor, drasaton, mga katropa, ang XFM Bacolod, update ninyo kami sa radio frequency. Nga 103.9 kag 96.7, ang XFM Bacolod, mga katropa, sa 103.9 kag 96.7 FM. Sa norte nga bayan sa probinsya, XFM Sagay City naman sa radio frequency nga 87.5. Sa Southern Negros, XFM Cabancalan City sa radio frequency naman nga 106.1. Kag mga katropa, sa Negros Oriental, XFM Canlaon City sa radio frequency naman nga 101.7. Yara kita sa social media, sa Facebook mga katropa. Aton na Facebook fanpage mo ng XFM Bacolod News and Public Service Authority. Meron makita sa YouTube, no? XFM 90.3 Bacolod. Kag streaming app naton mga katropa, mahimo na ninyo ma-download nga libre dira sa inyong mga Android phones. Pangitaan nyo lang ang XFM Radio Network. Ma-download na ninyo mga katropa nga libre, ma-install. Kag ma-access na ninyo mga tropang tanayang istasyon sa XFM Philippines halin sa Luzon, Visayas to Mindanao. May ara man kita sa ginatawag na text line mga katropa sa XFM Bacolod. Mapadalan nyo din mga mensahe sa sininga number sa 0915-628-7926 mga katropa. Kag mga katropa, subong agano bilang mga ton, dapat tutukan talakayon kag diskusyonan. Sining daw sa Biyernes, dari lang sa tong palatuntunan ng sentro.
0: XFM News Sentro.
1: Tingo ang tadugay-dugay mga katropa makapakigangot kay Councilor Wilson Gamboa Jr. Talakayon tani mga katropa, no? Angot man sa sitwasyon sa karon, ilabi na gid ni sa pagsaka man sa presyo sang gasolina naman. Ay nako. Te, kaya pa ne. Kasarangan pala. Ito yung mga katropa, sa pinakalitis ko ding information nga nakuha, next week, magkasaka naman ang litro sang diesel from 6 pesos to 7 pesos naman ang saka. Way pa ganin natapos, mga katropa, ang iban ng mga gasolina, implementar ang 11 tubtub 12 pesos nga balor. Masaka naman 6 to 7 pesos naman. Ang iban nga mga gasolina, mga katropa, nag-utay-utay. Nagligad to. Sining as man, naging implement nila ang 8 pesos. Tapos, possibly next week, saka naman kunudugang 1 peso, more than 1 peso. Next week, another more than 1 peso naman. Pero mga katropa, sining as man, no? 6 to 7 pesos naman ang saka sa gato. Te, maano na lang ta sini?
0: Sentro.
1: Te mga katropa, di ba? Masakit pamatian. Pero galing dapat ang gobyerno na to na muna man ang mga pangita sa pamaagi kung paano na pwede solusyon. O, te, ang tawab lang mga tropa. Ang resulta sini, bantayan ta, pilakas mana, kay do hindi na ni mapunggan. Kaya ba si mga katropa, maglabot pag ini ang pinakatayag to ligad nga presyo dahil sang diesel to, labot 120 mo. Di ba siya ng mga katropa, ginalaumang ganis ang iban ng mga transport group, nga posible mga katropa maglabot into 160 pesos na per liter. Kakaroon dala kayong taman kay atong 3 million pesos nga budget for each councilors do naaprobahan na to.
0: Sentro.
1: Tutukan taman na karoon mga katropa upod si Councilor Wilson Gamboa Jr. Kag later on, basi kay Councilor Homer Baez makapakigangot man kita kay tikahapon to, gintalaka ito nila sa konseho sa ilang speaking sa Committee on Environment, mga katropa, pila to ka mga grupo sa mga environmentalist about to sa issue sa basura dito mga katropa sa Barangay Felisa. No? Tiyang dugi na punto to, ang segregation management, mga katropa, waste segregation. Kaya nga, reklamo sa ibang mga environmentalist dito, gabaho ang basura, pasensya sa mga nagakaon, sa mga nagapanyaga na daor nagapamahaw pa lang. Mga katropa, nagabaho ang basura. Kaya ang mga kasudlan sang kung anong asapat, for example, Biti, is the mga gintang ihaw, dabi nga mga baboy or baka, da, kung ano, dabi nga mga sapat. Daragi na pang haboy man mismo mga tropa sa basurahan. Kag kung ano, pag itabi nga mga basura nga do ka gahatag sang dugang bala nga kadamuon, kagkabugat sa normal nilang koleksyon sa tagsa ka simana or tagsa ka bulan. Ting mga katropa, amo ni ang isa sa mga bagay sa karon nga dapat tun-an sang syudad. Kahit ni ang segregation, mga katropa, waste of time ni kun lang taon ta mo. No? Amo ni siya subong ang isa sa mga dapat importante na yung waste segregation. Kahit yung mga katropa, ginisiparar ta ang ma-recycle sa hindi nagid ma-recycle. May mga basura na tuod, mga katropa, pero masiling na ton nga magamit pa. Oh? Kahit yung mga katropa, amo na ganing agin patuman ang recycle. No? Reduce, reuse, recycle. Kahit yung mga katropa, may mga plastic bottles na nga ginagamit sa iba natin, ganyang mga kautura, yung mga katropa natin, ginagamit nila for school projects, for their livelihood, and also mga katropa for some, kung ano pagidbing nga mga gamit, may ara na iba, ganyang gina-recycle nila, kay ginagamit, ano bala sa baybayon, gani, no? Duboy, na bala, duboya, ang tawag na nila, kung ano pagidabing nga mga gamit pa, mangin mapinuslanon pa. Dila sila yung mga katropang kada inom nato sa mga water bottles, plastic bottles, pilakta na dahil kay bangod nga, basura na. So mga katropa, may mga gamit para gali, may mga usage pa ina. Pero galing tiyan mo ni punto tadiri is ang segregation, doon mo ni ang ginahandom man mga katropa nga gusto man diri ipatuman before kolektahon sang ice swims. Tigaling mga katropa sa pag-inchindit ang ice swim, do nagpahayag pang ice swim to. Nga ang ice swim mga katropa, nagasiling nga ano abi kay ang pagaboy sang basura, wala bla na plastar sang maayo, tapos ang paghaboy sang iban nga mga presidente diri sa Bacolod sa tion sang koleksyon na hindi nila to gali maubos ang basura sa sulod sang balay nila, may bilin pa to. Te na kolekta na namo nyang ara sa guwa nga basura. Hindi nyo na iya pag-i-blame sa tawo. Kay nga I swim. Trabaho nyo na mga tropa kung paano kolektahon sa gusto ang basura sa Bacolod. Kay dumay na talana makamuda nga mga schedule. Tiga sila nga nga bandera ayo. Amo ni nga adlaw abi na to koleksyon tapos siguro wala magali. 'Di ba? Tiga isang tao ga confused sa schedule sang koleksyon. So, amo na balang panahon diri naton nga sa sininga tion nga hindi na tay magbasol blast sa kaisa kay ang iban ginatago na lang ang basura kaysa ibutang mo to sa gwa kag laptahon sang sapat, abo kayo sang sapat. No. Tay amo ni subong nga aton diri nga gina paligban man sang gobyerno sa Bacolod para ma tatap sang gusto ang pag-dispose sang basura na to. No? Tuod bilang mga tropang, ibang mga residente, kami naka-experience man kami sina, may sako naging kami gani. Naputos na ginagani sa black bag ang basura, ha? Ibutang mo sa sako, tisamtang mga tropa, galakat ang inadlaw, gasupot ang basura, idasok mo naman to sa sako. As kung wala payas ang koleksyon sa basura, bisan na plastar mo sang gusto ang imuda o basura sa tubang mo sang balay, abo kayo nagyapon sang sapat, malapta na, kahit tiway pa na koleksyon. Why pa nakolekta? Oo. Oh. Tiyan mo na subong mga tropa isa sa mga salabton or plastaron lang isang usto. Doon alang gini mga katropa, padalman lang ini. Kahit hindi man yung mabudlay mo. Kita mismo yung mga tropa nag-dispose naman kita sa gusto, gusto nga pamaagi, para mapanta kung, para mapakita tas publiko, kag mismo sa ice swim, nga kami mismo nagsunod na sa gusto nga pamaagi when comes sa disposal sa basura. Kaya kung ano pagin nga mga diskusyon karo mga tropa talakayon taban ini. Dari lang sa ito yung nagapatay ka palatuntunan ng Sentro. Alas 10:51 na mga katropa. Before ko, nabla maglakad sa Tiempo update sa weather na ito. Kahit si Bagyong Quiapo doon nag-hinay, doon nag Pero dakong impluensya sa subong panahon, no? Na bangod sa habagat nga mahilabtan ni Quiapo. Pero mga katropa, ipakilala ko na sa inyo mga produkto sa Yes to Health, ang Ultimate Trio. Mga katropa, ang Ultimate Trio sa Yes to Health, amuning Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Ang Santon Gold Herbal Capsule naman mga katropa, made of mangosteen, amargoso malunggay, ahos, kag spirulina. Hintingo bini mga katropa sa isa ka kapsula, agad nga makabuligin ni dula sa mga bukol-bukol sa lawas, binahin man o kol malignan. Matasin mong sugar level, imong blood pressure, and also mga katropa, kung ano pagin nga mga balatian nga radra sa inyo sa karon, na doon nagkabudlay, ikamustag sa kadla. No? And also, mera makita mga katropa sa Santon Vitamin C. No? Made of mangosteen, spirulina, kag mga prutas nga magkaranong sa vitamin C. Makaprotekta sa aton everyday, bangon sa kambyo klima, ulan init, makaprotekta sa aton, makapaboost sa aton nga immune system. No? And also mga katropa, ang Premium D3 Soft Gel Capsule naman. Made of virgin coconut oil, malugay oil, kag vitamin D3, mga katropa. Ang Premium D3, makabuligin ni mga katropa, pabakod sa itong mga katulanan, makaprotekta sa, makapahealthy sa itong mga cells, kag makaligaw pa sa itong sa mga infections nga cause ng bacteria, kag viruses. Ang ining mga produkto sa Yes to Health, mga katropa, ang Ultimate Trio, mabakal sa Yes to Health Wellness Center. Ginamtan rin sa Dalan Lizares, Barangay 39, Siyudad sang Bacoor. Kaya mga katropa sa mga drugstores, kaangay sa Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, sa South Star Drugstore, mga katropa sa Generica. Kaya hindi ka mo magkalipat sa online sa Shopee inyo man ina nga mabakal. So mga katropa, ari, padulungan, tanay ang lakad sa panahon, no? Update ha? Para sa pinaka-latest natin rin mga katropa nga monitoring sa bahin sang lakad sa panahon natin subong, no?

Check na ni mga katropa. Latest ano lang, monitoring so far sang PDMPD. Angot sa sitwasyon. Sini naman nga oras, mga katropa, sa update sang Chempota, no? Kagtiban, pagiging mga issues sa karoon, mga katropa, Drik, sa aton sa syudad sa Bacolod, mga detalye man sa karoon, no? Kahit ting, pagulang git, no? May na-record naman, mga katropa, ang kaso nga ging confirm mismo sa barangay Granada, kag barangay Bata, may baboy nga nagpositibo sa ASF, no? Ang kabangdanan, asang kamatayon sa sining sa mga sang sining mga sapat mo ang ASF, no? African swine fever. So tagsa ka barangay do may tig isa ka baboy nga napatay, no? Mga tropa, kung sa nagapatay ning aratay sa sapat ang African swine fever. Central. Check tang PDMPD kung available sila today. Check ka lang mga tropa,

0: mo aton signal. Bangod man na sa tiyempo, baka tropa doon nagdulodula kita, no? Sige, Sir Melvin.
1: Ano to?
0: Sige, sir. Padayon, yes, sir. Padayon, padayon.
1: Yes, Katropa Andrew. Update na to sa pinakuling nakatsako ng panahon.
0: Yes,
1: sa mga nas 3 kayo na yasing kagaon ng Centro San Tropical Storm si Quiapo. Inababa na base sa available data nasa kanayon ng mga 355 kilometers na silangan niya banya sa Apari, Cagayan. So may kabaskogong ni hangin na 65 km per hora malapit sa sentro, so may pagmadlos ng tubot 60 km per hora. Magagiyo ang tropical zone niya si Quiapo north-northwestward na direksyon sa kanasigun niya 30 km per hora. Ginispektar, magagawa sa kanya Pilipinas ay responsibility, buwas naman niyang adlaw. Southwest monsoon o kung habagat ang nag-apit naman niya sa Mindanao kang nakatundan niya bahay sa Southern Luzon, kag Visayas. Maka-experience na sa mabagyo na panahon. Natulad niya sa bagyong Quiapo ang gapit ko sa Ilocos Norte, Batanes, Kagbabayan Island, Suluman, Cordilleran, sa Tid Region, rest of Cagayan Valley, Ilocos Sur, La Union, kag Aurora. Samtang habagat naman ang nag-apit ko naman niya sa Occidental Mindoro, Palawan, at Iki, Iloilo, Imaras, kag Negros Occidental. Ang Negros Island Region, lakit ng Negros Occidental, Bacolod City, na subo maka-experience kita sa mga galumon niya kalangitan, so nara kita sa mga lapta-lapta mapangulan, na dunot mo niya sa habagat. Manginay po dito sa kasarangan ng uyop sa hangin, hindi sa nabagat na nakatundaan, ang nag-provincia sa kabusan niya bahay sa ato niya nga probinsya, ang kanagatan sa ato niya probinsya may kasarangan tungkol mga bulubalog. Ang adlaw ng butlak alas 5.35 kayo nakamukatunod, alas 6.14, karoon naman niya sa hapon. Emisional Ventiero sa Provincial Sister, Press Reduction and Management of Pesalit Gross Occidental, maraming salamat kag mayong aga sa mo.
0: Sir Melvin, ang ining nga panahon, sir, top-top sa ano ni siyang inyong ginalauman, Sir Melvin?
1: Kung sa subong nga, katropan, roll ang taon na ito ng forecast traction na bagyo nga si Quiapo, buwas ginalantaw na tungkol hindi magbagong direksyon na gano'n siguro niya magbagawa sa itong Pilipinaria of Responsibility.
0: Mm-hmm.
1: So, expect na rin na itong na maayo-ayo na buwas ang ato niya nga tsimpo kung paraya sa sumbong yung katropangan bro.
0: Okay, sige, no? Sir Melvin, thank you, Ged. May ngaga.
1: Salamat, laga, mayong aga sa iyo.
0: Yes. Sentro. Mga katropa, ito na ba tiyan ang update sa lakad sa panahon ko po si Sir Melvin Fierro sa PDMP. Sentro. Alas 10.58 na mga katropa, diri kita, magatalakay kita diri, no? Unahon ko lang ni. Kahit yung mga katropa, sa pinaka-latest ko ding information nga nakuha, balikan tani, no? Medyo masakit naman ni pamatian sa aton ng mga pumluyo. Labi na gini sa aton ng mga motorista, mga katropa. Kay ang presyo sa krudo or oil products naton ba, mga katropa, may pag-saka naman. No? So, tiyanonehan ang pangabay sa aton man nga syudad, no? Te anong posible ni nga mahihimo sa ato din mga lokal ng mga lideres makatropa angot sa sining about hindi na gini mapungga ng presyohan na isang gasolina. No? Di mga katropa, tinguanta kung ano no, makapagkigamot kita kay Councilor Butsang Gamboa Jr. Ano ning panindugan man sini no para sa aton ng mga drivers, mga katropa. Angot sa sining tuman ka bao mga katropa. Grabing saka, oh. Ang gasolina, 5 pesos to 6 pesos, ha? Ang diesel, 6 pesos to 7 pesos, ha? Ang kerosene, mga katropa, 3 to 4 pesos kada litros. Ang saka, no? Tiway pa tato na katibawas, ang tiga 11, tub-tub 12 pesos. Itong ang saka, last sining esmana, o. Last esmana, amun naman yung sugataon, ta? Okay? Manchindihan, ta na lang ni Pumuloyo kung ano na lang ginisla. No? Maingos. Mga katropa, no? So, check ta si Councilor Gamboa. Mga kita sa ngayon ng pahayag, mga katropa. Dari sa syudad sa Bacolod, angot sa siniman, mga katropa, ng panibagong palasanon, talaklaron sa aton ng mga motorista, mga katropa, sining dasong asmana. Ang ginakulbaan ko, basib lang, mga katropa, hindi na siling lawglawg ng presyo sa kurudo dasong asmana. Bla? Kahit iba si kon labot na tabla sa taggalapit 200 na blau. Okay. Sige. Ano mga katropa, no? Unahon ko lang ni siya. Mga ilang kita sa komento, ya. Ba, o kahit mga katropa, sa pagkamahal, lagi sa oil products sa karon, pila ang matabo niya yan nga presyo next week. Mga katropa, respiya ka ninyo. Makaupo na ito si Councilor Butsang Gamboa Jr. Centro. Councilor, good morning. Kaupod mo sa booster si Katropang Andrew.

0: kam sa XFM, sir.
1: Kaya
0: si Lord, good morning. Unahong ko lang ni Blaster, kaysa pinaka-recent ko lang di sir ng mga research, bawo grabe naman ang pagmahal sa presyo sa gatong sa karon na Councilor. Kay next week, ang diesel posible magalabot na from 6 to 7 pesos na. So Councilor, sabahin mo sir, anong panindugan man ni karon sang imo sabahin sang syudad. Sa padayon nga nagamahal man nga presyo sang krudo. Councilor.
1: Amor na ang ginahulat ko na sa ating presidente kung ano ang iyaabing yung mga necessary measures na inoon. Tugiri nga naglalapagid ang gira dito sa Middle East. Kaga sa akong kita daw wala yung isang tulungan, it is kung nag-calate ka, nag-dako, pag-git ka na dalab. Na so, kung nga, ang isa niya yung gusto kong mabatian sa atong presidente, na padako, bit siyang problema. Sir Andrew,
0: yes.
1: Wala kita yung preparasyon.
0: Correct na?
1: In terms of logistics, infrastructure, ilibinagid niya ang ipil, ang kwan, ang ordering fish para sa Gyapon na nagapangibabaw nga kung sabihin, wala na control ang gobyerno ta, mananglitan magsaka ang presyo sa world market. Rason ko na, last February, sa naglupok ang gira dito sa Middle East, ita lang niya ang pungstod na nagdeklarar oil crisis. Would you believe? Oh, okay. Sa bilog na kalibutan banwa, saranto, kita lang niya ang immediately nagdeklarar oil crisis because hindi kita preparado. Ang iba na ito niya ng mga kaingod, ng mga Eastern countries, wala yan na-deklarar, kasi preparado sila yan. May mga storage facility sila yan. May ara sila yan reservoir. In Japan, alam as fine, hindi magdobo sa 200 days. Kita yaton 30 days. So therefore, dapat sa tulupon na naliwat ang old revision nyo, wala kita da control. Kung mananglitan na mag-adjust gilayo ng presyo pang gatong o kung sang krudo, kung magsaka ang world market. So amo di na pagwa problema na kayo, tiktado ang bilog na ekonomiya sa Pilipinas. Now, kabalo ko nga palliative sige ako ng sabat sa ngatlong gobyerno, pangamuyo, pangamuyo nga kung nayunok, kung pwede lang yung magdungkat ang hira. So, I feel helpless. So, pamatian ta ang sabat.
0: Councilor, well, amon nino, isa-isa sa mga ginapangatubang mga problema sa aton nga, especially sa aton din nga lokal nga panguluhan. Kay what if Black Councilor magsigi ni Balasaka? Iti ang gakina ang mga apektado, Councilor, mabalik man diri gyapon sa lokal nga panguluhan sa Bacolod to ask some ayuda naman. Well, iti Councilor, ang aton nga syudad do ready ni for to address this kind of concerns ang public, sir. Councilor? Okay, sige. Nadula siya. Central. Mga tropa, balikan ta si Councilor Gamboa. No? E doon nag-dula-dula yung signal. Councilor? Hello? Okay, sige. Central. Balikan ta siya, no? Ito mga katropang, isa naman din sa mga problema, kahit ang mga piktado, mapadulong na magyapon sa aton rin lokal ng panguluan para magpangayos ang ayuda. Mga katropa, ano naman ni Ayhan, kapreparadong aton nga LGU sa pinangayuay sang ayuda sa mga apektado sang sininga crisis naman sa karon. Mga katropa, hindi ni siya siling yung langulangon eh. Kay pila na kabeses mga katropa sa sulod sang isa lang katuig nga grabe ang pagmahal sa presyo sa mga oil products. No? Do nagligad ng mga tinuig sang amunibla mga katropa ang lakat man sang panyimpo. Pero hindi sa siling mga tropa yung amunib lang do natamaan gidang tagsa kaisa. No? Gabalakuon bla. Pero galing rin mga katropa, seryo, ano gina ito to? O gina balakuon sa taos karon? Councilor, sir? Hello. Yes. Sige, Councilor, ang pamangkot ko sir, ano ka reading at ang atong LGU for this kind of problem naman, another crisis. Kay tika balo naman kita Councilor, ang mga affected mapalapit gyapon sa LGU to ask some help eh, or which is the ayuda, Councilor.
1: Band-aid sa gyapon, palliatives.
0: Amo gani na?
1: Paumpa-umpa lang yung ginatagtagang ginagol. Ligta po, wala kita yan sa long-term solution.
0: Yes, sir.
1: We are helpless sa hindi nga bagay.
0: Oo, sir.
1: Sa hindi nga isyo, sa hindi nga dira, helpless kita.
0: Mm-hmm.
1: So, kasubok kayo kung ako yung pamamputol mo, Sir Andro.
0: Oo, sir.
1: Kasubok kayo sa nga ito na sitwasyon.
0: Oo.
1: Now, mas naga lala pagin gani sa nakita ko. Kaya yung ato niya nga concentration. Ato ko tayo to yaga to. So, political.
0: Mm-mm.
1: Political issue. Sabi na nagatatambo na dasabong sa Senado. Impeachment niya. In other words, ang kada ato naman niya kita ng mga pumuluyo nagatutok sa nga proceeding sa Senado.
0: Yes, sir.
1: Wala kita yabanwan nagatutok sa economic side. Mm-hmm. Yakon sa din, dito kita yan na nangalingaw, dito yan sa politika. So, ang pamangkot ko, kung mga pinakilit kita yan, kung politika gani ang ginambalan, so amo man ang ginagawa sa nga ito ng mga lideres.
0: Gani man.
1: Ginalingaw kita sa politika.
0: Mm-hmm.
1: So, pinamasolon ta. So, kita ng mga pumuluyo, ako ng lideres na ito, hindi na ginahawang lang inisahin sa ito, ang gusto ta. So kung balik kita sa ito, katubo kayo, kag magalala, kag kamagalala, hindi ang sitwasyon doon sa itong kungtod.
0: Mugani.
1: Kumparao na ito sa itong mga tingod yan ng mga kungtod.
0: Okay. Gani man. So, Councilor, may ari sir no. Last question for this topic. Pero Councilor, do may mga napinsar ka nga for resolution para ma isang paano do may pisan marketing. Pag-insindi ko Councilor, do may di ba ang sa ang committee sa environment or energy, may committee sa energy man Councilor ayan, no? Ni ragid man.
1: Ako na ko pamang ko tonto. Wala.
0: Okay.
1: Kapalo ka nga ang resolusyon ko nga dina-urge ko ang DOE to go after sa sinuboarding ng mga gasoline stations. Kaya rin naman, wala pa ganyan nag-tupa ang grid. Ang ato niya ang mga gasoline stations, dapanaran na nga kung wala na sa.
0: Gani ba?
1: Ang nagligad na martes.
0: Oo.
1: Si hoarding nila. Now, kasun ba nga yung na bulahon na gani na sila sa tagay kapagalo sila?
0: Correct.
1: Okay, wala na sila may mahimo. Eh, because niyara kita oil price deregulation no, kagang kalabanan na sila, kasalig man lang na silingko sa mga key industry players sa mga oil companies.
0: Mm-hmm.
1: Pati na nga ito ng mga opisyalis sa DOE.
0: Mm-hmm.
1: So, ay nako ba nga na, subuan din bala ko yung kayo, okay nga.
0: Mm-hmm.
1: Kunarang ng problema, mumala na sila ito mong nag-aakto sila.
0: Yes, sir.
1: Kadkong binapagbalo sila, pagkatapos sila, balik naman kita sa Giyapon sa nga ito na dating gawin.
0: Mm-hmm. Gani man.
1: But this will be a wake-up call for each and every one of us.
0: Yes, sir.
1: Na dapat seryosohon ta na nga pagpreparar. Kaya ang hindi nagkira banwa, hindi ini magabalik kadko anay, kundi magalala kag magala. Correct. Ang ini nga problema, kaya ini nga dira.
0: Oo, correct,
1: sir. Ang isa, hindi mag-debate mo. Kaya ang isa, isa, may kapasidad. So, dapat, total late na mag-it, it is better to be late than never. Amo na ang barbala nila. So, preparahan ka na ang suntuod na solusyon kung anong imuunta.
0: Yes, sir.
1: Butang na kita sa mga nakasaydo ng infrastructure, sugod na kita kaya para makastacking na kita, preparahan na naton, kaya tuturo na ni naton, na kung sa diin, itap na naton ang mga indigenous sources of energy.
0: Oo.
1: Amoy na yabanwa ang akong panawagan sa akong gobyerno.
0: Sige. Amo gina counselor ang pinaka ano no. Kiting bakulod noon ga expect glaom gid man. Pero counselor, by this kind of mga initiatives man ninyo nga which is you already support this gina-push ninyo nga to add 3 million pesos nga budget for ano sir for each counselors. Counselor, so ano na gini sir finance sir? Ano na pasado na gid man ni sir?
1: Okay, balokan sir Andrew.
0: Oo.
1: Okay, first approve na yun mo sa nag-legal pa nga June 17.
0: Mm-hmm.
1: Na nag-appropriate kami annually 3 million for each councilor member.
0: Mm-hmm.
1: Something budget fiscal 2027.
0: Mm-hmm.
1: Now, ang ininga 3 million sa tagsa-tagsa ka-kongsyal, paon ini sa amon na annual appropriated budget na ginahatag sa sanggin niya pangungkod.
0: Okay.
1: Hindi na yung insertion, hindi na yung bago additional mm-hmm. na budget.
0: Yes, sir.
1: Kundi, gin-ordinansya na lang ni Namon kay para panarihas ang partaganay ng tagsa-tagsa kagkusyal
0: mm-hmm.
1: para ma-performin nila ako Namon ang amon ng legislative duties and function.
0: Dapat.
1: So, ara, din na yung pundo.
0: Oo.
1: Kung galing, gin-pamartiga, ini-ipone, which ako ya, pabor, gin-una, gin-ako, banwa ang nagfirma sa sining-ordinansya.
0: Okay.
1: Kaya kalabanan niya, kung ikaw gani yung opposition or minority ikaw, masami ka kalabanan niya, yutay ang binahatag sa imo.
0: Mm-hmm.
1: Diskresyon nila niya kang vice mayor. And so therefore, regardless of your political affiliation, kung mm-hmm. kasi kapag mga partido, kung may mga personal biases manabi, at least palariha kita after all, kung siya alis magtapalariha, kag ang mga ginagasto, tapalariha lang man.
0: Gani man.
1: Rason banwa nga para sa akon nga pati ato nga ining ordinansya ang ining reforma nagaduso sa ginatawag naton fairness, independence na kung sa din hindi na kamaya in beholden sa mga nagapungkod na dasay babaw kundi may ara na kami ang kagulingon na muna budget kag transparency kag good governance kaya nga
0: dapat
1: kung aray ng ordinansya
0: mm-mm.
1: subject kami for any budgetary accounting and auditing procedures.
0: Yes, sir.
1: Inikwidar din ni Namon Banwa ang ini na pundo. Hindi Namon niya personal nga galasuhon lang. Kundi may ara yan nga nakasaad sa sinang ordinansya. Kung nasa tugtog lang sa diin o kung diin gasto Namon ang ini na pundo. Hindi kami siya makapagusto. Gasto lang out of our own personal convenience.
0: Mm-hmm.
1: So, hindi niya interaction, hindi niya discretionary fund,
0: yes, sir.
1: Hindi man niya confidential fund
0: mm-hmm.
1: or intelligence fund, kasi hindi man niya pork barrel. So, klaroon ko lang, amuna yan, gusto ko nga klaro sa ato ng mga nagpalamati.
0: Mm-hmm.
1: Ya, kung sabihin namin, yun kay first time hindi ganit, malanimbal ko din natin eh, kay masami, kagsang masami, panwa, diyon din kami kalabanan din sa ibabaw. Na po sa din, isa pa hindi kung kaisa ng budget na ginaayon na muntag sa tagsang hindi pala riyak.
0: Gani man. So, ti Councilor, ano na siya? Tigay na gina for possible next year, sir?
1: Yes, next year rin siya. Kasi na, doon na aprobahan na namon ang amon na budget for 2026. So, kung mo nga, this is an annual budget, so ulat na itong 2027.
0: Okay.
1: And please, hindi na itong comply.
0: Okay.
1: O kung
0: exercise. Gani man. Pero Councilor, wala man sa may something na may mga nag, doon na malabag or doon nag, ano gid, doon na question for that certain resolution man, sir, na?
1: Itanan-tanan kami ng mga konsyales, co-author, sino man gusto at di magpamalabag sila, kay si paborable ni kayo.
0: Correct.
1: Kasi hindi lang ka-incumbent councilor,
0: yes,
1: kundi katunod man ng mga succeeding councilors.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Ya ang inyo yang pundo para sa inyong opisina palariya ka lang. Hindi na panakaw yun. Alin pa bala sa muna, Sir Andrew, 2007?
0: No. Yes, sir.
1: Kumungara ako ya kalabanan din sa minority. Ya sa league lang bala ako ya sa ako niya sildo. Kundi ka subo sa akong 15 years na I am being councilor for almost 15 years. So it's time ako banwa nakatilaw sang among nga budget.
0: Gabi.
1: Hindi na kita. So in other words, paborin it para sa akin. It will strengthen our freedom and our independence. Na kung sabihin, hindi na kami beholden sa ibabaw nga nagakontrol, kag nagakapot, kag ini nga budget na kuntani, panarihas, kag na kung sabihin, dapat ang kagsatagsa kakundyal, entitled kuntani sila, kag sila nga pundo, galing wala lang ginakakuman.
0: Okay. So, take Councilor Abali, ang ining budget for each councilor, sir, baka makabuli gini for another development, especially sa mga committee ba nyo daw, or ano, what kind of any projects nga plano nyo man for next year, Councilor?
1: Okay. Wala niya project, hindi niya project based, ha?
0: Okay.
1: Ang hindi nga pundo.
0: Yes, sir.
1: Klaro kayo, yes, sir, Andrew, yes, sir. Ang authorized lang ng mga UPS sa hindi nga budget.
0: Okay.
1: Office supplies, computers, materials, ang amo na bing ng mga trackers na, or mga technical nga mga on professional na mga servisyo nga dito na mo nung itap kasi pakambulik sa amon opisina, abogado man or otherwise na amon nga mga public hearings nila, nagapanaog man kami sa amon nga mga barangay para magtutol ka, mag-hinunanon sa mga pumulino sa idalong.
0: Yes.
1: Eh, kundi nga ako nga Ruskaldo, libre na. Kansa binagasto ko ya, blaw-blaw nga pang Ruskaldo ko.
0: Gani man.
1: Kinakuha ko pa sa akong nga sildo. Kasi niya, blaw, may duha ko kakidyol nga pang Ruskaldo para maka konsulta ako sa ato ng mga pumulino sa mga barangay.
0: Correct.
1: Ako pa ya, banwa ang nagadaho. Tanga mo nga mga galatuhon, pang-aros kaldo, kundi sa batna, para sa training, sa seminar, capacity building namon, transportation, o kada mo nga mga galatuhon, na kung sabihin, bandwa, sa tuwanay ko, the last 13, 14 years, dinakuha ko lang niya sa akon nga kildo, huwag ka manaluhoy sa akon si Nick Terandro. Bugas-bugas ko para sa pamilya ko.
0: Correct.
1: Ginamiter ko pa para lang mapagtanguman ko ang akong na pangyon at si Councilor diri sa siyudad ng Bacolod.
0: Gani so, man.
1: Kung ito niya,
0: oo.
1: Ano ka, Sir Andro, kung prangka na si Gulano, nang hindi yung mga budget, toon masako ko gani, ang isa komentaro sa social media, kung ito lang na, yes, sa sunod sa isa, yung 12 kabulan, sa sunod sa isa ka to, 3 million, Pumpit lang na iya, Sir Andro.
0: Yes, sir. Gani, manting ibang ganito? Gusto lubra na gani, no?
1: Ay, sus. Sa ibang na lugar ka, bakit ako sa hindi? Tag sa budget ng mga kaunselo sa mga ibang na mga pungso, dahil di urbanized city. Tag 18 million.
0: Gabi, no?
1: Tag 17 million.
0: But...
1: Ay, makibot ka. Doon, no? 3 million banwa sa franka ng sikula. Pumpit lang eh.
0: Gani, sige. So, the Councilor mo na, no?
1: Malisyan pa nila.
0: Oo, oh, correct.
1: Boss, sige ko, maluoy ka mo. Kundi mo na kung nga ang kalabanan palapit-lapit luwag.
0: Oo.
1: Which I do not like. The tried good governance ini.
0: Dapat.
1: Kung lapit ka sa luwag, mas matagaan ka.
0: Sang dako?
1: Internal. Hindi yung official.
0: Gani man.
1: Hindi yung audited. Hindi yung accounted.
0: Oo.
1: Gusto mo na? Kundi correct. Mas nalipay kita nga kung sabihin, kwintas klaras. Ginordinan siya, that's why you look ini, pinakay ini, landmark ini para sa akon, kag highly commendable na ordinansya, rason kung naa, una gidako yan, nagterma sa sining ordinansya.
0: Correct. Sige, Councilor. Pero Councilor, before Ario, last na lang, before ko mag-bulag sa imo, think dugin anunsyo na sa Malacanang, si Lucio Cunha, tagiyas ang promoter?
1: Ay, kundi, wala din yung diferensya kung sino ang tabiya sila.
0: Oo.
1: Bistang si Nocio po pa o kung si Biliar pa o kung sino pa ang Tartulano ang tabiya sa sino na kumbuyan. Wala ako yung labo. Ang ako niya banwa liwatan yung joint venture agreement. Kaya amo binili banwa ang halit na tanan-tanan. Kaya tumang ka dislintaha. Tumang ka paburable. Kaya kung sino man ang tabiya ng nagapungko. Nung bumunta banwa, kung si Lucio Cugman ang tagiya sina sa Japon ang ginakaptan niyang joint venture agreement o kontrata, amo man siya gihapon. wala yan nagbag-o ang kontrata. Nanging tagiya lang siya o kung may din bailong lang nila ang management control. Sang prime motor apang Kiriko ara kita sa Japan nagapaydalom sa isa ka disbintaha nga joint venture agreement. So wala kulos.
0: Okay.
1: Kag ang dakaw nga pamangkot na Malacañang ang nagdeklara nga ay ang negosasyon sa Ibabaw.
0: Gani.
1: Sa Ibabaw din sa Malacañang. It smoke screen lang ini. Ang tawagos ni smoke screen.
0: Correct, sir.
1: Kag imoon ini nila na maging bargaining chip sa Malacañang na bakit palang magbaliskat ang boto sa duwa ka magaluluto na pilyar pamili sa impeachment proceedings.
0: Gani man. Sige. So, tingnan mo nang aton nga updated race Bacolod, Councilor. Ano na lang na dayahan ng matabo din eh? Sir?
1: Wala. sige, Hawaii. Sige pa tayo.
0: Amugyapon, lala.
1: Samtang Banwa, joint venture agreement. Ang ginakaptan sa Malusyo ko, wala Yapon pagbago na matabo the race sa aton nga water district. In fact, damage control lang ini. Hindi tungod na gusto nila kayo ho ng aton na water facilities kundi para sa ila personal. Na kung sabihin mag-divert o kung mag-deflect nila ang reklamo o kongkonsultismo hindi lang sa bilyar family kundi upod man ang aton gobyerno. Kaya nga dumdumon tag-BPS Sir Andro na ang ining joint venture agreement is a long-term contract. Set agreements between the government kagtang prime motor. But sila ngon, hindi ni kalabton lang sa prime motor, kundi sa lakton manini sa aton nga gobyerno. Lakton nga ang ginatanaw ko, mong screen lang ini para to divert and to deflect further damage para sa ilang adwa.
0: Sige. Councilor, thank you again sa imo nga tiyempo to this sa sining mga information. Salamat again, may agada.
1: Oh, kagrabe si Imo Talalo. Wala ko dito ang pasunahin. Dumabugto ang ako na uwakit ko na kirke ka bukat ang yung pamangkot mo sa akong problema tanan. Puro problema tanan ang ginapamangkot mo sa akong. Ay, oo. Gintagaan mo lang mo, gintagaan mo lang ko problema nga ako sa diin nga hindi kita kasumbar ang pinitanan tanan na ginapamangkot mo sa akong.
0: No.
1: Salamat din sa Giyapon, Charandro.
0: Sige, Councilor, God bless you. Thank you again. Salamat, salamat.
1: Salamat.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Mga katropa, ito na batihan si Councilor Wilson Gamboa Jr. Ito, si mga katropa, amugin na basta sa serbisyo publiko, di ba? Temo ni subong aton din nga dapat talupang doon, mga katropa. No, aton nga hatagan sa atensyon.
2: Sentro.
0: Ang problema sa karoon, mga katropa, ilabinigid sa krudo. No? And also sa tubig, mga katropa. Do nagapangibabaw gid sa karon no amo ni ang mga naga number one nga mga problema. Di mga katropa do ay nagid ni ang Pilipinas naton sang maayo ni nga balita. Tapaol lang ta sang gobyerno naton nga ti oh maayong balita ari ay ayuda nyo. Ayudahan lang tanila. So that is the best ano mga katropa pinakanami nga rason no. Tapala ng problema bangod sa sini mga katropa nga mga ayuda di kun ano-ano na lang to nga ayuda to tapos sigo murahon gali ang ina nga bagay mga katropa temporaryo lang yun. Di mo nang aton nga ginakabalak-an ginakangawaan aton para sa aton nga mga kauturan. Kaya binigit rin ito siyempre sa aton susunod sa Bacolod. Alas 11:24 na mga katropa mag-pause kita for a while. Sugpunan ta ni karon ang ibang pagin mga topics and discussions. Mga tropa diri lang sa nagapadayng palatuntunan naton ang sentro. Please stand by.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority. Supple Plus Gold.
3: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
4: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
3: Marami na akong narinig
4: na testimonya
3: tungkol sa Santon Plus Gold.
4: Kaya sabi ko, try ko rin.
3: Laking pasasalamat ko talaga.
4: Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang gold.
5: gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
6: Vision Next, marami na ang natulungan.
7: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
6: Vision Next, epektibo, subukan mo rin. Vision Next Plus, mabibili sa mga butika.
8: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
9: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
10: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa Turbo. Mabibili na.

0: Strong pain, fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pili sa mga buti ka.
1: Isa naman kaabya natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ako gani si Grace ang silay. Sa nga discover ko ang Xanthan Gold Coffee Mix, umiandit ko kay my glauta pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kid ko nga daan. Gani sa Xanthan Gold Coffee Mix nagid ako.
1: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
4: Ang kakulang sa pagtulog, Dok Leo. Anong epekto yes ini sa may mga diabetes, Dok Leo?
5: Sa may mga type 2 diabetes, ang problem naton is insulin resistance. Bisan isa lang gani ka gabi nga pigaw ang imo sini nga pagtulog nagaaapekto ini sa insulin sensitivity. Much more sa mga tagpadamati naton pamangkot sa inyo. Pila ka gabi nga pigaw inyo sini nga tulog? Ukon pila ka gabi nga indi ka mumayo sini makatulog? Ukon normal na sa inyo sini nga daw hindi giman mayog inyo tulog daw naanad na lang kamo.
4: Pero hindi man botambalon nga nami tulog mo hindi ka na magka-diabetes, Dok Leo, ha?
5: Correct, Sir Josil. Ang tulog isa lang. Sige, na tuwag ang factor nga makapayo sa aton sini nga lawas.
0: Xanthan Plus Gold.
5: Bisan ano ka nami sa imo sini nga pagtulog karon ko ang Panginoon mo hindi o man na control. Ang environment o man karon wa man na-align sa imo sini nga ikaayong lawas ang risk, Sir Josil, ara gyapon. Pero bulobintaha, Sir Josil, at least maayong imo sini nga pagtulog.
0: Xanthan Vitamin C. Ang Vitamin C na alkaline.
5: Kung hindi makatulog, Sir Josil, ano ang nagkakatabo sa aton sa ninyo lawas? Nagabungol lang aton selula, Sir Josil, sa insulin. Hindi sa mga responsive kayo, hindi sa mga sensitive. Nagresulta sa pagpabilin ng elevator ng aton sa ninyo blood sugar. Kag-confirmi kita nagapulaw galit, Sir Josil, trabahuso kayong aton pancreas. Tungod sining ginatawag insulin resistance. So, nagresulta, Sir Josil, sa pre-diabetes, kung mapabayaan, full-blown type 2 diabetes.
0: Xanthan Plus Gold.
5: Tungod sa mga sangkap, balas ang Xanthan Plus Gold Herbal Capsule, Sir Josil. Ang combined effect nila sa nino, upod sa nisa balungay, less stress, more relaxation, stable energy overnight. Kaya ang problem na ito, Sir Josil, sa nino, halimbawa, kung may imbalances kita sa sugar, disturbo kaya po ng atong tulog sa nisa gabi, Sir Josil. Gabatsyag kita sa nisang pagkahilab sa atong sulok-sulok. Ang iban sa nisa, Sir Josil, nagkakabatsyag nga daw ka-anxious sa ila sa gabi. Kag-manotis ang iban sa nisa, upod nila sa balay, may nagalinagatik, takop kaldiro sinis kusina mo. Disuras gabi, Sir Josil, nagpanukib. So, kung stable ang energy overnight, Sir Josil, hindi kasiling na makabugtaw disuras sa gabi nga magabatsyag hanggang ginagutom ka kag daw ka-anxious sa imo. Kati stable, sige-sige, steady ang energy dira, Sir Josil, nga naghahatag sa aton. Sang manami sininga kondisyon, kag tayo yun sininga pag-tulog, Sir Josil.
0: Xanthan Plus Gold.
4: Nasiling ang pagpainit, Dok Leo, is makabulig somehow, no? Para nga manami ang imo sining nga pamatyagan pag-abot sa imo sining nga katulugon kag mabuligan ka ma-achieve lang good sleep ginatawag, Dok Leo. So in the absence of sunlight, for example gaulan, nagagumgum way silak ang adlaw, pag inom sang premium D3 soft gel capsule makabulig, enhance to have a good sleep, Dok Leo.
5: Dako ang bulig ni Sir Josil kay ang vitamin D. May ara kita sinisang receptor sa aton sining brain area, Sir Josil, nga involved ni sila sa sleep regulation, circadian rhythm, sa aton sining mundo, nervous system signaling. Kagbasi sa pagtuon, Sir Josil, ginaangot gali ang low vitamin D levels sa poor sleep quality, shorter sleep duration, daytime fatigue, insomnia symptoms, sleep fragmentation, and higher risk of depression. So that's why, Sir Josil, ang pagtumar sa isang premium D3 capsule, makabulig para nga mabalik sa usto sa ring oras ang aton sa katulugon. Kumbaga, makabatsyag kita sa katuyo, Sir Josil, sa gabi, balik sa normal balang function sa aton sa ring alawas sa pag-abot sa gabi, gamat-amat kita relax kaya nag-amat-amat kita batyag sang katuyo sa normal iya, Sir Josil, nga kondisyon.
0: Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Secrets of Health.
4: Lugangan yung Xanthan Vitamin C kay bisan doktor kag sinuman yung eksperto sina nagasiling adlaw-adlaw kinanglanta supplement sa vitamin C kay hindi kita makamanufacture.
5: Highly recommended good, Sir Josil. Ngay updon gid naton ang Xanthan Vitamin C kung nagatumar kita sang Xanthan Plus Gold Capsule kag Premium D3 Capsule kinanglan gid naton ng vitamin C, Sir Josil.
0: Xanthan Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline.
4: Ara man ina sa aton sining tatlo ka variants ang kape, Dok Leo. Sanson Gold Coffee Mix. May balunggay, gindugangan collagen kag glutathione plus sa mangosteen ang palaya, garlic kag spirulina. May ara ina sa Sanson Plus Coffee Mix. Ang upodya is moringa or balunggay. Pagkatapos soya powder kag mangosteen powder. May ara pagid ini sa ato sa premium D3 coffee mix. Enjoy ka inom sa kape. Inom ka sa kape pang stress buster, Dok Leo. Mm-hmm. Kay may balunggay. Ang tatlo ta ka mga variants ng kape.
0: Premium D3 coffee mix.
4: Panghabon ka mo gamit ang Sanson Herbal Soap. Agud to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sininga panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat sa inyo sininga pag sinalayo adlaw-adlaw ang tanan kung sa sahila mo may masalawid ka mo may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sininga panid.
3: The secrets of hell.
6: Exciting! Madamo na ang nakabenepisyo sang madasig kagarantisado nga makabulig sa indigestion. Mga produkto ni Doc Hico, ang Evergreen Herbal Capsule, may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Ara man ang Evergreen Coffee mix with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika. Para sa mabakut nga lawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Produkto ni Doc Hico. Mabakal sa mga butika.
7: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast, some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
8: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
9: Mga katupa, exciting!
7: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast, some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
8: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
10: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
11: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
12: Centro.
13: XFM News Central.
14: XFM time alas sa 11:36 na mga katropa. Nagabling na ito pala tuntunan ang ascent. Kagpaday niyo din nga kaupo si katropang Franz Andrew Burgos. Ari Bio, pamati anta ni Bay at try to ko na available si katropang Wendell Malinario. Oh. Eh, kuha ang tatong mga balita ka balita ya, especially mga katropa kahapon. Tublang pila ni ka mga environmentalist kay nagtambong to kaging talakay mga katropa ang sitwasyon sa aton ring waste disposal o solid waste disposal. Pero so paano ni pag-manage mga katropa sa

0: para mabatian ta ni mga tropa no itong mga bahin, no? Sang pila ka mga grupo kag ni Councilor Romer Baez, mga katropa, pamatian ta mga balita sa syudad. XFM Live Reports Central. Katropang Wendell, please come in.
1: Yes, Katropang Francia, nagpakita yung pinag daw, no, kahapon, isang hapon, ang Committee on Environment Katropang Francia. Kung sa the area dito kahapon na isa ka committee hearing ang una nga din patigayon at ako po dito ang pero ang ang ice cream kag ang titingal office at mga dito kahapon kagatrapong fans sa committee hearing kahapon supposedly dapat ara ang EMB pero wala dito kagapon ng fans ang Environmental Management Bureau na wala to sila kahapon. Pero supposedly, dapat ato to sila sa summit niya committee hearing. Dito na yung talakay kahapon, Katropang Franz, sa pagpangunan ni Councilor Homer Baez, ang head of the chairman sa Committee on Environment and Ecological Resources, Katropang Franz. Nga, una dito, gin-plastar ko nga, ati Katropang Franz, ti ang pagsunod sa ICC, anong na, gin-angagin isa ka reklamo ko. Kahit pa sa tinirektan to kung saan ay garbage collector sa syudad. At hindi bala masikop-sikop ako, hindi bala maubos-ubos tanan ang kolekta ang mga basura. Kung baga katrapang, hindi bala amun nakatindo ang pagkolekta sa basura diriya sa syudad sa Bacolod. May araya ko sa reklamo nga, hindi sila malabyan, hindi makuha ang basura. Sila yung mga ginaglilan dra sa dinilan ako na sa ilamos mga tagsak ka mga panimalay. So, Katropang Franz kahapon, nag-plastaro dito. Una ito nga nabarian sa nasambit nga committee hearing na ti ang isa ka ginapagwa sa ice cream na ti ang isa din karason kung asa gihapon madamo sa mga na-collected the garbage. Tungod ina Katropang Franz sa schedule. Noong ibang yawan pa sila panawag antes niya magpagwa sa basura. Ang ibang kailangan sila maglabay, why pa yap nakapagwa sa basura. So, so mag-invention, siya muna noong schedule sa garbage disposal, dira sa gawa sa ilang mga panamalay ng establishment. Ang muna ang rason ko nga, hindi makatungod niya wala sila gatanda abi sa mga schedule. Kasi isa na ipaluan ganit sino kay Councilor Homer ba? Ito may bago naman eh. Nga schedule ng ginpagwa ang Benro, no? At rapang muna sabo ng una dito nga ging na plasta ko naging bot sa ice cream, may angot niya sa sa ining kumbaga ilang pagkulikta na damo sa nga bilin o kung wiket-wiket. Dito kaya dito sa nasabi ka itihirin kahapon ni Councilor Homer Baez ang litrato sa isa ka bin balagi butang ginagin sa Benro at iyon ka naman sa dira na mga hapit ang mga garbage truck no sa ngayon para paon lang basura. Pero Katropang Franz na pila na ito kaadlaw na pitsuran sa mga resulta sa area abi nga puno-puno nagid ang ang ining na sabi ka bin pero wala sa gihapon na na kuha ti ang una dito ginipahayag nga budlay ko na magpa sa ila especially pala kung natamaan sa mo bang basura ti ang rason naman to sang councilor kung ni councilor or vice kung niya nag-abuto pa damo ay ti naglalapaw na yaman lang hindi na siling ginpahabog lang sa gawa sa bin kundi naglalapaw hindi sa bin tungod na sirubra na sa bin kaya wala na nakuha. Ila rason sa karoon sa takutan sa isa pa dito ang ginapalambot na nati ang kontrata adis ang ice sa syudad era sa 300,000 cubic meters per year dapat makolekta na nila muna Katropang Franz ang ila ikolekta sulod sa sa cubic meters. So kung i-divide siya sa 365 days, galambot siya Katropang Franz, so 800 or 850 cubic meters no, kada adlaw nga basura ang ilabalang sarang kolekta. Pero Katropang Franz, sunod sa ilang rasubong siyudad sa Bacolod, nagdamo, lambot na sa 1,500 cubic meters per day, gani ang ilayang makuha. Pero may mga bilin pa gina, may mga widget pa gina, may mga pa gina no, may mga hindi pa gina sila maagyan dira po, nabaga, muna ganing mga reklamo pag hindi nila magpunga. So, Katropang Franz, isa rin to sa ginaprastar, kung ti kaabo ka dato, kahit residual waste man dapat lang, ang ilan, collect ni, kagamong ibutang dito sa sanitary landfill, kahit residual waste ang ay dapat naman ihaboy dito, bawal ang example katapang mga madulot ba lang ang mga katubo dito dapat sa sanitary landfill. Pero sa pag sa dito sa litrato mismo, sa litrato, pag sa mga pag tikar man sa ice cream, yung mismo nga sa mga ilang collector, sa mga garbage collector nila, tingatis at, especially katapang France, kahit pala sa ano, sa market, ano, pati ang mga, ano, di, pasensya lang sa mga nagkasubong, mga kaunda, di bala sa mga isda, di, mga, meat product, dira, ano, katapang France, dala, abis, isang mga ginapapuy, dira, ang mga garbage collector, sige lang man, putut, bala, kag, karunda, katapang France, amuni ang rason kung nga nagadamo, at sa mga retrato to nga gin kita man ni Kanzer Merbae nga tindo hindi siya ma-consider nga residual waste kaya dapat gani at to ti panpatay lang kay pati mga ano pati ng mga do sang salon to do mga plastic container di ba lang nga do sarang pang mapaano tanay for barcol mga pati ang mga do dos por dos nga mga do nagpakayo bala balay so pati ara agad ginaputos nila kag kina ano ba kina disposal. Tiyan mo na nga dinapangkarga man. Tiyan mo na nga nagtuman ka damo ang nasambit yung ano, subong no, nga mga basura nga dapat i-collect sang ice. Kaso no, kaya ang sunong humirbaes ini tunan din nga timaw gabalik pala kung masutay gid man yung mga nagitabilan tao gid man yan ay di ang puna yung kadamo gid ang basura sa syudad kundi pati patigayon lang kung ihimoon lang ang irrigation yung ginatawaga. Kagali tang kahapon katropang France nga ini ano ba na no, yung environmentalist, kag ang mga tambong dito kahapon sa hearing. Kasi una, committee hearing lang. Pero gingaan siyansa, after sang nasambit itong committee hearing, gingaan siyansa, mga nagtambong dito, na maghambal, mano kung magpalambot ng ilang mga luyag pala, no, nga ipalambot abis sa Committee on Environment and Ecological Resources. Kaya tika trapang France, ato na walang sila dito mismo. Dito kahapon ang grupo nga NICE, ako ng Negros Initiatives for Climate and Environment, at ato man dito ang alliance nga SWAN, ako ng Zero Waste Alliance Negros. Kung sa tingin ka trapang natiisa ito, especially ang isa to ang barangay kagawad, ang barangay Felisa, no, si Gawad Meloni, nagpalambot dito, nga ti ang baho sa inland chain, hindi nagid nila sa karon masarangan, kung matolerate ka. Unlike before, nga ti baho, iba, never did man ang kumbaga wala bala sang malain niya baho mayara gid pa pero before matolerate pa nila kung tumasarangan pa sa ilang tawas sa ilong pero subong galit ko no tuma na gid ang kabaho amo na nga ti amo man ang subong ka aggressive sa ila nga magpagan at the same time nga ti ang baho na katapang amo man ang ginatudto man sang ice cream kahapon dito rason gali amo na gani ang mga hindi dapat yang basurang ihaboy dira mga hindi residual waste palaya ihaboy dira amo na rason kung nga nagabaho palang isa pagiti amo to mga truck bala nga dira gid man yaga agi isa proper sang Pilisa nga ti dapat may gin proposal na dito dumay lakturan sa pihak at direkto maagi sang truck para hindi mag-agi sa mga panimalay para ti hindi mag ano ang aho kani pahayag dito kahapon ni Kagawad Melonito nga ti ano naka ano yan no ilang claim nga wala spray sang deodorizer gid man ang ano ang ice cream that's why nga gaba ang mga nasambit nga basura kag isa tagid so kay council is kung gaba ko pag hindi kay tika tupang front sa balot ta nga ginadalian na gani man ang pag isang cell number 5 agud magamit layon kay ang cell number 4 ni na una na yung pangayag na aspa na lang yung November ay yung life ako ng capacity ni yung life span ni kaya ti puno-puno na ini siya sang nag-blot ka yung ice cream puno-puno na ini siya pag-blot sang ice cream kin, ano na nila doon kompras ka din nila agod na maano pa sa gihapon mabutangan pa sa gihapon samtang ginaubra pa lang ang cell number 5 pero di amo na doon ipalambot sa barangay dito samtang tambot naman niya sang nice nga grupo kung sa organisasyon nga ni kahapon ang pag-question naman niya katapang France sa padayon nga pag-operate sa sanitary landfill nga kita tawag sa katapang France nga sa nga model sanitary landfill no sa hindi sa management euro kitawag ini siya nga model sanitary landfill ko despite ta despite kasi wala ini sa ECC o kung sa environmental certificate compliance katapang France Kanti amo na yan, ginauber. Ito po ang ginsigura naman ang sa number 5 sa wala man sang isiman. Pero sa pag-explicar naman to kahapon ni Councilor Homer Baez na tinaako nila nga wala man sa ECC pa. Ang sa number 4, so good sang hindi ang gin-takeover. Kagati sa obra ang sa number 5, ginahulat na lang na mag-apo ang ECC sila. Tungan ang ECC sang duha, ang sa number 4, sa number 5, agod yung magamit man gila yun. Hindi ginaubra na din nga daan sa number 5, agod niya may butangan din gila yun. So, sa kura, kung mag-expire na gito, pala ang lifespan sa cell number 4, katotong fans. Mm-hmm. Sang, nga zuwa naman to yung katotong fans, kahapon, nag-ayo sila, no, ang isa ka miyembro sa zuwan to kahapon, nag-ayo sa SP, especially kay Councilor Homer Baez, kung kani, maukol na upod ang ilang alliance sa ano ba lang, signing solid waste management board sang syudad. Kasi katapang France ara sa solid waste management board yara adira ang Benro, ang ang si Mayor Greg kag sila pa ka mga committee te gaayo sila na tani malakip man sila sa waste management board katapang France ano okay. Kasi makapropose man sila makahatag man sila sa inisyatibo dira kag makawalo man sila sa mga programa may angot kaya sa ining solid waste katapang France. Subong man kahapon na tumandig to ang SK1 sang barangay Filisa nga si Catherine at Transfantes kung sabihin iyan naman to din pala nga ati mahibuhinan ang basura sa ila especially sa barangay Filisa kung si Subong at Siyudad kung i-amat patigayo ang i-implement ining zero waste na programa pero di amat-amat lang malakas ng France pero i-ubrahon kaya dapat may action hindi lang puros discussion pag ti na ano man sa kamatumani ni Councilor Homer Baez kahapon nga sunok sa gani na si Metodic Tupari man kahapon nga naghambal nga si mag-upod sa wala kaiyagin na yun. Yung for example, ang si father nga to nagamisa ni sa mga no, katropang France sa mga community na ring hindi yung katropang France pagkaon wala o kon mga ano da big kwarta o kon mga prutas o kon ano da nga offering ba lang nga usually inaanad kita sa si Vance kundi ang mga offering basura katropang France kay man ginabayluhan galiin ni after so ang offering nito hindi yung ano na mga dog ano nila pag misa basura ginapabayluhan o kon para matipo ng basura ka mga pindo ang komunidad so tingambal ni Councilor posible mag-upload siya no, sa ilan ni sa komunidad kaglang tawo ni kung paano suguran ining zero waste kaya tiluyag man ini sa tugada na mapatigayon in kaso pero ti katropang France ang naisman niya nagpalambot nga hindi lang tugtog lang sa diskusyon no kung sa diskusyon lang ang ilayang inisyatibo kag wagan kundi maaksyonan gid katropang France okay. Kahapon ang naging pahayag may ra kita dira katropang France no sang tingog ya ni Councilor Homer Baez kag okay. Sang ano man ang miyembro man sang Dice kag secretariat sang Juan nga si Catherine de la Cruz.
2: Sige.
3: So sang imong sining conference sa subong hapon.
4: Well, tatlo to ka sa kung saan ba tatlo ka na tuloy may mga concern itong ibang but dito kami naglawig sa Filisa na concern kagdi nabatihan taman itong from coming from Kagawad Meloni niyago pa ngayo kit sila bubig sa syudad sila sa mga sitwasyon kagdi gusto taman to although gimension yung mga nga daw amat-amat na nag-solusyonan ang pagbinaho but ang amon yung posisyon sa mga committee, mastick lang sa contract.

0: kaibigan ko gitu nga damo gyud akong reklamo sa mga uncollected garbage. Kag bisay la record sa collection, nagalabot na 1.5 to 2,000 ang cubic meters yung ginakolect kada adlaw. Kutulokon mo sa contract, mga 800 plus lang na. Because mixed waste ang nagkatipon. Wala. Isa nga po ng pumuloyo, tayo sa to say wala segregation at source. Dapat sa barangay, sa MRF, na-separate na ito ang mabulok sa hindi mabulok, ang mapuslan. Tiyan mo niya ang nag-compound na klase isang problema. Tiyan mo niya ang resulta ko na dako rin sa problema gaya po natin na ginapangatubang sa isyo sa masura.
1: Okay.
2: Zero waste nga pa na.
1: Okay. Oo. So, umato na batente si Councilor. But, may ano ni ang ilagid nga daw plan pagit ka Tropang Wendel? Okay. Dula siya. Sige. Okay na lang. Sige na lang. Okay na lang. Okay. Sige. So, doon na dulas ka Tropang Wendel sa linya, yeah. Okay naman to, ano? Ang, wala to na lang na kung ano pwede ng posibleng nga buhaton man sa ang syudad, mga katropa. Especially sa sinino nga pag-manage mga katropa sa ato ni nga mga basura. Sige. Alas 11:53 ng oras ko doon kolabos na. Mga katropa, standby lang kayo magabulos ng XFM Network News. Dala lang yapon sa XFM ko. Mga produkto sa Yes to Health, hindi ka mo magkalipat mga katropa kayo mabakal. Inita na sa Yes to Health Wellness Center. Yan ang Tandres sa Dalang Lizares, Barangay 39, Syudad sang Bacolod. Kaya sa mga drugstores ka, ngayon sa Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, kaya sa South Star Drugstore, mga katropa, kaya sa Generica. Hindi ka mo magkalipata sa online sa Shopee. And also, good morning sa mga nag-monitor sa Aton, Sining Adlaw. Good morning. Salamat, Gid, sa pag-upod sa amon, mga katropa. Pagtutok na rin lang sa XFM Bacolod, sa kay Bonbon Acosta, kay Sara Gonzalez, kay Elvis Guanzon, Bonbon Acosta, kay Rihanna Diestro. Salamat, Gid, sa inyo mga katropa sa pag-upod sa amin. Sambay ka magkabulos ng XFM Network News, mga katropa, sa liwat ninyong korban si katropang Franz Sandro Burgos. Nagap salamat, Gid, mayang uto, and God bless us all, mga katropa.
3: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
4: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
9: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gainong ko sang ordaryo ng kape, gato kang pagitpagka-nerbioso ko. Ipatilaw ko sa akong abyan sa premium D3 coffee mix na miangid ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
8: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa.
5: Mabili sa mga butika.
8: Premium D3 coffee mix.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
8: Sakit ng katawan?

0: Coffee Mix.
1: Ako si Amelia. Ipailipagi ko sa mabatian kong Santan Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna, arana sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
0: Santan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mo gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
2: Exciting!
3: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agud, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico. Mabakal sa mga butika.

0: laban sa korupsyon, top issue na gustong marinig sa sona ni PBBM.
1: Attorney Salvador Panelo itutulak sa si Senador Robin Padilla bilang pangulo sa 2028 kung aatras si Vice President Sara Duterte.
0: Congressman Leviste gustong gawing tax-free ang mga kumikita ng 50,000 pababa.
1: Pito sa bawat 10 Pinoy naniniwalang dapat ibatay sa ebidensya at sagutin ni VP Sara Duterte ang impeachment case laban sa kanya.
0: Pamilyang bilyar willing na mag-donate ng lupa para sa LRT 1 Cavite Extension.
1: Signal number 2 nakataas pa rin sa ilang lugar sa Luzon dahil sa bagyong Quiapo.
0: Palitang regional katropa PBBM bumisita dyan sa Palawan, tig 200,000 pesos na tulong personal na ipinabot sa bawat barangay.
1: Sa balitang international, Iran hindi umano seryoso sa peace talks ayon kay U.S. Secretary of State Marco Rubio.
0: Showbiz, Claudine Barreto nakiusap po sa mga fans na itigil ang paggamit ng kanyang pangalan sa mga fan accounts.
1: Sa balitang sports, sa Las Pilipinas men nalaglag sa Cambodia sa CV Cup.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
0: Mga katropa, Biyernes na. 24 po sa July 2026, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na tayo na napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, at 89.1 XFM Davao, at iba pang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng mga balita laban sa korupsyon, ang pangunang isyung nais marinig ng mga Pilipino mga katropa sa papalapit na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Sona 2026.
0: Batay sa survey ng Pulse Asia, 29.8% ng mga respondent ang nagsabing nais nilang talakayin ng Pangulo ang kampanya laban po sa korupsyon, kabilang ang investigasyon sa mga anomalya sa mga flood control projects. Pumangalawa naman ang usapin ng abot kayang presyo ng mga pangunahing bilihin na nakakuha ng 18.7%, habang kabilang din sa iba pang issue na gustong marinig ng publiko ang trabaho at kabuhayan, kahirapan, ilegal na droga, mababang sahod at mataas na presyo ng langis. Isinagawa ang survey sa may 2,400 adult respondents mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
2: XFM News Nationwide.
1: Umaasa si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya na tatalakay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang nalalapit na State of the Nation Address o SONA ang dagdag sahod para sa minimum wage earners at ang pagpapatuloy ng kampanya laban sa korupsyon. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Sendanya na umaasa silang mag-aanunsyo ang Pangulo ng wage increase kasunod ng hindi natuloy na panukalang 200 pesos na aumento sa minimum wage noong 19th Congress. Inaasahan din umano nilang magbibigay ng update ang Pangulo sa kanyang kampanya laban sa korupsyon, lalo na matapos ang kanyang naging pahayag noong nakaraang SONA na mahiya naman kayo laban sa mga sangkot sa umano'y anomalya sa flood control project.
3: We hope that the president will make good yung promise niya na tutulungan ang ating mga kababayan na makatabi dito sa napakatinding pagtaas ng presyo na nararanasan natin ngayon. Tapos pangalawa, paano paninindigan ng administrasyon ito yung drive against corruption? Kasi oo, meron ang mga nakasuhan, pero sa dulo kasi, sa karanasan natin sa bansang ito, maaaring may nakasuhan, pero kung mayaman at makapangyarihan, sa dulo maa-acquit din at makakalusot. Iba yung kinasuhan, iba yung may conviction.
1: Si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya.
2: XFM News Nationwide.
0: Samantala, mga katropa, seniors kontra kurakot dadalo sa sona ng Sambayanan. Dagdag pension daw at pananagutan sa korupsyon ay giniit. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
2: Live!
4: nilahok ang grupong Seniors Contra Curacot o SKK sa isasagawang People's State of the Nation Address o SONA ng Sambayanan, kasabay ng ikalimang SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Hulyo 27. Bitbit ng grupo ang panawagan para sa dagdag pensyon ng mga senior citizen, mas mataas na sahod ng mga manggagawa at pagpapalabot sa mga sangkot sa katiwalian. Ayon sa SKK, dapat itaas na 2,000 piso kada buwan ang social pension ng mga nakakatanda mula sa kasalukuyan 1,000 piso upang mas makatulong sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Iginit ng grupo ang pagbawi sa umano'y nasayang o nawalang pondo ng bayan at pagsasapa ng kaukulang pananagutan laban sa mga opisyal na sangkot sa korupsyon. Para sa Nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earth Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Nanawagan si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na alisina ang income tax ng mga empleyadong kumikita ng 50,000 pesos pababa kada buwan. Ayon kay Leviste, kulang na ang kinikita ng maraming manggagawa dahil nagbabayad pa sila ng 12% value-added tax o VAT sa mga bilihin at serbisyo. Igrit din niya na hindi na sapat ang buwan ng sahod na 30,000 pesos hanggang 40,000 pesos. Kaya hindi na umano dapat bawasan pa ito sa pamamagitan ng income tax. Para kay Leviste, mas makabubuting gawing tax-free ang mga kumikita hanggang 50,000 pesos kada buwan kaysa gamitin ang buwis upang ponduhan ang iba't ibang programa ng pamahalaan.
2: XFM News Nationwide.
0: Gagamitin ang pamahalaan ang naipong 22.7 billion pesos. Ito daw po ay savings para tulungan ang mga Pilipinong naapektuhan ng krisis sa Middle East. Sinabi ni Palace Press Officer Jose Claire Castro na bahagi ng pondong ito ang inilaan para sa pinalawak na uplift program. Kabilang pa rin ang maayuda sa mga magsasaka, manggagawa, commuters, OFWs at iba pang sektor na naapektuhan po ng pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay Castro, mula sa nasabing savings ay inilabas na ng Department of Social Welfare and Development ang 12.57 billion pesos para punduhan ang cash assistance sa ilalim ng uplift. Sa ilalim po ng pinalawak na programa, sinabi ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. na 7.5 milyong pamilya o umigit kumulang sa 37.5 milyong Pilipino ang makatatanggap ng tulong pinansyal mula sa pamahalaan.
2: XFM News Nationwide.
1: Itutulak ni dating presidential spokesperson Attorney Salvador Panelo ang kandidatura ni Senador Robin Padilla bilang Pangulo ng Pilipinas sa 2028 kung hindi tatakbo si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Panelo, hindi dapat maliitin ang kakayahan ni Padilla dahil napatunayan na nito ang lakas ng suporta ng publiko matapos manguna sa 2022 senatorial elections. Anya, handa siyang suportahan si Padilla kung sakaling hindi tumakbo si VP Duterte sa susunod na presidential race.
2: XFM News Nationwide.
0: Ito sa bawat 10 Pilipino o 70% ang naniniwalang dapat harapin at sagutin ni Vice President Sara Duterte ang impeachment charges laban sa kanya. Batay sa survey ng Social Weather Station na isinagawa noong June 20 hanggang 29, 13% ang undecided, habang 17% naman ang hindi sang-ayon. Tumaas din mga katropang net agreement score sa positive 52 mula sa positive 47 nitong Marso. Ipinakita rin ng survey na 74% ng mga Pilipino ang may alam na nasa Senado na impeachment case at inaasa magpapatuloy ang paglilitis. Isinagawa ang survey sa pamamagitan ng face-to-face interview sa may 1,200 na mga adult respondents sa buong bansa na may positive-negative 3% margin of error sa national level.
2: XFM News Nationwide.
1: Senador Ping Lacson igrit na ang OVP catering request sa Senado ay posibleng lumabag sa batas. Narito ang report. Ni Senator Judge at Senate Committee on Accounts Chairman Panfilo Ping Lacso na posibleng lumabag sa Government Procurement Act ang kahilingan ng Office of the Vice President o OVP na sagutin ng Senado ang catering services ng defense team ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Ayon kay Lacson, may natitira pang 22.6 million pesos mula sa 2025 budget ng impeachment trial na maaaring gamitin sa pagkain ng prosekusyon at depensa, mga testigo at support staff. Anya, may sarili ng accredited caterer ang Senado na tumaan sa tamang bidding process, kaya ang pagbabayad sa caterer ng OVP ay maaaring maging paglabag sa procurement law. Dagdag pa ni Lacson, sapat ang natitirang pondo ng Senado para tustusan ang mga gastusing may direktang kaugnayan sa impeachment proceedings, kabilang ang pagkain ng mga opisyal na kalahok sa paglilitis. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Samantala, nilinaw ni dating Department of Public Works Highways official Montrexis Tamayo na kusa siyang sumuko sa mga otoridad sa Israel. Matapos po nitong malaman na may nilabas na warrant of arrest laban sa kanya noong Nobyembre 24, 2025. Ayon sa abogadong si Attorney Bon Anyonuevo, tumatay yung legal counsel ni Tamayo. Nasa Catholic pilgrimage ang kanyang kliyente sa Egypt nang malaman ang arrest warrant laban sa kanya. Nagtungo agad ito sa Embahada ng Pilipinas sa Tel Aviv para voluntaryong magpasilalim sa kustodiya ng mga otoridad. Mula sa kanyang voluntary surrender, nakakulong si Tamayo ngayon sa male dormitory ng Quezon City Jail sa Payatas. Sa pagdinig po ng Sandigan Bayan, sinabi ng prosecution na handa itong kilalanin ang voluntaryong pagsuko ni Tamayo na maaaring magsilbing mitigating circumstance sa ilalim naman ng revised penal code. Si Tamayo ay kabilang sa mga co-accused ni dating Acobicol Representative Sal De Co sa kasong may kaugnayan sa manay manumalyang 289.4 million pesos na road dike project sa Nauhan Oriental, Mindoro.
2: XFM News Nationwide.
1: Samantala, posibleng ubusad na ang LRT 1 Cavite Extension matapos ipahayag ng Department of Transportation o DOTR na bukas ang Villar family na i-donate ang bahagi ng kanilang lupa para sa proyekto. Ayon kay Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez, nakikipag-ugnayan ang pamahalaan sa Villar family upang maisapinalang donasyon ng lupang pagtatayuan ng Las Piñas at Zapote Stations. Igrit ni Lopez na wala siyang nakikitang basihan sa aligasyong nakialam sina Senators Mark at Camille Villar sa realignment ng proyekto, at sinabi niyang halos tapos na ang right-of-way acquisition ng buong railway alignment. Kapag natuloy ang proyekto, inaasahang tataas sa 800,000 pasahero kada araw ang maseserbisyohan ng pinalawak na LRT1 mula sa kasalukuyang humigit kumulang 440,000 daily riders.
2: XFM News Nationwide.
0: Mahigit 1,000 puno sa Marikina ang namumurong maputol dahil po sa Metro Manila Bridges Project ng Asian Development Bank. Ayon sa semi-annual report ng third-party firm na Lichelle Technologies Inc., kabuang 1,096 na puno ang maapektuhan. 514 dito katropa ang inaasang puputulin para sa pagtatayo ng Bridge 1 na magdudugtong naman po sa Marcos Highway at sa Bonifacio Avenue sa pamamagitan ng St. Mary Avenue sa Provident Village. Dahil dito ay nagsagawa na ng signature campaign ang mga residente ng Provident Village para tutulan ang pagputol ng mga puno, habang nanawagan din ang grupong Marikina Contra Agos sa iba pang apektadong barangay na makiisa rin sa pagtutol sa proyekto. Ayon po sa grupo, sa halip na masolusyonan ang problema sa trapiko, maaari umanong magdulot ang proyekto ng mas matinding traffic, pagkasira ng kapaligiran at pag-abala sa mga komunidad.
2: XFM News Nationwide.
1: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama si First Lady Luisa Araneta Marcos ang inaugurasyon ng Department of Health Jose B. Linga DOH JBL Children's Medical Center sa Clark Freeport Zone sa Mabalacat City, Pampanga ngayong Biyernes, July 24. Matapos ang unveiling ng marker ng pasilidad, ininspeksyon ng Pangulo at ng unang ginang ang iba't ibang bahagi ng ospital kabilang ang Integrated Operating Room, Specialized Outpatient Consultation Area at mga makabagong diagnostic facility tulad ng Artificial Intelligence AI-enabled X-ray system at 128-slice CT scanner. Itinatag ang DOH JBL Children's Medical Center sa pamamagitan ng pagtutulungan ng Department of Health at Jose B. Lingad Memorial General Hospital upang mapalawa ang access ng espesyal na serbisyong medikal para sa mga bata, layunin ng makabagong pasilidad na makapagbigay ng libre at de kalidad na pediatric healthcare services sa mga bata at kanilang mga pamilya mula sa Regions 1, 2 at 3, gayon din sa mga karating lugar. Ayon sa pamahalaan, bahagi ang proyekto ng patuloy na pagpapalakas ng healthcare system ng bansa at pagpapalawak ng access ng mga Pilipino sa espesyal na serbisyong pangkalusugan, lalo na para sa mga kabataan.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, si US President Donald Trump nangakong ilalahad sa China ang mga alalahanin ng Pilipinas. Katropa natin sa balita, Dedy Guzman, XFM Mega Manila.
5: Live report. Nangako magmano si US President Donald Trump kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ilalahad niya sa presidente ng China ang mga alalahanin ng Pilipinas. Nag-usap kasi sa telepono ang dalawang leader tungkol sa global economic at security situation. Naganap ang pag-uusap matapos ang pakikipagpulong ni Pangulong Marcos kay US Secretary of State Marco Rubio sa Malacañang. Sa pulong, nagbigay ang Pangulo ng update tungkol sa mga pinakahuling pangyayari sa South China Sea. Kabilang dito ang konfrontasyon manapit sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal noong July 20. Ayon sa ulat, nasugatan ang isang tauhan ng Philippine Navy matapos umanong hampasin ng bato ng isang miyembro ng China Coast Guard. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Dale D. Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Ang XFM News Nationwide, napapahinggan din sa XFM 91.3 San Francisco, Agusan del Sur, XFM 93.3 Antique, at XFM 96.5 Calibo.
2: Balitang regional.
0: Diretso tayo sa balitang pamprobinsya. Si PBBM po ay pumasyal dyan sa Palawan at nagbigay ng tig 200,000 pesos na tulong pinansyal sa bawat barangay. Katropa natin sa balita, Gerald Gales na XFM Palawan.
6: Nasa Palawan kahapon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bumisita ito sa munisipyo ng Aburlan at Puerto Princesa. Mismo ang Pangulo ang nanguna para buksan ang Batoyraan Irrigation Project na pinunduhan na mahigit 800 million pesos na nagagamit na ngayon ng mga magsasaka ng Aburlan. Pagkatapos nito, dumiretso ang Pangulo sa Puerto Princesa at dito naman, personal niyang iniabot sa mga opisyal ng barangay ang 200,000 pesos na tulong mula sa kanyang tanggapan. Umanap din ang mga estudyante na nakatanggap ng 20,000 pesos mula sa Presidential Scholar at tinanggap din ng mga punong barangay ang mga gamit tulad ng tent at office supply at iba pa. Namahagi rin ng 10 kilo ng bigas ang presidente sa mga mahihirap na pamilya sa Puerto Princesa at kasabay nito ang pagpapasalamat ng mga taong nakatanggap ng tulong mula kay PBBM. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Mahigit 195.4 million pesos na halagang relief resources nakahanda na para sa posibleng epekto ng bagyong Quiapo sa Cagayan Valley. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag ng XFM Tugigara.
7: Abot sa mahigit 195.4 million pesos ang kabuang halaga ng relief resources na inihanda ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 2 bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Tropical Depression Quiapo sa Cagayan Valley. Sa isinagawang pre-disaster risk assessment meeting ng Cagayan Valley Disaster Risk Reduction and Management Council, sinabi ni Disaster Response Management Division Head Mylin Ataban na kabilang sa nakahandang ayuda ang 207,000 1,637 family food packs na nagkakahalaga ng mahigit 120 million pesos. Bukod dito, mayroon ding mahigit 72.3 million pesos na halaga ng non-food items at iba pang food supplies na maaari ring ipamahagi sa mga maapektuhang residente kung kinakailangan. Ayon sa DSWD, sapat ang supply ng relief goods sa kanilang anim na warehouses na matatagpuan sa bayan ng Abulog, Kamalanyugan at dito sa lungsod ng Tuguegrao sa lalawigan ng Cagayan, Bayombong, Nueva Vizcaya at Ilagan at Santiago City sa Isabela. Tiniyak din ng ahensya na may nakaimbak ng food packs at iba pang relief supply sa mga lokal na pamahalaan kabilang ang mga geographically isolated and disadvantaged areas upang mapabilis ang distribution kung kinakailangan. Samantala, patuloy namang nakikipag-ugnayan ng DSWD Field Office 2 sa mga lokal na pamahalaan, Social Welfare and Development Teams at City at Municipal Action Teams upang masubaybayan ang sitwasyon sa iba't ibang lugar at agad na matugunan ang anumang pangangailangan ng mga maaapektuhang komunidad. At yan ang ating ulat mula rito sa hottest city in the Philippines, Tuguegrao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegrao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Itong yung lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
0: Ilang bahagi po ng Iloilo City, binaha mga katropa, yung mga paaralan sa probinsya rin ng Iloilo, walang pasok dahil sa magdamag na malakas na pag-ulan. Katropa natin sa balita, R.S. Pinosa, XFM Iloilo.
8: Binaha ang ilang parte ng Iloilo City kaninang umaga, Hulyo 24, dahil sa magdamag na malakas na pag-ulan, dulot ng habagat na pinalakas ng bagyong Quiapo. Tinatayang las 11 kagabi nang magsimulang lumakas ang pag-ulan sa syudad at probinsya ng Iloilo. Isa sa mga bahagi ng syudad na binahayang distrito ng La Paz, lalong-lalo na sa public market at plaza area. Inaabisuhan ng Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office ang mga kabarangayan na malapit sa hazard sensors sa pag-monitor ng mga area na may high risk of flooding. Inaabisuhan rin ang mga motorista sa pagdobling ingat dahil sa madulas na daan. Samantala, sa Iloilo Province, karamihan sa mga bayan na nagdeklara ng walang face-to-face classes sa lahat ng level dahil sa malakas at walang tigil na pag-ulan. As of 8:30 kaninang umaga naman, patuloy ang pagbiyahe ng mga ferry mula Iloilo papuntang Guimaras at vice versa. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
1: Cloud seeding sa Bagat Watershed sisimula na ngayong Linggo. Katropa natin sa balita, Giro Cruz ng XFM Santiago.
9: Report. Sisimulan na ng pamahalaang panalawigan ng Isabela, katuwang ang Department of Agriculture Region 2, Bureau of Soils and Water Management, Philippine Air Force at National Irrigation Administration Magat River Integrated Irrigation System o NIA MARIS para sa gagawing paunang cloud seeding operation sa Magat Watershed. Depende sa magiging kondisyon ng mga ulap sa lugar. Layunin ang operasyon na madagdagan ng tubig sa Magat Reserva upang matiyak ang sapat na supply ng irrigasyon para sa mga magsasabi sa Isabela at iba pang lalawigang sakop ng Magat River Integrated Irrigation System. Aabot naman sa 30 oras ang kabuang flying time ng cloud seeding operations hanggang Setyembre upang mapanatili ang normal na antas ng tubig sa Magat Reservoir at masuportahan ang pangangailangan ng sektor ng agrikultura. Ang Magat Dam na nagsusupply ng tubig sa mayigit 90,000 hektaryang sakahan sa Cagayan Valley ay nakaranas ng pagbaba ng antas ng tubig dahil sa kakulangan ng ulan sa mga nakaraang linggo. Dahil dito naantala ang land preparation at pagtatanim sa ilang irrigated areas, dahilan upang agad na isagawa ang cloud seeding bilang bahagi ng mga hakbang upang matugunan ang epekto ng tagtuyot at mapanatili ang produksyon ng palay sa rehiyon. Iyon, nauna nang pinagandaan ng DA ang pamamahagi ng 47 toneladang binhi ng munggo sa 8,000 magsasaka bilang alternatibong pananim habang limitado ang supply ng tubig sa mga irigasyon. Maglalaan din ng mga binhi ng pakwan, puting mais at 1,000 cans onion upang mabigyan ng karagdagang mapagkukunan ng kita ang mga magsasaka. Para mapanatiling healthy, ang ating paningin uminom araw-araw ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang Jiro Cruz, XFM News.
0: SK, Councilor, inaresto matapos manong suntukin ang barangay kapitan sa lupo ng barangay hall. Katropa natin sa balita Albi Mata na XFM Cebu.
10: Isang 25 anyos na babaeng SK Councilor na si alias Adelfa matapos umanong suntukin si Barangay Captain Josefina Suerte, 52 anyos, sa loob mismo ng Barangay Hall ng Barangay Duguan sa Sibunga, Cebu kahapon. Batay sa ulat ng Sibunga Municipal Police Station, nagsimula ang insidente sa isinagawang mediation kaugnay ng alitan sa pagitan ng ina ng SK Councilor at ng kanyang bayaw tungkol sa pananatili nito sa kanilang tahanan. Ayon sa pulisya, umamin sa kanyang pagkakamali ang bayaw at humingi ng paumanhin. Ngayon man, iginit ng ina ni alias Adelfa na kailangan na nitong umalis sa kanilang bahay. Napakalaman ding asawa ng kapatid ng SK Councilor ang naturang lalaki. Habang nagpapatuloy ang pag-uusap, umano'y nakialam si alias Adelfa at hinarap ang kanyang bayaw. Dahil hindi siya kabilang sa mga direktang sangkot sa mediation, pinakiusapan siya ni Barangay Captain Suerte na lumabas muna ng tanggapan. Makalipas ang ilang sandali, nagkaroon umano ng komosyon sa loob ng Barangay Hall. Sa pagtatangkang awatin ang gulo, sinasabing sinuntok ng SK Councilor sa mukha ang Barangay Captain. Dahil sa insidente, nagtamo ng mga gasgas sa mukha si Barangay Captain Suerte at nasira rin ang kanyang salamin. Nakatagdang magsampa ng kasong direct assault ang Barangay Captain laban sa inaristong SK Councilor. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santona Vitamin C ang alkaline based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almi Mata, XFM News. Weather
0: update. Katropang Brian, lumakas bilang tropical storm ang bagyong si Quiapo habang patuloy na lumalapit sa Babuyan Island.
1: Katropa Buddy, namataan ang sentro ng bagyo sa layong 135 kilometers silangan ng Apari, Cagayan, taglay ng lakas ng hangin na 75 kilometers per hour, malapit sa gitna at pagbugsong aabot sa 90 kilometers per hour at kumikilos ito pakanluran sa bilis na 30 kilometers per hour.
0: At dahil po dito mga katropa, nakataas po ang wind signal number 2 sa Batanes, silangang bahagi ng mainland Cagayan, kabilang din ang Babuyan Islands, silangang bahagi po ng Ilocos Norte at silangang bahagi ng Apayao.
1: Habang signal number 1 naman ang umiiral sa nalalabing bahagi ng Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, nalalabing bahagi ng Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, nalalabing bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, at northern at central portion ng Aurora.
0: 5:37 sunrise, sunset, 6:28 ng gabi.
2: Balitang international.
0: Atid po sa atin to katropa ng Santon Gold, diginit ni U.S. Secretary of State Marco Rubio, na hindi umano seryoso ang Iran sa muling paipagkasundo sa Estados Unidos matapos nitong paulit-ulit na lumabag o baguhin ang mga napagkasunduan. Ayon kay Rubio, ilang beses nang nagpahayag ang Iran ang kagustuhang ipagpatuloy ang usapang pangkapayapaan pero sinasabing binabago o hindi tinutupad ang kanilang commitment matapos itong pirmahan. Dahil dito, sinabi niya na magpapatuloy pa rin ang pressure ng Estados Unidos laban po sa Iran hanggang sa talikuran nito ang nuclear weapons program at patunay ang handa itong sumunod sa anumang magiging kasunduan.
2: Showbiz News!
11: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nakiusap si Claudine Barreto sa kanyang mga tagahanga na tigilan ang paggamit ng kanyang pangalan sa paggawa ng fan pages at social media accounts. Sa kanyang Instagram at Facebook post, sinabi na aktres na nagdudulot ito ng kalituhan sa kanyang followers kaya hiniling niyang gamitin na lamang ang official fan page o fan page of Claudine Barreto sa pangalan ng mga fan accounts. Pinaalalahanan din ni Claudine ang publiko na ang kanyang verified accounts lamang na may blue check ang opisyal niyang account sa social media. Ayon sa aktres, nais niyang maiwasan ang kalituhan lalo na sa kanyang mga kaibigan, followers at mga tagahanga sa ibang bansa. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang sports.
0: Atid naman to sa atin katropa ng Premium D3. Baka sa bawat kapsula, bigo ang alas Pilipinas men na makabawi kontra Cambodia. Matapos itong matalo sa straight sets 2025, 2026 sa pagbubukas ng kanila pong kampanya sa Leg 2 ng 2026 CV Cup dyan sa Jakarta, Indonesia. Nagkaroon pa ng 5 points na kalamangan sana ang Pinas sa third set, pero nabawi po ito ng Cambodia. Tuloy ang tinapos ang laban sa extended set. At dahil sa pagkatalo, kailangan ng talunin ng alas Pilipinas ang host na Indonesia. Kanilang susunod pong laro para manatiling buhay ang tsansa sa tournament.
2: XFM News Nationwide.
0: Alas 12:30 na po ang tamang oras at sumainyo na XFM News Nationwide. Ngayon pong pananghalian na ito ng Friday, July 24, 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
0: Sa Lunes, muli po tayo magsasama-sama para sa Zona 2026 XFM Philippines Special Coverage. Hanggang sa Lunes, maraming salamat!
2: Mabuhay, exciting Pilipinas! Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
12: XFM. FM.
2: Santon Gold. Live. Testimony.
13: May linga ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
2: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
14: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
15: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
16: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
17: Kasi hazel na siya sa una, gainom ko sa ordinary lang kape, pero sige, as long sa nga konsyant, isa ka pala no kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
16: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
18: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
19: Mabibili sa mga butika.
20: Wow! Guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
21: Ha?
20: Oh, ma? Ikaw na?

0: Wala na. At sa mga kaibigan ko at kababayan, subukan ninyo gumamit ng Santon Plus Gold. Kung kayo po ay may makaramdaman sa pananakit ng katawan, lalo sigit sa ating mga senior citizen. Maganda po. Maganda.
1: Epektibo sa anumang uri ng sakit. Santon Plus Gold. Santon Plus

0: bumibili sa mga butika.
1: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
2: Magvision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Ako ba si Lisa? And I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbal.
8: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist. Call your doctor.
8: Sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo, panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
12: Hala, ka-exciting!
13: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
14: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
13: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
14: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
15: Mga katrupa, exciting!
16: Mahimo maalikawan. Pero kung bananglit na maginabatsag na kita sa aton sa kalawasan, maghahatag man kita sa inyo series ang pila ka mga suwestyon, pila sini ka mga rekomendasyon, pinaagi sa mga food supplement nga probado sa aton FDA o kung food.

and Drug Administration. Kag syempre padayon kita sini magatukib sa natural nga mga pamaagi, pagtukib sa mga kapasidad sang tanom, mga prutas, mga pamaagi sa pag-prepare sini, mga bahin sini sang katamnan nga makabulig paayo sa aton sini magidabatyag kag pagpabilin nga mabakod ang aton sini nga kalawasan. Para nga instead nga gina-maintain na to ng aton sinibadatian, ma-maintain na to niya ang maayong pamatiyagan. Ganyan sa nga edisyon sa aton magbangalaga, di sana naman ka-topic ang aton sinibang pag-istoryahan kag sigurado. Ginakaw nga kadamo sa nga may amo sinibang kondisyon. Mga Pilipino nga may amo sinibang kondisyon, ano? Kagang iba, ba nagalibog na lang gani ang ulo. Nga ang daw, why man ako nagkulang sa pag-sunod sa mga dapat sundon. Pag-tumaras nga akon sa nga maintenance medication. Pero nga ang daw, hindi ni magbiya-biya sa akon sa nga galingo na. Ang balsa kilala ko gani, why lang dok makulangan? Nasobrahan ba gani? Una-una, dara siya, nasobrahan panginaon. Amo na problema na to, ano? Masobran panginaon sang hindi paborable sa lawas sa ninyong mangkalanon. Pero antes kita magkato sa aton sa ninyong topic, oh. Live kita galing ang mabatian, ano? Sa tanan niya mga XFM stations sa Bugos ng Isla sang Panay. 96.5 XFM Kadibo, 106.5 XFM Rojas City, 93.3 XFM Antique, kag sa Negros Island Region. Sa tanan nga mga XFM station sa Negros Island Region, kag dira sa 96.7 XFM Bacolod, welcome, welcome gid sa aton siring pagpangalagad. And siyempre sa nagamonitor through XFM Radio Patrol, Iloilo 100.7 sa dial sa inusiring FM band. Kag live magiging kita nga makita ang mabatian na, no? Sa Facebook Live sang XFM Radio Patrol Iloilo, kag sa mga Facebook Live ano sang XFM stations, kung din kamo sini nagamonitor sa aton sini nga pagpangalagad. Kung may concern kamo sa ikaing lawas, pwede nyo gid ma-send dira sa aton sini nga comment section, sa aton sini nga comment box, para mabasahan nato, no, kon mahatagan nato sang pila sini ka mga question. Panang lit may ara kamo sini suma concern sa ikaayong lawas. Pero sa mga nagamonitor sa aton through radio sets, huwag kapamati sa aton sa inyo sa mga cellphones dira. Mahimo nyo lang, no, i-text sa aton o kung ipadala sa aton ang inyo sa mga mensahe through a text hotline 0950-975-6970. 0950-975-6970. Ay, aton nina, kwa na, i-salot-salot sa aton sinang tubiko ang inyo sini mga palamangkutanon. Well, kumusta na ang aton sinang plastada, dira? Kumusta ang aton paningkay-singkay, dira? Ba, ang aton sinang suki mga tagparamati, may pila din nagapangagda. Magpangapi ka nami gido ki inom mang termino sang isa dre. Araw-araw ko pa imo do. Kanami iko na ituros sang kape. kanami ihigop sang kape, no, sa mabugnaw-bugnaw kag maulanon ko nga panahon ba ang isa ta ka listener dre. Isa gid sa siring paborito ang aton siring Sunthone Gold Coffee Mix. Sa mga coffee enthusiast, bra. Actually, sa iban sininga waay pa, no, makatilaw sang aton siring coffee. Daw hindi pa na magbulag sa mga naandan nila siring kafe. Pero kadamo sang una nagapamati lang sa aton. Pero nabatian nila sa mga testimony, mga ginatawag naga message diri sa aton nga kanami sang sabor bala sang Sunthone Gold Coffee Mix. Kag hindi lang sabor, ha, kundi may benepisyo pa sa lawas. Kati imagina bala, may utanon, may prutas nga sangkap pa, kag gagindugangan pagit sang duwa ka ingrediente nga nagabulig pahuben bala.
nag-delay sang aging naton o kung madasig nga pagtigulang. Amoy niya ang collagen and glutathione. Ang iban sa primero, try man lang, no? Pero subong nagsigisigi na sila sa pag-consume. Kag hambalon ka man ato na. Ang iban sa ni, nagsailo na sang ila sila nga paborito nga kape. Nga amo na ang isa sina. Amo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Ate, tuloy-tuloy lang. Konsigihan nyo lang, ha? Ang inyo sa pupulo pang api, at least kung nagapangapi ka mo, ng kape ba lang may benepisyo sa aton sa nga lawas, nagabulig para hindi magdasig ang pagkurinot sang panit, hindi magdasig sini ang pagbatyag na aton sang kangilo, kagpagpalanakit sa aton sini mga lutalutahan, tungod nga may collagen and glutathione, kag ibang pagin yung mga sangkap nga may health benefit. Of course, positibo sa nino, kag manaming efekto sa aton sa ringa ikaayong lawas. Sa kinandang ng inyo certified naturopath practitioner Doc Layo Amos, tiopdin nyo naman ako sa nangyidisyon sa aton sininga pagpangalagad sa pag-istorya na hanungod o kung pag-discuss na hanungod sini sa isa ka kondisyon na kadamo sa mga Pilipino nga afektado sining kondisyon. Amo ini ang hypertension ukon high blood pressure. Actually, no, ang hypertension ukon ang high blood pressure nga ini, iti may mga maintenance medicine ukon maintenance medication na ginahatag sining aton sining mga medical practitioners. Pero ari bala, no, ang pamangkot nga nagainom ka na sang imo sining maintenance medicine, no, kung mayara ka na sang maintenance medication, nagapabilin gyapon nga mataas sang imo sining blood pressure. Ano bala ang pila sini ka mga kabangdanan? Amo ina ang tukibo naton sa nga edisyon sang aton sining pagpangalagad. But hambalon, may mga kabangdanan ina, hindi mahimo nga wala sing kabangdanan, eh. Kaya hambala noon sa Ingles, that disease never comes without a cause. Hindi kuno pwede nga nagbalatian kita nga waay sing kabangdanan o kuno ay kuno sing ginatawag kausa o kuno rason. Pero ano bala ining mga kausa? Ano bala ining rason? Ang iban siguro, way naghuna-huna nga may mga ginahimo sila nga amo gani ng rason kung nga ang nagabalik-balik ang pagtaas sang inyo sini nga blood pressure. Ang iban sini nagaka-stress, hindi gani karon makatumar sang bulong kay nalimtan niya iya sini nga maintenance, nagka-stress, nabalaka, nag-overthink, naging nervyos, taas ang BP, makasiling bala sang asiling bala sang kilala ko siya akon bala doc. Matyago daw, hindi lang sa bulong nagataas BP ko mo, kundi sa nervyos ko. Sa nervyos ko sa overthink, kundi ko makatumar sa bulong. Actually, may factor ina, no? In fact, isa ina sang factor o kung kausa o kung may labot sa pagtaas ng blood pressure, masamin aton sa nga pagka-stress. Kag aton to kibon, ano bala ang rolyo o kung ano bala ang papel o kung ano bala ang domino effect sa ginatawag nutrition o kung good nutrition pag-abot sini sa paglikaw sa high blood pressure o kung hypertension. Amo niyang aton sa nga pag-istoryan, sa nga edisyon, sa nga aton sa nga pagpangalagat. Pero bago dira, ang ginatawag high blood pressure, may aragalin isang ginatawag 3 most clinically important categories ining hypertension o kung high blood pressure. Although madamo, no, sa mga kategorya ining hypertension, pero ining tatlo naman, no, ining ginatawag daw sa mga taong afektado, wala kadamo sa afektado. So, number one, amo ning primary ukon essential hypertension. Amo ning most common form of hypertension usually due to a combination of genetics, combination sini sa ginatawag pag-edad, combination sang lifestyle. Kag ginabulobanta nga dira ini sa mga 95% sa mga tao ang may ginatawag primary hypertension. So kung may primary, may ara man sang secondary. Amo ning secondary hypertension, high blood pressure kausa o kun tuga sang underlying medical condition or medication, making it important to identify the treat and treat the underlying cause. Ang mga common causes sini, no, sang secondary hypertension. Kung may problema ka sa kidney or may kidney disease, kung naliba hindi mayong emotioning tulog, may problema ka sa tulog, or may ara sang hormonal disorders kasubong sang excess nga aldosterone or thyroid disease, may labot sini ang ginatawag mga hormonal imbalances. Lakip na gani, no, sa mga kababayenhan bala nga approaching sa ila sini nga pag-menopause, dira sa perimenopause parang pakadto sa pag-menopause, batyag sa mga symptoms, or even
pagkatapos ang menopause o post-menopause. Ang iban sini nagabatyag sang uko nag-experience uko nag-develop sang ginatawag hypertension tungod ang kwanbla ang imbalances sang hormones ni after menopause nag-decline ang estrogen nga nagapatigas ang kaugatan kag nagapagamay sang alagyan sang dugo. Resulta nagataas ang risgo sa makababainhan kon matapos ng ila sini nga maguntat ng ila sini nga pamunanon kataas sila sini nga risk sa hypertension. That's why pinaka-importante gin nga samtang bataon pa kita mga ginainom, mga ginakaon naton aton gin siguruhon nga nag-invest kita para sa future, especially sa mga kababainhan na no, di isa din nga mahimo, especially kung may mga ginabatyag ka na nga symptoms, hormonal imbalances, may labot ina siya, kung may angot sa hypertension. Kung halimbawa nag-inom ka sang coffee or caffeinated coffee, try mo abing mag-inom. Kung try nyo abing mag-inom sang Santhon Plus Coffee Mix. Ang aman. Ang Santhon Plus Coffee Mix wise in caffeine. Ah, kag bisan sa kabataan gani pwede sini ila ya pwede sila ya makainom sini. Para nga bisan paano mahagan-hagan ang fluctuations sang hormone kag mga imbalances baladira. Kag base sa pagtuon ang soya nga sangkap sang Santhon Plus Coffee Mix makabulig man gani panami sang aton sa nga blood circulation, may binipiso sa aton sa nga endothelium kon sa aton sa nga kaugatan para nga hindi magstiff magnami blood circulation, hindi maging trabahusong aton sa nga atay. Nga samtang bala nagapangafe-cafe ka, why kasing worry bala o kung hindi ka ba guilty nga nagadugang kasi imo sinisakit o kung nagaamat-amat kasi ni pukaw sang ginabatyag o kung mga nagakatulog ni mo sining mga kondisyon sa sulod sang lawas nga nagkalma ng tani pero na-trigger tungod sa imo siniginhimo isa sini ang hindi healthy nga coffee. Halimbawa nga ginainom ni mo, which is pwede magali na ton mabuslan makainom ang atas ang coffee nga healthy sa aton sa ringa lawas. Ting iban ganit sini nagainom sang coffee nga himo sa mais, ang iban sini nagainom sang coffee nga himo sini sa bugas, aning sarasarabla na ton ginasanlag na to ng bugas. Samantala ang Santhon Plus Coffee Mix manami sini kay kargado sa protina bangod sa soya kag may aras sa isoflavones nga makabulig yan no? Bisan paano pahagan-hagan sang mga sintomas resulta sa nisang fluctuations or imbalances sang hormone especially sa kababainhan. Kaya ang hormonal disorders kag imbalances may labot sa ginatawag hypertension, mani secondary hypertension. Kag may ara man kita ginatawag number 3, kundi may ara kita sang primary hypertension, may ara kita sang secondary hypertension, may ara man kita sang resistant hypertension. Amuning blood pressure nga kabudlay gid sa iya, ha? Kontrolon sa piyak nga nagainom ka na sinigani sang bulong, ha? Kon kilala ko na da sa antike, sige, awot ulo mo. Katig-agi daw. Nagainom ka na sang bulong, may ara ka na sang tatlo ka klase sinisang bulong, ginahulat, ginainom mo maganiin sa husto sa husto nga oras, husto nga dos, no, sa instruksyon sa aton sa nga medical practitioners, sa ibang gani, may mga diuretic na gani sini, o kinahanglan pag yun tatlo mo ka maintenance, so kung bulong karon dugangan pagid sang isa o kung duha pagid para ma-achieve ang pag-control sini, ito ginatawag na ito nga resistant hyper tension. So amuning mga kategorya sang hypertension nga madamo sa mga tao nga may ari sini, pero pinakamadamo gid amo ang primary hypertension. Karon diri kita nga nga sa iban do kabudlay gid di manage i-control ang blood pressure ngang iban nagapamangkot husto man ang ginahimo ko, husto man ang ginakaon ko, pero may mga butang gali nga husto lang sa ato niya nga kaugalingon. Pero kung tokibon gali na ton, hindi paborable sa aton siningalawas, kaugatan kag kurason, especially sa may mga hypertension. Number one, sa mga hidden factors nga ni, number one, mahimo nagakaon ka kag nagapasulod ka sa lawas sang sobra-sobra nga asin o kon sodium. Nga waay ka, ang iba na, nga waay ka nagasuspetsa
uko ng iban way nagahuna-huna masing ginapasunod ko sa lawas ko. Nagapadugang sang asin. Ha? Udang asin kinang lanon sa aton sininga lawas pero kung sobra man, nag-aafekto ini sa aton sininga blood sugar or sa aton sininga ginatawag blood pressure. Di bala nagahalin ining mga asin. Magluwas sa ginatimpla na ton, table salt o kon rock salt. Nagahalin din sa mga sangkap nga ginakonsumo na ton, mahimo adlaw-adlaw. Isa diri amo ang pagkaon sang tinapay. Ah, ayan, may iban siguro mamangkot ha? Tinapay, may asin. Tinan mo tamis man tinapay ko. Ito din, tinapay, may sangkap, ina siya nga. Asin. Mahimo ang iban siguro, wala. I don't know, pero sa dabalaan ko, ginabutangan sang asin sina ang ginatawag bread. Sa mga tao dira o kon sa iban dira nga mahilig sa pahapos ano o kon padali bala kag affordability palakaon sang instant noodles, palakaon sang dilata processed meat, baw kapin pa kun tag ulan-ulan maulan-ulan no ang typical sinig ginakaon bala o kon preparation kapin pa kun dira kita sa

bilog at katumbal ko titot. Kuno na nang sobra-sobra ng asin karon ginapasulod na ton sa ton sa ningalawas plus gakaon pagkita sarang ginatawag pantula ko kon ang sabaw na ton dra instant noodles pagyad kaon pagkita karon sang noodles kaon pagkita karon sang tinapay dira gali sina nga mga pagkaon na ton kung ginakaon na ton unknowingly ang iban why nagasuspet sa nga may labot gali nga kun nga ang kabudlay kontrolon o kun i-manage ang ilang sining blood sugar kay nga man ang sobrang asin sa aton sa ningalawas, nagabutong inisang tubig. That's why, kung duro-duro ganing asin, kung damong asin ginapasulod na aton sa aton sa ningalawas, sa aton sa ningalawas, ginakaon, nag-retain inisang ginatawag fluid. Nga may efekto, o kung may labot, kag may connect sa pagtaas man sa aton sininga blood pressure. So dapat gida hagan-hagano nato ng asin sa aton sininga gina kaon. May nag-message dari sa aton, bado pakot mo gido kang pamahaw ko kay now. Amo ni gurudok daw nagsakit ang kugo ko eh. Ay, hindi ko kasiguro eh. May kuya kabalo kung may connect na. Hindi mo kasigurado kung may connect na sa imo sa ninyo blood pressure. Pero kung masami mo yung naginahimo adlaw, basi dira padulong ano sa ginatawag hypertension no ang aton sininga mangin kondisyon. Number two, hindi bastante nga potassium ang aton sininga gina kaon. Kun sobrang asin na ginapasulod sa lawas gapataas ang blood pressure, ang potassium nagabulig man para mabalanse man ang sodium sa aton sininga lawas para nga mabalik man panubo ang nagataas na aton sininga blood pressure para mabalik sini sa normal range. Hindi ka pala kaon sini no sang mga pagkaon nga manggaranon sa potassium. Hindi ka man pala kaon sang saging, hindi ka pala kaon sinisang root crops, hindi ka pala kaon sang kamatis, hindi ka man pala kaon sinisang beans. Why ka man gana magkaon sa avocado kay sumuod, pero kung magkaon ka man sang avocado, imuon naman nga avocado shake. Kargados ka lamay, kargado ka rin sa gatas, hindi mayong resulta sa aton sa ninga lawas. Ultimo pag-utan sa balunggay, hindi ka man sa ninga makauyon. Despite nga madamo sa balunggay kung tani sa palibot, nga ina sila kargado sa potassium kung tani makabulig sa mga tao nga mahiligon sini sa maasin o kung maalat nga mga ginatawag kalanon. Ayhan, isa ini sa kulang man sa aton sa ninga lawas sa aton sini mga ginakaon nga may nagapala no bracket nga ginasulod kang may kulang man kita nga ginapasulod sobra sa asin kulang sa potassium. Number 3, sino ba na naguna-una no? Ang iban siguro kabalo na nga ang kakulang sa pagtulog may labot gid sa pagtaas ng aton sini nga blood pressure. Kay nga aman kun mahamu o kun tani nga aton sini nga pagtulog ang aton sini nga heart rate naga-drop, ang blood pressure naton sini nagaamat-amat manubo kag ang aton sini nga stress hormone naganubo man. Pero kung kulang ang aton sini nga ginatawag pagtulog, hindi mahamuok ang aton sini nga pagtulog, ang aton sini no nga lawas, ang aton sini nga lawas sa pangkabilugan hindi makahimo sa pag-reset during sa gabi. In fact, bisan pa nagtulog ka, pero kung kulang-kulang sa oras, may labot gyapon sa mat-amat nga pagtaas ang aton sini nga blood pressure sa padayon man nga kakulang naton sa tulog. Like for example, 5 tub-tub anom lang ka oras ang matulugan niya sa gabi. Kung sige-sige ina, may labot ina sa mat-amat man nga pagtaas ang aton sini nga blood pressure samtang nagalipas sini ang panahon. Pero may iba nakanotar ko especially sa mga texter naton. Ang ila sini nga ginatawag concern adri. Dok, problema ko kay nagataas tuod nga kon yung blood pressure kay hindi mayon tulog ko. Di pa man ko tunga hindi mayon tulog kay hindi kondisyon ng akon sini nga at yan. May ara gani nga siya, dok, naman tiyan ko namamuhin ko pero kadlo ko sa CR. Dohay mas ang magwa. Balik naman ko. Do buto da kon tiyan gari naguok, do gahilab nga wai man ko gana mag kaon. Kung mas delikado kung kaunan nyo pagin na gabi o kung dis oras na sa gabi, ano? Kay hindi na makabulig, hindi na solusyon. Dugang pagin na komplikasyon na posible nga mag-develop sina. Tipin nyo kung nano, ang suggestion natin simple lang eh. Bakal bala ka mo kang mag-inom, mga suggestion natin sa nagpamangkot sa ito na mag-inom sang Sunthone Gold Herbal Tea.
Ang Sunthorn Gold Herbal Tea makabulig balay ni para nga direkta mapanubo imo sininga blood pressure. Syempre indi. Ang rason, tinga nga mainom ko dok indi magli direkta nga makapa nubo na sa blood pressure. Iniya makabulig para nga magnami ang pamatyag naton sa aton sininga tiyan. Kun amo nang resulta especially sa mga pinamangkot sa aton nga amo nang kabangdanan no kun may labot kun nga indi sila makatulog

0: ang maayo. Kagun hindi ka makatulog sang maayo, imbes nagabutod ng dani mo siningatyan, nagadugang pagid ang hindi maayo ni mo sininga pamatyagan. Hambal sang kilala ko daw, nagdugang nagid yan ni Dok. Ang sudo sang akon, sininga sulok-sulok daw puno sang hangin. Siyempre, hindi ka makatulog, nagakastress ka. So may labot dira ang pagtaas man sang blood pressure. So isa sa makabuli gali para nga bisan paano mahamuukan kita sa pagtulog, hindi disturbo kag hindi ko dapat away kita sin discomfort ng babatsagan sa tuntyan, diriya masulod ang aton sa ring Sunthorn Gold Herbal Tea. Ang kombinasyon balaan sang balungay, sang turmeric, sang cinnamon bark, may ara manami sa ring efekto sa aton sa ring digestive system. Pagkatapos may ara pasang bulig sa pagbalanse sa aton sa ring blood sugar. Kung nag-imbalance ang imo sa ring blood sugar sa gabi, hindi ka makatulog sa mahamuok. Ha, muning tandaan gid nato na kun may inflammation sa aton sa ring lawas, isa sang kabangdanan man sang insomnia o kung problema naton sa pagtulog, which is makabulig ang Sunthorn Gold Herbal Tea. Therefore, kung makondisyon ang aton sa ring atyan, magnami aton panulog ang aton sa ring blood pressure, ang mabenepisyuhan man ang nagataas ng blood pressure sa amat-amat mabalik sa normal range nga dapat hindi kita maglapaw permi sa 120/80, ano? Sa aton sining normal range, sa aton sining blood pressure. Available sa mga butika sa nagapinamangkot, kundin ini mabakal, Sunthorn Gold Herbal Tea, kadto lang kamo sa mga butika, hagparmasya, malapit sa inyo sining lugar. And then, number 4, nga ginatawag factor, kung nga nagataas ang aton sining blood pressure, kadto kabudlay manage, chronic stress. Actually, ang stress upod gid sa aton sining kabuhi. Ha? Hindi niyo pagpasaligo ng inyo sa ni kaugalingon, naka hindi ka mamangpati sa kaugalingon ninyo nga wai sing may aras ang kabuhi nga stress-free. Ah. Ano na imahinasyon? So bagay kung ka-imagine lang kita, di ba? Si, eh, sa aton lang ang imagination, marambal sa kilala ko, in your dreams. Eh. May ara, get stress aton kabuhi. Sorry. Pero depende lang kung paano naton i-deal, kung paano naton itrataron ang mga stressors, ang mga triggers sa aton sorry nga, palibot. Eh, kung hindi kita makabalo, may labot gali ini sa pagtaas kag mabudlay kontrolo naton yung blood pressure. Ano bala ini mga chronic stress nagadisturbo sa aton, nag-affecto sa aton sa blood pressure, nag-stress ka tungod sa problema sa kwarta, financial. Kapin pagid ko na hambal sang kilala ko, lapit na lang blood ako magabot sa ng Judith la. Kasi nang ng Judith man. Nang hapon nag-like anday ma'am. Sa mga Judith dira. May hapon lang sa inyo. Sa mga Judith bala. Judith sa Korinte, Judith sa tubig. Judith sa balay. Isa na sang nagapalibog sang ulo, sang pila sa aton. Kapin pa kung hawot-hawot balang emotion nga. Financial source, job stress, may problema ka, nagka-stress ka sa imo sining trabaho, kung kaysa nagtrabaho ang bala noon, bala nagtrabaho gani para makakita kasang ginatawag ka kwarta para nga may gastuson ka, pero kung kaysa ang balatian tungod sa imo sining trabaho kaya na-stress ka, nakulang pang imo sining kwarta para ipabulong sa imo sining lawas. Caregiving, kung nag-aalaga ka sa may sakit, isa man sinisa nag-pa-stress sa mga nag-aatipan sa mga nag-abalatian. Pero gina-congratulate din naton ining mga matyaga, mapinasinsyahon ng mga nag-aatipan sa mga may balatian. May balatian nga mga kapamilya nila, mga himata nila, or sa mga trabaho nga nag-involve sila sa caregiving. Relationship problem. Mga problema sinisa relasyon mag sawa, relasyon mag-ulutod, magpinamilya, relasyon sa mga silingan no kung tupadbalay. Chronic stress may labot sinisa, ginatawag pagtaas ang aton sa ninga blood pressure. Maning hambal sa kilala ko, blam, kita ko lang tsuras na do. At saka, gataas, high blood ko. Ha? Gataas, high blood, nga nang gataas, pagkat ko na high blood dyan. Ang pinakapunto, sinidre, may labot ang chronic stress gali sa pagtaas o kung mabudlay kontrolon nga blood pressure. Kaya nga aman, ang ginatawag stress, hindi lamang emosyonal, hindi lamang nasa balatyago na ton. Ang stress hormones, kasubong sang adrenaline, kasubong sinisang cortisol, nagapahugot sang aton sa kaugatan, nagapadasig sa pagpitik sang aton sa nga kurason, ang aton sa nga kidneys, nagaretain inis ang ginatawag dugang asin nga nagapataas sa aton sa nga blood pressure. Amo man ang blood sugar sa nga, may imbalances man, kaya posibli magtaas man, kaya increased inflammation. Kung panalagsa lang ma-stressing sa katawan, siyempre normal nga may stressors kita kag ma-stress kita. Pero kung padayon kag nagapabilin kag sige-sige halos adlaw-adlaw na lang, naga-stress ka, nagaka-stress ka, irritable ka, nagainugtas ka, hindi gid na maayo. Amo na nga kabudlay i-manage ang aton sini nga blood pressure. And then last ano, saton sa ni mga tagparmati nga may labot, ah, sige na tawag, mabudlay nga mabudlay kontrolon nga blood pressure naton nga nagatinaas amo ang insulin resistance. Ah, madamo sa mga tao nga may insulin resistance nga tinuig pa antes magkadto sa ginatawag full-blown type 2 diabetes. Ah, tandaan na, tinuig pa, but tambalon, prior to that, way pa mag-abot nga mga diabetison o mga diabetic isa katao, may aran na sasang insulin resistance, which is ang ginatawag mataas ang insulin level kausa sa kidney o kung nagahimo sa kidney nga mag-ginatawag retain sang dugang sini nga ginatawag sodium. Gina-activate sini kung mataas pero may nga tonsuring insulin, gina-activate sini nga tonsuring nervous system. Bisan hindi man tani kinanglan na no? Kag nagapatig ay ni sang aton kaugatan nga nagaresulta sa pagtaas man sang aton sini nga blood pressure. But hambalon, pwede galing ang isa katao madugay ng may insulin resistance kag hypertension nga tungod sa insulin resistance antes man siya magka-diabetes. Tumuning uloan daman na ton, hindi kita mangin kumpiyansa nga normal pa man at ang akon sa nga blood sugar, pero testingin nyo, monitoran nyo ang inyo sa nga blood pressure. Kay kadamo sa mga hypertensive, why sila kabalo nga high blood galing sila o kung hypertensive sila sa rason nga waay man sila sing may mabatsyagan sila ni sa primero. Amo ni tandaan na to na waay si may mabatsyagan siya sa primero o sa temprano pa ang ginatawag nagataas ang blood pressure sang isa sa nika tao. Amo ni nga kung mangapi nagin man lang kita, kung magkapi-kapi nagin man lang kita, bisyo ta magpangapi abi, untatan o kung suguon kita hong kaysa o kung hatagan kita sang session niya maguntat kita sa paginom sang kafe, kapin pa blang iban nga hindi o maintindihan kung ano gibala? Kafe gibala or kalamay inyo gina ginapangita, ha? Tunga sa kutsarita nga kafe. Tapos lima ka kutsarita sa ning kalamay. Ano gibala? Ano gibalang gusto niyo imnon? Kafe o kon kalamay, ha? Which is hindi maayo mangin resulta, no? Kung sige-sige ang amo ni nga ginatawag plastada na ton. In fact, may ara gani kita sa nga texter nga nag-testify gano, nagpamatuod gid nga sa sige-sige niya inom sang ginatawag iyang kafe kay kadamo saya sini magkalamay. Actually hindi kuana, hindi mixed ang iya sini nga coffee, ha? Ining puro gid niya kafe bala sa ginatawag sachet. Iya inigina butang sa tasa. Pagkatapos butangan sang pila ka kutsara nga kalamay kag ininit. Nakasiling siya nga sa sige-sige ko doon nga inom sang kafe, tinuig na actually na batsagan tugid nga nag-amat-amat buron ang panulok. May nagsabat man. Sige, may bala ka mong kabalo. Dumduman ko naman ng istorya. Bla, istorya ko naman nagsililigad niya. Nagliligad. Nga, sige, may bala ka mong kabalo nga ang kafe makabulag. Oo, makabulag ang kafe. May isa ka tao nga nag-inom sa sang kafe nga nabulag ko no siya. Ha? Mangkot ko tayo, paano siya nabulag? Sa kawaya makuha ang kutsaritas tasa. Pag inom niya, nagtuslok sa iyo mata. Actually, mga langas-langas istorya. Pero pinakapunto, Senidre, kung hindi manggid na ton, ha? Mauntatan ang mag-inom sang kafe, pwede magkita makapili o kung makapanghangaw-hangaw dira. Basi may ara man iba na kafe nga ara man gyapon ang kanamiton sang kafe nga ginapangita naton. Ang aroma, ang sabor sang kafe nga ginapangita naton. Pero masiling naton nga healthier version. Diri sini nagasulod ang aton sa ringa premium D3 coffee mix. Ang aman, na-mention na kuning, nasalot na kuning premium D3 coffee mix. Kaya ang sangkap sina, panit sang mangustin nga may xanthones o kung ang xanthones alin sa panit sang mangustin, pagkatapos vitamin D3. Ang manami sini sa kombinasyon sang xanthones alin sini sa mangustin pagkatapos sa vitamin D3, nagabulig sila pa improve sang aton sini nga insulin sensitivity nga amuning problema kung nagataas ng insulin iya sa isa katao, may insulin resistance, may labot gali ini sa pagpataas man sa aton blood pressure, kagkabudlay sa iya sa kontrolon. Ah, nga ginatawag ang aton sa blood pressure range hindi naton basta-basta mapabalik iya sa normal kay sa kausa gali no ang ginatawag insulin resistance. Samantala ang vitamin D kag ang ginatawag Sunthones dira sa premium D3 coffee mix undre ba nagapangapekapi nagimalang kamo makabulig iya para sa insulin sensitivity para mas ma-improve pagidina. Kag ang good news ang manami pagid sa nga balita kay ti stevia ang isa sa gingamit nga pampatamis sinidri. Hindi ito na pagulaton nga magka-diabetes kita antes pa kita sinimag pangandam ka magbira-bira karon sang tuon kag pangayo bulig kung ano nga manami na ito nga buhaton ano nga ginatawag regime healthy lifestyle karon nga ginatawag dapat na ito na sundon kung may balatian na kita though makabulig yapon pero binyo kong nano mas bintaha nga mayan pangadaan nga ito sa nipamatsyag i-maintain na ito pinaagis ni sa pagpili sa healthy nga mga ginakaon kag healthy sini nga mga ginainom kasubong sang kung nagapangafia na ginman lang kamo try nyo ang premium D3 coffee mix stevia isa sa gingamit sini nga pampatamis para makalikaw kita sa insulin resistance hypertension kung sige-sige nga taas ang aton sini nga insulin kag full blown type 2 diabetes pagid kon mapabayaan pagabot sini sang panahon and then lastly isalaot ko na lang kay damo gidang guilty sini kung nga nabudlayan sila magpanubo o kung magkontrol sila sini nga blood pressure ang kakulang sa pag-inom sang tubig adlaw. Muna yung klaruhon ko ang kakulang sa pag-inom sang tubig. Kadamo sa nagapamati sa aton kabaloko. Kadamo dira sa palibot nga bastante sila sa mga ginainom nga fluid, nga liquid. Pero ano blang mga ginainom nila nga ina? May mga kulor nga mga ilim nun, may mga kalamay, may mga sangkap nga di paborable sa aton sa nga lawas. Ara ang ginatawag soda, ara ang ginatawag energy drinks. Iban pa gid sini nga mga ginainom nato nga mabakal nga shadow ka konvenyente nakabote nga daan pero siguruhon lang naton nga instead nga mahydrate kita hindi kita sini ma ginatawag dehydrate. Kaya ang dehydration, isa man sa ginatawag, may rason kung may labot sa pagtaas sang aton sini nga blood pressure. Kung ang isa katawo, hindi nagainom sa nagkaigo nga tubig sa adlaw-adlaw, ang aton sini nga lawas, mahimo nga mag-release ang hormone nga magkabulig para nga makonserve ang water kag ma-maintain ang aton sini nga blood pressure kasubong sang gina-activate sini ang renin-angiotensin system. May labot ini sa aton sa nga blood pressure especially sa pagtaas ang aton sa nga blood pressure especially sa mga may edad-edad na kinanglan iksiduhon gid ninyo ang pag-inom sang tubig kang iban sa hindi na makabatyag sinisang kauhaw. Kung hindi mo kung kaysa pagpahanumduman nga mag-inom sang tubig, hindi makainom sini kung hindi mag-inom sang tubig. So pila lamang ini sa mga rason, pila lamang ini sa mga hidden factors kung nga kabudlay kontrolon sang aton sini nga blood pressure. Kagdiri naton karon pasudlo ng papel sang aton sini nga Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sunthone Vitamin C. Like sa aton sini nga texter diri, si Sir Rodel. Duk salamat gid. Sunthone Gold, saludo gid ba perti nga message premium D3 kag Sunthone Vitamin C kanami gid sang pamatyag ko doc actually dugay na ako nga may high blood ba madlaga na sa 15 ka tuig nga may high blood nagaburon ang panulukan nagaalay ang likod ang tangkugo okay. Kadamo sa mga symptoms madre. Pero ang good news ni no ha, para ma-shorten na lang na yung mensahe no? Ang good news ni kay nag-inom siya try lang gani ko no ha sang Sunthone Gold Capsule Premium D3 Capsule ag Sunthone Vitamin C magluwas nga nagnami ang iya sini nga pamatyag ang tangkugo naway niya basta nag-aalay kag ang iya sini nga panulok amat-amat na nga nag-amat-amat man nga nag-tinaw nagpagsik pagid ang iya sini nga lawas kag daw permiso ko no energetic kag may isa diri nga daw na surprise ako no ha ang hindi ang hindi makatindog so na nagtindog te siyempre, kung nalimbawa, hypertensive, kita-kita sa ton blood pressure, hina ang blood circulation eh. giban sana sa una giban ta giban to hindi makatindog kay galuya lawas mo ha kay luya tuhod ha literally hindi makatindog ha pero ang kaiser do lain gid niya daw amo ning gusto sang kadaman nga mapatindog kay wala pa na ganin kay inom turbo ha kuan pa lang na ultimate trio pa lang pero salamat ha. Sa ginatawag mga feedback naton nga ini. Kaya ano ba lang papel sa naton sa nga ultimate trio pag about sa hypertension? Diri kita iya sa patag sang nutrisyon. May domino effect bala ang nutrisyon pag abot sa ginatawag hypertension? Ang sabat, may ara gid. Kaya nga aman, kung husto ang aton sa nga nutrisyon, ma-reduce ang inflammation. Kung ma-reduce ang inflammation, ang aton sa nga blood vessels mangin healthier. Ang aton sa nga blood flow mangin matawhay ang iya sa nga pag-circular. Sunod, kung husto ang aton sa nga nutrisyon, ang aton sa nga blood vessels, ang kaugatan naton, madali mag-relax. Ang puwersa, madali sa nga mag-nubo, kag ang blood pressure naton, madali mapa-improve kag makontrol. Sunod, kun susto ang aton sa nga nutrisyon, isa sa nga benefit, ang aton sa nga kurason, magatawhay ang iya sa nga pagtrabaho. Kaya nga aman, ang nagapalang hugot nga kaugatan, nagapalanig a, ang nagagamay nga alagyan sa dugo sa kaugatan, kun magamat-amat na ligwa, hindi na magpamuwersa sang maayo ang aton sa nga kurason sa pag-push sang dugo parang mag-circulate sa aton sa nga lawas. Sunod nga matabo, kun hustong aton sa nga nutrisyon, ang kidneys naton magtrabaho sang mas maayo. Mas manami kag matawhay nga mapagwa ang sobra sa nga sodium kag sobra sa nga tubig nga may labot sa mabudlay nga pagkontrol sang aton sa nga blood pressure kag kun hustong aton sa nga nutrisyon, ang hormone naton sini mangin more balanced. Hindi kita mabudlayan sini sa aton sini nga insulin. Hindi kita mabudlayan sini sa pagbalanse man sa aton blood pressure kag sa aton sini nga stress hormone. Kaya ang lawas naton kung tagaan lang naton sang husto nga material kag ibutang naton sa favorable environment. Kabalo sila iya magbalanse sa tanan nga dapat balansehon dira mo na ginatawag naton nga homeostasis. Lakip na ang aton sini nga blood pressure. And eventually, kung nagatrabaho ini tanan-tanan sang maayo, hindi na kita mabudlayan mag-control sang aton sa nga blood pressure. Kag kung tuloy-tuloy ang aton sa nga healthy lifestyle, may posibilidad nga amat-amat na tunabayaan ng aton sa nga mga maintenance medication. Amunay ka-importante sang nutrisyon, kag amunay ka-importante man nga makumpleto man naton ang aton sa nga kaon yung mga utanon kag prutas sa adlaw-adlaw. Pero kung hindi man, diri sa nga magasulod ang bulig kag papel sa nga isang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Nga man, isa sa sangkap sa Santhon Plus Gold Capsule among garlic. Ang garlic, damo gini nga mga pagtuon na, no? Pag-abot sini sa ginatawag blood pressure. May sulfur compound sini nga nagabulig, no? Para masuportahan ang nitric oxide production. Nagabulig parang aton sa nga blood vessels mag-relax, ma-reduce ang oxidative stress kag mayara sa nga anti-inflammatory effect. Ang domino effect kung nagapasulod kita sang garlic sa aton sa nga lawas, healthier blood vessel lining, more vessel relaxation, lower resistance, less work for the heart, support normal blood pressure. Isa pa lang ina sa sangkap sang aton sa nga Santhon Plus Gold amo ang garlic kag may iban pagidra, may moringa, may ampalaya, may spirulina kag may mangustin nga may manami man nga epekto overall health kag paghatag sa nisang nagakaigo nga nutrisyon, vitamina, minerals, bioactive compounds, antioxidant nga makabulig para nga ang aton kaugatan, ang aton kurason, ang aton sa mga hormones magtrabaho sang husto kang nagakasinanto. Kag manami kung nagainom kita sa isang Santhon Plus Gold Capsule, updan pagid naton sang Premium D3 Soft Gel Capsule. Anong rason? Tungod nga ang vitamin D receptors makita sa aton sa nga lawas, particularmente sa aton sa nga kaugatan, sa aton sa nga kurason, sa aton sa nga kidneys, nga tanan ina sila nagainangot-angot nga kung may problema dira sa ila, nag-aafekto sa aton sa nga blood pressure kag mahimo mabudlay kontrolon ng aton sa nga blood pressure kabudlay sa iya sa ni i-manage o kung panubuon. Sa mga pagtuon, ang may manubo o kung manubo nga vitamin D levels na ginaangot sa ni sa higher risk of hypertension. Sa madamo sa nga mga pagtuon ha, kanagapakita man ano, nga kung nagpainit kita sa ni sa adlaw, Tungod nyo maprosesong vitamin D sa aton lawas kung masilakan kita sang adlaw, ukon magtumar man kita sa isang suplemento, makabulig. Kung nagtumar kita, like for example, premium D3 coffee, premium D3 soft gel capsule, mabuligan para masuportahan ng ato sa blood vessel function. Kung may influensyahan man sa ni ang hormones involved sa blood pressure regulation. Dugang pa, mabuligan yung mabalansya yung aton sa immune system. Nga kung mag-overreact gani ini, may labot man din kag may ginatawag angot kag may connect man. Bisan pa sa aton sa blood pressure. Bisan why na, itong mabalaan na, may angot gyapon tungod sa imbalance sa sulod. So ang domino effect kon, di ba, nag-inom kita permis ang premium D3 softgel capsule, better overall vascular function, improved hormone regulation, kag makabulig para nga ang matama na pabalik sa nasa normal ang aton sa nga blood pressure. Kagabi niyo kung nano, kung nag-inom kita sa nga sang Sangthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kasubong sa aton sa nga texture kay na, naging kompleto niyo na lang, pati ang Sangthon Vitamin C. Abi niyo kung anong isa sa nga sa ginatawag efekto or ang domino effect kung nag-inom kita sa nga sang Premium o kung Sangthon Vitamin C, less oxidative damage. Kung less gani ang oxidative damage, mas healthy ang hapin sang aton sininga kaugatan o kon endothelium naton, more nitric oxide. Ang nitric oxide nagabulig para magwiden, para magligwa ang alagyan sa dugo sa aton sininga kaugatan. Nami ang pagrelax sang aton sininga blood vessels kay nagahunit ang aton sininga blood vessels para malikawan naton ang paglaboy sini ung sobrang paginat or kung maglupok ang aton sa nga kaugatan. Kag mabuligan nga, mapanubo ang vascular resistance, kag masuportahan ang normal blood pressure. Amuning mga makuha na ito ano, sa nutrisyon niya ng aspeto, kung normal blood pressure nga aton sa nga pag-historyan, kag prevention sang hypertension, ang regular nga pagtumar sa nga sang Sangthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sangthon Vitamin C, nga available na sa mga butika, kag parmasya malapit sa inyo sa nga mga lugar. Sa nga pinamangkot, kung din ganyang butika, kag mga parmasya sa nga mabakal, aton din ano, pag-alawago ng mga outlet sa aton sa nga palibot, sa aton sa mga lugar, pagkatapos kid lamang sumaripot naton sa nga mga pahanumdom.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Sangthon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sangthon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sangthon kag Vitamin D3.
3: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: Max Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na? May Samsung ka Vitamin D3 ka pa? Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santo Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Gusto

0: Pabalik sa aton sa ringa pagpangalaga diri sa aton programa.
1: The secret of health.
0: Basta may palagas pa kamo ang mga panamangkutanan, mahimo na lang i-send sa aton sa ringa text hotline 0950-975-6970. Ba may texter kita diri? Ako daw kung magsakit ang akong sining arthritis. Kay kasakit, ginsang kong malagko sa akong sining tiil. Gapainit gin man sa ulo, dok. Ang nagataas man BP. Ginakulukadlaw talaga nino sa akong personada. Kulukadlaw, kati ka magdugang sa pangasubo, gapainit mo. Tiyo, mapanubo, oblong blood pressure mo. Hindi, gid. Kundi, ang pinakamanami na ton nga himuon sini, tunaan na ton kung anong kausa, kung niya nagsakit. Tiyo na ito kung may arthritis ka. Diba? Matag lang ko sa example, ha? Kung kataas mo sining uric acid, gakaon ka pa sa mga kalanon karon nga mataas ang purine. Tapos syempre, posibilidad gid sa na, nga pukawon niya gid ang sakit, ma-inflame na siya, mabanog na siya, mapula na siya, magpalanginit na siya, kang magbusog na siya. Di kundi, konektado, man karon sa imo sining blood pressure, sinoblang nasakitan, dira nga nag-relax pa. Ako nag-yuhum-yuhum pa. May aramin siguro iba na, pero panalagsago, ra? That's why ginakuangin na to, na ginasuggest na to, na kung hindi ginmagwantang pananakit sa lawas, di pwede kita yung makatumar sa pain reliever, kasubong sinisang cess the pain. Makabuli gina, para nga madasig, maumpawan ang pananakit sa inyo sinikalawasan. Ang inyo sa nga mga arthritis dira nga nagatukar nga tuman kasakit ang pagbusog sa mga apektado nga parte sa aton sa nga lawas. May migraine headache ka, sakit imo likod. Bisan pa gani, daw hindi ka lang mapahamtang sa ni alay hawak mo, pala mo po yung kalawasan mo. Iban sa nagataas blood pressure nila, kaya nga man, hindi sila komfortable. Which is, kung nga pala nakita ang kalawasan, makabulig ya ang pag-inom sang cess the pain. Pain reliever na siya nga makabulig sa pagpasulay sa aton sa ni pamatsyag. Siyempre, parang hindi man mag-react nga magdugay ang pagtaas na ito blood pressure o kung madugangan pag yung piladira ka mga ginabatsyag na aton sa aton sa ningalawas. Pero kung nalimbawa, may ara sa aton nga nagabulo batsyag sa mild man nga pulo pala nakit sa lawas, iya nagpulo pala maul o kung naunay lang, ti ara iya sa aton niya nga suggestion, hindi man tanan balang niya pala nakit sa lawas, kinang lagi na aton tumaran sa nga ginatawag sa the pain o kung pain reliever. Ayan madalaman sa bulo balanyos, abi try nyo abi, Sunthone Plus Herbal Oil. Kaya ang Sunthone Plus Herbal Oil, may ara ina sa ginatawag mga sangkap nga makabulig para nga magpanami sang aton sininga pamatyag ka magpanami sang aton sininga blood circulation. Base sa pagduon to no, gina-endorse gani sang aton sininga Department of Health ang peppermint oil nga makabulig gani. O kung ang peppermint nga makabulig gani para sa palanakit sang aton sa kalawasan, especially kung mild lang ang mga pagpalanakit, kahit hindi maging tanan nga sakit suliton ko, especially kung nag-umpisa pa lang, tumaran tayo na aton sa pain reliever. Ayan, madala pa man sa bulo balanyos. Kapin pa, kung ang imo sininga balanyos, may sangkap gadi nga para sa palanakit sa kalawasan, kasubong sang peppermint, isa inisang sangkap sa aton sa nga Sunthone Plus Herbal Oil. Kagabi niyo kung nano, may isa pagid ka good news dira, ha? Kay ang peppermint oil nga ara dira sa Sunthone Plus Herbal Oil makabulig pagid sa aton sininga pag-relax, relax sa aton sininga lawas, kagpaparelax man sa aton sininga paminsaron nga kun stress kaning sa katao, dili sige na advice din aton na bitrible, try anibla. Tun-i nga mag-relax sa piyak ng stressful situation. Pamanyos ka sa imo sininga agtang, sa imo sinidungan-dungan, sa imo sininga tangkugo, sa imo sininga likod, sang Sunthone Plus Herbal Oil, kinagabulig yun na sila parelax. Way palabot ta, sang ginatawag aroma effect benefit sani. Kung masimutan mo nga sininga scent, nga nagabulig sa madasig na ton sininga pag support sa ton sininga pag relax. Para syempre, hindi madugangan karon ng tensyon, pamatyag na ton nga daw hindi komfortable, nga nag-afekto man sa ton sininga blood pressure. Sure. Kag tiyang manami pagid sini magluwas mga palang-alay, mga palumoy-poy, umpisa nga pananakit sa kalawasan, nagabulig pagid dinhi para malikaw kita sini sa dengue infection. Nga aman. Kay ang dengue infection ginadala ini sang lamok, ang peppermint oil specifically nagatabo gid ini iya sa dengue carrying, nagadala sini sang dengue nga lamok nga kun makakagat sa aton. Medyo mabulubudlay kag mangin komplikado nga aton sa ringa mangin kondisyon kag sitwasyon. Pero kung hindi nangadaan kita mapalapitan sa isang lamok, kaya nagapamanyos kita sa Sunthorn Plus Herbal Oil, tukad ibalikaw kita sa isang dengue. Magluwas pa ang iban sa nga mga sapat-sapat nga posible magkagat na magkutot sa aton, nga magtuga sa isang irritation sa aton sa nga panit. Sa nagapin naman kot, kung din ni sarang mabakal, actually available na ni sa tanan niya, kung sa halos mga butika, no? Kagparmasya, malapit sa inyo sa nga mga lugar. Pero ang iban, kung makalagaw-lagaw sila sa lagko ng mga butika, mga kilala ng mga butika, naghahapit na lang sila kang magbakal kati available man mo. Like for example, pwede ka man makabakal dira sa Mercury Drugstore. Ma-available man ni sa Rose Pharmacy, sa The Generics Pharmacy, o kung TGP, South Star Drugstore, kung South Star Drugstore, All Green Pharmacy. Kung makalagaw, makasulon, makamudira sa generika, available man ni mga product naton. Kag sa iban, pagin yung mga butika, kag parmasya, dira sa inyo sa nga mga lugar. O kung hindi gani, para nga magluwas, makabakal pa kamusang tanan nga mga food supplement, ano, sa Yes to Health Incorporated, tapos may libre pagin kamusang konsultasyon, guidance kamusang ni, kung may ginatog wellness counseling kamusang ni, pinaagi sila dirang alternative medicine consultant, pwede ka mo makakadto sa Yes to Health Wellness Center, dira inanahamtang sa A. Yang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, tabok lagi din sila sa Iloilo Midtown Hotel. Halin Domingo hasta Biyernes, may ara sila sang libre nga konsultasyon. Nagasugod sila alas 9 ang takna sa aga. Kag sa mga taga Bacolod, surat sa Bacolod, kag sa Negros Island Region, pwede man kamo makabakal sang tanan nga mga produkto sang Yes to Health Incorporated dira sa Yes to Health Store. May physical gani nga tindahan o kung store dira, kung outlet, dira nahamtang sa Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at tubang lang, kung tabok lang din sila sa Marayo Banka. Pero sa mga wayas yung tiyempo, maggado sa butika, maggado sa parmasya, o kung may tiyempo, maggado sa Yes to Health Store, way man tiyempo, maggado sa Yes to Health Wellness Center, kung dali ka masusunod sa Iloilo. Pero gusto ka mo sinimagdugang, bakal, sa mga naanda nyo ng produkto sa Yes Health Incorporated, o kung sa iba na gusto mo na mag-try, kahit nabatian man nilang makabulig sa ila sini ikaayong lawas, especially sa patag iasang prevention, pwede man ka mo sinimaka-order online. Especially sa nag-message, gyapon dari sa aton, Dok, anong kwan man? Ano ang link online man? Kaya mabakal kami sang turbo. Iba niya magbakal sa butika mo online. Nabal sang isa. Wado ko ay kabalo sa business. Ano bakal ko sa online sang turbo dietary supplement? Siya daw believe sa mo. Kadto ka mo sa online. Kadto ka mo sa ni. Kung may ara ka mo TikTok and Shopee account, itype nyo lang sa inyo sa inyong mga search box. Yes to Health Inc. 2011, amo inang ila sa nga official store, pwede ka mo dira makapili sa mga produkto nga nauyunan nyo na, naandan nyo na, ginagamit nyo na. O kung sa gusto magtrya, pwede ka mo dira makapili, kag i-proceed nyo sa ginatawag order, no? Check out, kag hulat-hulato na lang nga i-deliver sa inyo sa nitagsa-tagsa ka mga panimalay. Sulitan ko, ang official store nila online is Yes to Health Inc. 2011. Sa mga white chempo, maggantos butika. Kaga magbakal sining mga produkto. Namigin man, Dok, ang Sunthorn Plus Herbal Soap. Kay na-notice ko, nabuhinan ginman ang BO lang ang balonta dariya. Ang BO ko kon ako ang balhason. Kag namigin man, Dok, sa katol kay kadugay na sang akon sa ninyo katol nga pabalik-balik daw gadamol na gani ang panit ko sa tiil. Pero nagpali siya sang ginsigi-sigi ko gamitan sang Sunthorn Plus Herbal Soap. May puruhan nga masulbar ang mga skin issues naton, mga katol nga pabalik-balik o kung dugay magpali bala. Kasi may antibacterial property ning Sunthorn Plus Herbal Soap. Isa sang sangkap sa di is bayabas o kung dahon sa isang bayabas. Magluwas nga may ara sang papaya, may malunggay, kagiban pagid sa nga mga sangkap. That's why manami, i-recommended siya sa aton sa nga lawas. Hindi lang pampahamis ang aton sa nga kutis, sa aton sa nga lawas, kundi lakip man sa pagpatay sang sobra nga mga kagaw dira nga ukon sang kagaw nga nagamuad dira nga kausa sang pagpanimaho sang aton sa nga lawas kung body odor kung kita sa nga balhason. Pero sa mga beauty conscious pagin iban dira, no, gusto ka mo mag-try man sang Clear Skin Herbal Soap. Ariya recommended na to niya gamiton sa guya. Kamay kojic ini siya, kamay glutathione nga nagabulig ya amat-amat pahamis kag paputi sang aton sa ringa panit sa guya. That's why gina-recommend ganin naton kung gamiton niyo sa guya, dalas dasa niyo na lang pati inyo sa ninga liog. Kati kalaw ay man karong guya niyo lang puti liog niyo itong. Ang ibang ganin sa ni pati botkon na lang nila ginagamitan nila para nga dito kaya ay tanawon ni maputi o kon hamis imo sa ringa guya, panit sa guya, imo sa ninga liog pati imo sa ringa botkon. Clear Skin Herbal Soap may glutathione to kojic plus may aras ang virgin coconut oil para marikawan man ang tuman nga pagmala sang aton sininga panit. Recommended ko sa nagpinamangkot sa aton ano kunang maayo nga imnon. May nagpamangkot rin nga bulong gani imnon. Ano kunang maayo nga bulong imnon nga bulong para sa mata. Actually, hindi ko mag-recommend sa inyo sang bulong para sa mata kasi diri kita sa naturopathic medicine. Diri kita ya sa patag sang nutrisyon. Suporta para sa aton sininga eye health, para sa aton sininga overall health, ug sa patag ya sang prevention. Ma-recommend ko ya sa inyo especially sa mga nagaedad 30 katuig pataas. Kinanglan di kamo sini magdugang suporta sa inyo sininga mata sang lutein, sa zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E, especially kung may ara kamo sini sang mga ginatawag risk factors. Ang isa sang ito tumuro ng nakon nga risk factor sa kalabanan na kung may cellphone kamo. Kung adlaw-adlaw kamo sini nagatamod sang cellphone, nag-emit na sang blue light, nagapakapoy na sang tuman sa aton sa ring mata, kapin pa kon instead nga ipahuway na naton, sige gyapon kita sang tutok ng iban ba kung kaisa ginakuan pagi na palapit pagid sa ila sa ring mata. Ang iban instead nga magtulog na sa gabi ga pulaw pa tanaw sa screen, naga-damage na amat-amat sa aton sa ring mata. So kinanglan para maproteksyonan, Visinex Plus Softgel Capsule aton rekomendasyon para nga masuplayan naton sa dugang lutein, sa zeaxanthin, beta-carotene kag vitamin E ang aton sa ninga mata. Kag pinakamanami gyud nga way kapag ginabatyag sa imo sa ninga mata, ti punuon mo nang adaan kag mintinaron mo nang nutrisyon nga kinahanglanon para malikawan sini ang problema ukon ang pila sini ka mga komplikasyon pag abot sini sang panahon. Libaton ko ha, sa mga nagaedad 30 pataas, kinanglan gid nga may suporta kamo sa inyo sa ninga mata. Isang gina recommend naton bisan twice daily lang, 2 times a day pag tumar sang Visinex Plus Soft Gel Capsule. Okay, badog kuha naman naga TV naman ng aton sa ninga tiyempo. Pero masahon ko din ang isa na itong ka-texter dre. Si Doc, si Mrs. Bala, ambot kong husto man Doc ang pag-intindi ko. Hindi na pagbasahan ang ngalan ko, Doc. Namo niyang gusto. Sa primero, pala nga ninyo gusto pagbasahan pangalan nyo, pabalo na kamong daan. Para nga, kumbaga, discreet, okay? Husto gimang bala, Doc, si Mrs., kung hindi gani mahatagan sa ginapangayo ga high blood, hindi ko sigurado. Hindi ko sigurado kung hindi mahatagan ga high blood, pero ano yan na ginapangayo ni Mrs., no? Aria, ang isa sa ma-recommend ko si Mosani, gamit ka na lang kung tumar ka na lang. Testing niya bala, Turbo Dietary Food Supplement. Balaw na ko, asang ginapangayo ni Mrs. ng hindi mahatag. Hindi ko sigurado kung nag-high-blood siya. Pero damo, nga mga banas na nagreklamo sa itong gari-tabli, ila sa nga Mrs. mo, kung makulang sa ila sa nga obligasyon. In fact, texter na itong nagkasaling, ang problema niya, kaya nagpangimo ng iya sa nga asawa, kay kulang sa... hindi ko lang pagbasahon kagbase dito sa ibang ginhatag. Titesting niya Turbo Dietary Food Supplement. May klavo waska kag may maka nga nagabulig increase ang libido. Butang balon, amat-amat pabalik ang gana, amat-amat pabalik ang kainit, amat-amat balik sini ang puwersa, kag amat-amat panami ang aton sini nga blood circulation. Kay may ano pa ganin eh, may benepisyo pa ni sa aton sini nga paminsaron nga kun alba daw medyo kis ako lang kaso focus bala sa imo sini nga paminsaron, ang imo sini nga attention bala doga lapta bala, makabulig man ang kombinasyon sang maca kag clavo huasca diri sa mga sangkap sa aton sini nga Turbo Dietary Food Supplement for Men bisan twice a week lang ninyo sini nga imnon kada tatlo ka adlaw. 30 minutos antes sining sexual activity, pwede ka mo sini makatumar sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Available man niya sa mga butika kag parmasya marapit sa iyo sini nga mga lugar. Well, kalang alay na sa aton sering oras, sa aton sering pagpangalagad, baso nag-upo dili sa aton sa Facebook Live. Si Ma'am Lisel is watching, Sir Cyrus. Aba, mga suki na aton dira sa kuana. Mga suki na aton dira sa Banwasang Mina. May kapamati, galida sa aton. Thank you sa pag-upod niyo sa aton sa nga pagpangalaga. At isipan pag-in natin sa nga mga Facebook viewers. Kag sa mga nag-upod sa aton sa Bugo sa nga isla sa nga Panay, kag Negros Island Region, kabay pangabisan pa ano nakabulig-bulig sa liwat ng aton sa nga pagpangalaga sa paghatag sa inyo sa dugang pag-in mga ideya. Pagtukib sinisang pila ka mga sikreto sa natural nga pamaagi sa pagpasanyog sa aton sa nga ikaing lawas, pagbulong sa balatian, kag siyempre kung paano nato na ni mahimo maalikawan. Subaybayan na masunod nato sa nga talakayan para sa dugang pag-insiring nga kayuhan sa kinaandan ang inyo certified na Naturopath Practitioner Dr. Leo Amos. Nagapasalamat sa inyo pagsubaybay kang nagabilin sa pag-ayos ang badatian, disiplina ang kinahanglan. Mayong hapon sa inyo tanan.
1: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tubtob naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
2: Yes to Health!
3: X FM
1: Santon Gold Live Testimony.
4: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
1: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na

0: Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Sister Pain.
7: Si Michelle Legale, isa

Sister Pain, ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na lakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold,
2: mabibili sa mga butika.
3: Gusto

0: Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3

0: Coffee Mix.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami gamit ng Santon Plus Herbal Oil? Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
6: Ako si Sarah, sa akin kutipan ni Lilo.
7: Sa akin

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult a doctor. Pagbili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: X. XFM. FM.

0: Sakam. Isa ka maulanon nga hapon sa inyong tanan. Saan? Doon nagbungulaw. Kinakakiyo gali. Isa ang maulanon nga hapon sa inyong tanan baw. Doon lang kita kaunta tang ulan subo ka panahon. Aling kaginas ang kagahon pa yung inulan. Daw maubusan na gina ko sang mainit. Nga bagay nga himo on. Alright, alas dos, dosi na sa hapon. Kag solo naman kita na isubong hapon mga katropa. Kaya nga itong nga sexy din, di gidguro ka langoy subaha. Oh, be safe lang na mamang, no? Kaga sa mga katropa, tadira nga nag-experience subong sa mga binaha, no? Kaga brand out, kikisa, daga brand out siya, no? Pag magkusog-kusog ang hangin, dulo brand out naman. Good luck naman sa atong mga appliances. Kaga syempre, halong kita, no? Sa mga dala nun, may mga open wire, no? Kaya mo muna ang rason nga may mga nagkakuryente. Kag i-ready lang dang aton nga mga battery, mga flashlight, aton nga mga posporo, kandila, lighter. Kag ang aton nga mga first aid kit, no, kay hindi ta mapaktan, no, ang panahon. Kisa nagataas ang tubig, especially sa Jensen Subong, no, why pa sila gani ka recover sa bagyo sa ila, lindol, no. Subong may ginabayo naman sila sang baha. Amo nga prayers to everyone here in the Philippines. Kag sa mga nagapamati direya sa aton nga programa, syempre no, happy viewing and listening sa aton nga mga katropa nga nagapamati dire sa ila, syempre nga paborito nga istasyon, 103.9 XFM Bacolod. Kag sa mga nagapamati dira sa aton nga live stream sa YouTube, meron kita dira sa XFM 90.3 Bacolod live stream. Pinaagi sa aton nga YouTube channel. Kag syempre no, ang nagapamati man dira sa aton nga official page. Walang iba ang aton nga XFM Bacolod News and Public Service Authority page. Maayong hapon sa inyong tanan mga katropa. And sa mga sa ulog sa ilang mga birthday subong, no? Especially sa akon nga tiya, no? Utod sa akon nga daddy nga si Tita Maylene. Happy birthday Tita Maylene Palermo. Kag sa tanan yung mga nag-celebrate sa ilang mga birthday dira, happy birthday sa inyong tanan. And later mga katropa ha, since solo ako, update nyo ako diri sa aton nga programa. Matawag kita sa aton yung mga katropa karon ha. Or pwede man ninyo isave ang ininga number, no? 0950-522-2818, okay? Pwede kamo katawag sa akon or pwede man na ako matawag sa inyo. Pero kung para mas madali, mas maayo nga magatag na lang kamo sang number dire sa aton nga official page, no? Para ako na mismo matawag sa inyo karon. Para syempre mag-story ha kita kag base pa lang yung artista kamo tidulo drama kita eh. Pare bala kagapo no na napasubo gid si Melanie isang drama. Kag si Miss Annie, no? Sang Starbucks-er kapihan dira sa Morsha. Sa may Kansilayan, Morsha. O si Uncle Bob nyo talaga doon, hindi pa magsulod, no? Kay grabe kitang inulan kag binaha. O galing ito ba si Idlawon ka mo bala sa akon? Kaga ba si magsungkod ka mo nga, oy? Duha na lang gani kadlaw, taga si manang inyong programa, mabsin ka pa?
1: Sugi, takap lang ka mama.
0: Eh, syempre, no, sa mga katropa ta dira nga nagkapamati sa ilang mga panimalay, labi na gid sa ilang mga radyo, maayong hapon, medyo kapi-kapi na kamo, no, okay, para at least mainit-initan ninyo ng mga katawan. Kag sa mga nag-a-opisina dira, it's Friday, kabalo naman kamo pag Friday, eh, gadali ng iban magpuli, no, okay, para naman baka pauway na kay weekends, syempre at sila sa ilang mga panimalay, nagapuli kag nagka-celebrate sang ilang day off sa ilang family. Kag sa mga nagatrabaho dira sa field, no, labi na gid sa aton mga lineman, sa aton mga poste, halong kita, no, kay baw basa subong ang kalibutan, na ba si mag-ground bala, no, simbako, no. Kaga sa mga nag-travel dira and nagapamati sa ilang mga radyo dira sa 103.9 XFM, maayong hapon, drive safe mga papangkag mamang. And syempre, no, sa mga katropa to dira nga nag-luto-luto, no, labi na gid sa shoutout na gali sa mga nagaluto dira mismo sa or mga cook, no, labi na gid sa akon nga bata, no, nga chef dira sa Firehook, ha, no, shout out ko dagali, no, labi na gid ang iya nga upo diri, no, si June Mar Ricarte Desierto, no, shout out, no, and shout out man sa akon nga bata nga si Vincent Miles, ang akon nga master chef. Alright, nagbreak sila subong ko, no, from Firehook. Mailan nga pagluto, anak, kaga mamashar ako dira sunod sa inyo, no, kay kamanamit ang ilang mga pagkaon dira, no, located lang sila dira tabok sang how do you call this, Camellia Homes Mandalaga, no, so may Vista Mall dira bala, may tabok ang ano dira village, I'm not sure, Rockwell ang pangalan siguro, no, Rockwell, oh, aragi dira, no, located ang Firehook. If you wanna dine or chill lang, no, kay kanami sa mga refreshment nila dira, all you need to do is kantuan nyo lang ang Firehook and pakitaon si Vincent Bell sa kalyar. Kag si June Mar. Alright, alas 2:19 na sa ngapon, mga katropa. Kagangang pecha subong, ha? Julio 24, 2026. And syempre, nakapamati makamugiapon Dre Kai Kavokal, aka Boy Turbo, syempre ang one and only Uncle Bob ninyo sa X-Rated. Siyempre, kaupo na ako ng partner nga si Sexy D, nga subong, medyo busy. Happy, happy birthday gali sa imo nga sister, ha, Sexy D, no? Regards lang ko da kay sister mo nga nag-celebrate sa birthday niya, drasa si Liza Sunburst. Kag sa mga nagasaulog dira sa ilang mga birthday, wala kita da pa biskan supas na lang kay gido ka tug na gido. Wala gad. Di wala. Kag syempre sibo nga mga panahon, no, medyo maulan-ulan, kinanlan ta gid ya, ha. Hindi lang niya kay magulan, ha. Kundi kinanlan ta gid ya perme nga may ara kita sang ginatawag nga resistensya or kabakod every time nga nag-aubra kita, nagasulod sa eskwilahan or sa daily talang nga activity, no, we need to sustain our healthier habit of eating nutritious food, no, get enough sleep, drink plenty of water, kag syempre exercise, hindi pagkalipatan, no, ang aton ng mga food supplement, isa ini man ka way nga makabulig sa aton kalawasan. Labi na gid kong nagasuffer kita sa mga masakit, no, labi na gid nga do wala kita sang kusog kahit nagapulaw kita, nagaubra kita, direct hit sang sunlight ang maguman ta, no, labi na gid sa mga field workers, sa aton ng mga construction people dira, no, kagang mga nagapulaw ta nga mga katropa, no, labi na gid sa call center, kag sa mga katropa ta dira nga mga sir, dira, no, sa duty, no, whether it's your policeman or coast guard or security guard nga nagapulaw bala kung kagahon. So what I'm telling you now, mga katropa, is that may ara kita sa ginatawag ng Ultimate Trio. Nga abi Uncle Bob, tatlo gid, hindi lang isa, duwa nga kinanlan tatlo. We consider it Ultimate Trio kay nga ining tatlo ka suplemento nga gina muno ko sa inyo or gina-endorse ko sa inyo subong. Syempre, mas lain gid jab lang ginatawag nga 2 is better than 1. Diba? Kung mas kumpleto pagidya kung tatlo mo. Nga are ang rason. Kaya ang una, ang Sunson Plus Gold na mga katropa nga nagapanguna sa aton nga Ultimate Trio, isa niya ka suplemento nga nagahatag or nagasupply again. Supplement meaning supply, ha? Nagasupply ini sa mga maayo nga pagkaon sa aton lawas, no? It supplies food sa aton lawas nga do hindi tabla pwede makaon na do adlaw kitungod syempre mapait pero sang marguso iban kamahal sang prutas subong, no? So gimbutang ini sa capsule para naman makonsume sang lawas ta para maging healthy ang aton nga body kag matagaan kita sang stronger immunity, which is amo na ka importante ang immunity sa ang immune system sa aton. Amo na gani nga nagapanguna dira ang aton nga Sunson Plus Gold nga may ara sang ginatawag nga mangosteen, no? Ang aton lawas need jagged nga may ara kita sang madamo nga antioxidant sa aton kalawasan kay amo ini ang responsable sa pagkakas or pagano sa mga toxic sa aton lawas pag remove, no? Siyempre, mangosteen, kabalo naman kamo nga kilala ini nga prutas nga naga ha pagkakas sa mga toxic sa aton kalawasan, no? Haya, kumbaga mataas ini ang level sang ini nga prutas when it comes to antioxidant. Paano kung may ampalaya pagid? Siyempre, ang ampalaya, hindi man na pwede pang usun mo ado-adlo kay Diyos ko ka mapait na. Mapait pa na sa kabuhi. Amo na ganing agibutang ni sa capsule para makonsume sa imong lawas. Kumbaga, wala ka lang kabalo, kaya na-digest na galis ang lawas mo ang ampalaya nga mapait lang pero may manami nga epekto sa aton lawas. Nagapa-lower down ni isang kolesterol? Kag, naga! Regulate sa atong mga blood sugar. What if kung dugangan tapagid sa malunggay? Ining malunggay mga katropa, no, may ara ini sa ginatawag nga vitamins and minerals nga naga pa-healthy sa aton kalawasan. Namo nagay ginalakot ini sa tinola, sa pandesal, sa laswa, sa ano ning may mga shell ni? Pakinaso, no? Madamo ini sang maayong epekto, no? Kita mo ang balunggay namon, isa na lang ang down bilin. Kay man ginahanting. May garlic man ini, no? Nga kabalo man kita, ang garlic is anti-cancer. Aside sa anti-cancer and garlic, anti-inflammatory. Meaning to say, hindi maghabok imulawas or kakas ang mga bukol-bukol, no? Namiligin ko yung mga something ginatawag natin nga cyst, no? Subong pa lang. Tap na unta na kagpuson gamit ang aton nga Sunson Plus Gold. Last but not the least, syempre ang aton nga spirulina. Ano ba lang spirulina mga katropa? Ang spirulina naman ang in charge naman sa paghatag sang protina sa aton kalawasan. Amo na gani nga Sunson Plus Gold lamang ang inyo imnon every single day para masustener ang kaayos ang imo panlawason. Tinabatian nyo naman na, no, mga katropa, sa isa pa lang makambal ka nga busog-busog na ang imo lawas ang nutrisyon. Galing kiti, hindi ta magpakumpiyansa, dugangan ta pagidya sang aton nga ikaduwa nga suplemento, ang aton nga Premium D3. Ang Premium D3 mga katropa, isa naman iniya ka capsule, no, or what we called sunshine vitamin. Ining Premium D3 mga katropa, i-flash na dira sa screen, no, ara sa screen naton. Gin-design ini para mag kakas or sila naman ni ang responsable sa pag-remove or against sa mga virus kag bacteria sa aton kalawasan. May ara ini sa ginatawag nga premium coconut oil kag may ara ini sang malunggay oil o malunggay oil naging dugang kag ang pinakaimportante labi naging subong nga panahon nga nagaulan-ulan ang aton nga vitamin D3. Ang vitamin D3 ta mga katropa makuha tala ini sa sunlight no, muna nga gibutang ini sa capsule para naman matagaan kita sang vitamin D3 biskan nagainulan biskan gabi no, importante may vitamin D3 ang aton lawas. Sa duwa busog ka na dugangan ta pagid para ma-overdose kita sang ginatawag nga sustansya. Amo na gani nga, mayara kita sang aton nga ascorbic acid or what we call santan vitamin C. Ring santan vitamin C ta mga katropa. Parag ni sa aton mga kabataan nga naga-eskwela subong no, labi na gid nga subong nga panahon gin cancel na ang aton nga klase no, mapa-college, high school kag elementary due to heavy rain. Kag medyo may hangin nga dala no, amo na gani nga kabud lagi ko may low pressure ang aton nga panahon dala gadala ini sang wala untat nga ulan. Amo na gani nga dapat mga kabataan ta baskog ila nga immune system. Amo na gani nga may ara kita sang ascorbic acid nga santan vitamin C para naman matagaan kita sang pag-boost sa aton nga immune system. Ano bala ang importansya ang kolbab sang mabakod nga immune system? Una sa tanan, hindi ikaw matapikan sa mga balatian. Ikadua, hindi ikaw dali maging masakiton. Kag pangatlo, may energy ka sa pangadlo adlaw nimo nga trabaho or eskwela or mapagsik nga panlawason. So ano pang inaulat nyo guys? Bakla nyo na ang aton nga ultimate trio. Mabakal nyo ni sa mga butika malapit sa inyo nga lugar. Or pwedeng-pwede nyo man katuan ang aton nga wellness center do. Ang aton nga Yes to Health Wellness Center. Dira namtang sa door number 46, Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Kung gusto nyo man niya orderon through Shopee kag Lazada, pwedeng-pwede man. All you need to do is pakitaon nyo lang ang Y2H 2011 na shop para legit ang inyong mabaklan kag ma-deliver sa inyo door-to-door. Siyempre, talan nga produkto dari mga katropa, himo inis ang Yes to Health Incorporated. Nga nagkapati, health is wealth, kaya mag-yes to health! Kag medyo madamo, nagin ang ato ng mga katropa nga nagka-comment din, no? Ati, suguranta, no? Suguranta sa aton nga katropa nga nagatutok din, kag nagapamati sa aton nga official page, ang XFM Bacolod News and Public Service Authority page, nga may aras ang 141,000 followers. Please do like, share, and follow! Ari din, nagkapanguna ang atong katropang Melanie Martisano. Good afternoon, Uncle Bob, kag Sexy D. Kamusta? Happy Friday sa inyo. Galantaw lang di kami sa Sitio Lapak, Duldul, Barangay Robles, La Castellana. Thank you! Ano man din nga itong katropa nga si Alberto Norbing Loreno, watching and listening from Talisay City Zone 15, Negros Occidental. Kag may dugang patamyaw si Belanino, pag-greet lang ko sa akon mga tupad balay, Uncle Bob, kag cute nga sexy nga Sunday Trisita Martisano, Josie Martisano, Jovi Martisano, Girlie Martisano, kag Joseph Martisano. Ay, wala gali si Sexy D, wala siya kay Namort D. Grabe no, piyak balaya pero puro igali pamilya. Yeah! Hindi man sa bias ah. Eh syempre ya gusto niya karon niya i-greet ya pamilya. Ya wala ginasang malahain da. Ariwan diri si Lilia Lombrado. Good afternoon, Uncle Bob. Nami ang tiyempo kay Bugnaw. Nami lang barikutot pero ang ears ara sa XFM sa jagid no. Yeah ba? Bo, nag-ready na sa number si Ma'am Milanio. Bo, ma-istorya naman siguro sa ako. No? Ano ka, ma-pinpal? Siguro, ma-speed data di guro ay. No? Nami, drama ka mo. Amo na gani kung magtawag si Uncle Bob sa inyo. Ready nyo ng self nyo since I'm an actor, no? Kumbaga, anad ta sa mga actingan. Siyempre, I'm a voice actor as well. Dapat, i-feel nyo man nga voice actor ka mo, no? Ah, dapat. Ready ka mo sa ako ng pagtawag? Kay para, oh yeah! Alright, abagay na dapat siya. So karon, kung gusto nyo matawagan ka mo ni Uncle Bob, ibutang nyo lang dire sa screen nato ng aton nga. Ang inyong number ha, para matawagan ko ka mo karon. After sang aton nga, sulat nga pagkabasaw ng mga extraordinary nato ng mga sulat. Para naman may matunaan kita sang leksyon, no? Ariman diri si katropang Ronda Bong Villalobos. Thank you! Ariman diri ang atong katropang si Jessica Gonzalez. Good afternoon, katropang Uncle Bob! Good afternoon sa imo man, Miss Jessica. Ariman diri si Sir Jelwin. Good PM Uncle Bob, done sharing naman basi ma-mention sa Lunes ni President Bongbong Marcos sa iyang sona ang party sa pangbully sa China sa Pilipinas sa West Philippine Sea. Ginaagaw ang kadagatan. Ang dagat isda kag mga corals gintunga na sang Diyos. Correct! Thank you! Done, like, share, and follow Katropa Class, hambal ni Jessica Gonzalez. Ga-monitor lang diya sa sitio Carmen, Barangay Carabalan, Himamaylan City. Thank you! Sige, karon kay mapinpal naman kita, ha? Sa mga interesado dira nga mga katropa, tanga matawgan karon ni Uncle Bob para naman ma istorya kadali no kag makuha ta naman ang inyong suwestyon no or inyong mga advice para sa aton nga letter sender. All you need to do is ibutang lang diri sa aton official page ang inyong mga number pareho sang ginimo ni Melanie. Ibutang niya lang inyong number kay karon magapili ako sang matawga, no? Or may kung damo kita oras, tawgan tang tanan, ha? Para everybody happy. Ano ba lang ato nga himuon subong nga panahon, no? Siyempre, it's Friday and this is the last working day of the week, no? All we need to do is mabasa kita sang isa lang ka extraordinary nga sulat. Ma-advise kita, matawag ta sa inyo. Kag later gari ako mahilig ka mo sa mga music, mahilig ka mo mag-golf. Karon nga gabi or 6 to 9 PM, ako si Uncle Bob nyo aka ka vocal ara dira sa Buklod Resto Bar Golf Club dira sa Mandalagan. Sino diri mga taga Mandalagan, no? Kita na kita dira. Karon mga alas 6 ang gabi, no? Kaupod ang akon nga banda nga 6 strings attached band. Magatukar kami dira, no? So i-ready nyo inyong self. Kaon ka mo to, paliwaliwa, chill ka mo. Kay ara kami dira karon sa Buklod Resto Bar, dira sa golf club nila bala na yun. Sa Mandalaga, no? Ara na da, always, no? Lawig na na dira. Makambali ko manamit ang ambience. Manamit ang pagkaon, cold ang mga drinks, kag ma-enjoy nyo ang music ng mga banda nila. So since it's Friday night, magsinadya kita dito ha. Kitanay lang kita dito karon alas 6 sanggabi sa Bukload Resto Bar. Shoutout tagli sa mga tag-iya, no? Labi na gid kay Sir Mark Torre, ang uto ni Joel Torre, no? Shoutout sa inyong tanan Torre family. Actually, dugay na kami nagatukar, kaso lang sinila kami nakabalik kay kabalo naman kamo nga medyo hindi tabis. Gagari din naman may dugang ginahambal si katropa ni Jessica Gonzalez, no? Pa-shout out sa amiga ko nga si Reyna Diestro, no? Ang balyasang Canlaon Chapter Barangay Carabalan, Himamaylan City, good afternoon daw. Thank you! Oh, shout out na ko, no? Miss Reyna Diestro! Kag sa mga viewers ta dira, no? Maayong hapon sa inyong tanan. Kag siyempre sa mga listeners ta. No, alas 2:37 na sa hapon mga katropa. Kag, siyempre, mamati kita na sa malipot nga pahinumdum, ha? Kag musika. Kaysa aton pagbalik, masugod na kita basa sa aton ng extraordinary nga mga sulat, no? Ari nga sulat or story, no? May kaangot ini sa ining nubyaya. Kumbaga, may migo na pero nagapangaluyag pa sa iba, no? Kung relatable na sa inyo, ti storyan ta na karon kag ano ang masiling nyo, no? Amo na gani nga dapat i-ready nyo mga number nyo dira para matawagan naton, ha? Kay amo na aton nga ginatawag dira mo naton tawagan karon para naman masadyang atong programa. So ano pang inaulat naton? Timpla ka muna isang kape nyo dira. Labinigid ko ang ginakapi nyo, Santone Plus Coffee Mix. Bo, manamit gid, no? Suabe. Amo na nga dapat, tutok lang mo giyapon rin sa X-Rated. Kaupunin inyo nga Uncle Bob, a.k.a. Boy Turbo, a.k.a. Kavokal, sa Facebook at sa TikTok. Magabalik ang inyo nga programa, diri lang sa inyo man nga paborito nga estasyon, 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo? Exciting, and I'll be back. X-rated.

0: The Secrets of Health.
1: Ang kakulang sa pagtulog, Dok Leo, anong epekto yas ini sa may mga diabetes, Dok Leo?
2: Sa may mga type 2 diabetes, ang problem nato is insulin resistance. Bisan isa lang gani kagabi nga pigaw ang imo sa ninyo pagtulog, nag-aafekto ini sa insulin sensitivity. Much more, sa mga tagpadamati nato, pamangkota sa inyo, pila kagabi nga pigaw inyo sa ninyo tulog. O kon pila kagabi nga hindi ka mumayo sa ninyo makatulog. O kon normal na sa inyo sa ninyo daw hindi giman mayo inyo tulog, daw naanad na lang kamo.
1: Pero hindi man bot tambalon nga nami tulog mo, hindi ka na magka-diabetes, Dok Leo, ha?
2: Correct, Sir Josil. Ang tulog isa lang. Sige na tuwag ang factor nga makapayo sa atan sa ninyo lawas.
0: Sample Plus Gold.
2: Bisan ano ka nami sa imo sa ninyo pagtulog, karoon ko ng panginaon mo, hindi o man na control. Ang environment o man karoon, wayo man na-align sa imo sa ninyo ikaayong lawas, ang risk, Sir Josil, ara gyapon. Pero, bulubintahan, Sir Josil, at least maayong imo sa ninyo pagtulog.
0: Sanzone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
2: Kon hindi makatulog, Sir Josil, ano ang nagkatabo sa aton sa ninyo lawas? Nagabungol lang aton selula, Sir Josil, sa insulin. Hindi sa mangin responsive kayo, hindi sa mangin sensitive. Nagresulta sa pagpabilin ng elevated ng aton sa ninyo blood sugar. Kag confirm kita nagapulaw gali, Sir Josil, trabahuso kayo ng aton pancreas. Tungod sining ginatawag insulin resistance. So nagresulta, Sir Josil, sa pre-diabetes, kung mapabayaan, full-blown type 2 diabetes.
0: Santhon Plus Gold.
2: Tungod sa mga sangkap, balas ang Santhon Plus Gold Herbal Capsule, Sir Josil, ang combined effect nila sa nino, upod sa nisa balungay, less stress, more relaxation, stable energy overnight. Kaya ang problem na ton, Sir Josil, sa nino, halimbawa, kung may imbalances kita sa sugar, disturbo kaya po nang aton tulog sa nisa gabi, Sir Josil. Gabatsyag kita sa nisang pagkahilab sa aton sulok-sulok. Ang iban sa nisa, Sir Josil, nagkakabatsyag nga daw ka-anxious sa ila sa gabi. Kag manotis ang iban sa nino, upod nila sa balay, may nagalinagatik, takop kaldiro sa kusina mo. This oras gabi, Sir Josil, nagpanukib. So, kung stable ang energy overnight, Sir Josil, hindi ka siling na makabugtaw this oras sa gabi nga magabatsyag hanggang ginagutom ka kag daw ka-anxious sa imo. Kati istable, sige-sige, steady ang energy dira, Sir Josil, nga naghatag sa aton. Sang manami sininga kondisyon, kag tayo yun sininga pag-tulog, Sir Josil.
0: Sample Plus Gold.
1: Nasiling ang pagpainit, Dok Leo, is makabulig somehow, no? Para nga manami ang imo sininga pamatsyagan pag abot sa imo sininga katulugon kag mabuligan ka, ma-achieve lang good sleep, ginatawag, Dok Leo. So in the absence of sunlight, for example gaulan, nagagumgum, way silak ang adlaw, pag inom sang premium D3 soft gel capsule, makabulig, enhance to have a good sleep, Dok Leo.
2: Dako ang bulig ni sini, Sir Josil, kay ang vitamin D, may ara kita sini sang receptor sa aton sininga brain area, Sir Josil, nga involved ni sila sa sleep regulation, circadian rhythm, sa aton sa ringan mundo, nervous system signaling. Kagbasi sa pagtuon, Sir Josil, ginaangot gali ang low vitamin D levels sa poor sleep quality, shorter sleep duration, daytime fatigue, insomnia symptoms, sleep fragmentation, and higher risk of depression. So that's why, Sir Josil, ang pagtumar sa isang premium D3 capsule, makabulig para nga mabalik sa usto sa ringan oras ang aton sa ni katulugon. Kumbaga, makabatsyag kita sa katuyo, Sir Josil, sa gabi, balik sa normal balang function sa aton sa ringalawas sa pag-abot sa gabi, gamat-amat kita relax, kaya nag-amat-amat kita batyag sang katuyo sa normal, iya, Sir Josil, nga kondisyon.
0: Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Secrets of Health.
1: Lugangan niyo Santhon Vitamin C kay bisan doktor kag sino man eksperto sina nagasiling adlaw-adlaw kinang lanta supplement sa vitamin C kay hindi kita maka-manufacture.
2: Highly recommended gid, Sir Josil, ngay updon gid naton ang Santhon Vitamin C kung nagatumar kita sa Santhon Plus Gold Capsule kag Premium D3 Capsule kinang lang gid naton ng vitamin C, Sir Josil.
0: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
1: Ara man ina sa aton sining tatlo ka variants ang kape, Dok Leo. Santhon Gold Coffee Mix, may balunggay, gindugangan collagen kag glutathione plus sa mangustin ang palaya, garlic kag spirulina. May ara ina sa Santhon Plus Coffee Mix, ang upod dia is moringa or balunggay, pagkatapos soya powder kag mangustin powder. May ara pagid ini sa aton sining premium D3 Coffee Mix. Enjoy ka inom sa kape, inom ka sang kape pang stress buster, Dok Leo, kay may balunggay, ang tatlo ta ka mga variants ang kape. kape.
0: Premium D3 Coffee Mix.
1: Panghabon ka mo gamit ang Santon Herbal Soap. Agod to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sininga panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat sa inyo sininga. Pag sinalayo at lawad-lawad ang tanan kung sa sahilamon may masalawid ka mo, may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sininga panid.
0: The Secrets of Health.

0: Sanford Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanford Plus Gold.
1: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag Santhone Vitamin C! Santhone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santhone Vitamin C at Santhone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santhone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santhone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
6: Mag Sanson Plus Herbal Oil.
5: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
6: Siguradong sisiglang pakiramdam.
5: Sanson Plus Herbal Oil,
6: ang pamahid
5: na all-in-one sa presyong magaan.
6: Sanson Plus Herbal Oil,
5: assist the pain.
7: Si Sairan, isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, dili ka mo sa assess the pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang, dula tayo ng pain.
5: Assist the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. System pain.
8: Symptoms persist.
5: Consult your doctor.
8: Sa mga butika.
5: Santhone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santhone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santhone Gold Coffee Mix ang super nga kape.
5: Santhone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santhone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
10: Mga katrupa, exciting!
11: Para sa mabakut nga lawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee Mix with Turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot ang palaya. Wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Produkto ni Doc Hico. Mabakal sa mga butika.
12: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
13: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
12: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay.

0: Hintay sa taas ng boltahe na dumadaloy sa mga tore na yan. Bawal ding tiradorin ang tore at linya dahil maaari itong masira at magdulot ng malawakang brownout.
1: Naku, ganun ba? Buti hindi pa ako nakakaakyat.
0: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
2: Isang paalala mula sa NGC.
3: XFM Exciting!
4: X-rated on XFM.
5: And we're back! Alas 2.57 na sa nga po mga katropa. Kagini nga oras ginadulong sa inyo. Sa nga ton nga paborito, walang iba nga ton nga Santon Plus Coffee Mix. Ato nga Santon Plus Coffee Mix mga katropa, isa ini no ka coffee nga paborito tagid no kay bangod ako ya high blood dun kuya nga klase ya tawo, so needed gid ya nga mga kape nga ginainom ko wala sang caffeine. Okay, amo na gani nga gusto ko gid ya ang Santon Plus Coffee Mix mga katropa, kay nagkape ka na healthy ka pa. Ining Santon Plus Coffee Mix ta mga katropa, may ari ini sang mangosteen nga may antioxidant, moringa kag soya powder nga nagapanamit sa sabor sang ining nga klase sang kape. So kumbaga hindi lang ni basta-basta kape no, nagapahealthy ini sa imo, nagapa wala kay gapalpitate, wala kag acidic, at the same time gahatag siya sang antioxidant sa aton kalawasan. And what's good about this Santon Plus Coffee Mix mga katropa? Kitungod nagbulig ini sa mga hormonal imbalance ng isa ka babae. Amo na nga dapat if amo na imong mga ginabatsyag, mag Santon Plus Coffee Mix na kita. And padayon kita diri sa pag-shoutout sa atong mga katropa nga ridiri subong nga nag-comment sa aton nga official XFM Bacolod News and Public Service Authority page. At the same time, pa-shout out na gali, no? Sa humahagupit ng langit, Leon from Iloilo City. Happy 4K followers! Congratulations! Ina-shout out ka sa imong follower, no? Si Hagupit ng Langit. At the same time, ariman din si Bunga Spotted. Good afternoon, Uncle Bob. Pa-shoutout watching live from Sitio Bunga, Barangay Urong. Wala imo upod, how? Si Sexy Dino na birthday.
6: Guapa!
5: Ang guapa ito na birthday siya nga utod. Ariman din si katropang Nanette Vasquez Susan from Batangas City. Good PM Uncle Bob and Sexy G at sa lahat ng bubuo ng XFM Bacolod. Thank you!
7: Thank you!
5: Ari mandiri si Reina Diestro. Mayong hapon Uncle Bob and Sexy G. Tamyaw ko man ang XFM Campus, sir. Ari diri si Jelwin. Si Len Antonio Talde, Jessica Gonzalez, Robilin Calyao, Jenely Lanario Gazon, and si Ma'am Ms. Pamarino Montano Villanueva, kag si Maricel Largo. Good afternoon everyone sa mga XFM Campus. Kagariman diri si Len Antonio Talde, maayong hapon Uncle Bob. Shout out ko lang kanlaon Slorab, mga friend ko da kag XFM Campus, Sir Jelwin, Sir Domingo Ayala, Sir Wins, si Lenas kag si Sir Shooty Boy, Pastor Winston Villanueva, Madam President Marcel Largo, Diana Bucani, Jenely Leonario, miga ko nga si Reina Diestro, ang buot kagwapa sang kunalom president sang XFM class. Exciting! Done, share and like, katropa. Exciting! Kaga!

0: Bali bunga spotted. Monitor na ko, Uncle Bob, kay tapos na paligo. Te, hasta na ni matapos ang imo programa kay nagakadlaw ko dibiskan ako lang isa. Happy birthday gali sa akon, sir. Oy, happy happy birthday gali no kay Bunga Spotted.
1: Happy birthday to you.
0: Right, happy happy birthday sa imo, ha. Kag syempre no, as I promise, mga katropa, mabasa kita no sang extraordinary nga sulat nga gipadala sa ato no. Kag medyo ragi apo ng ulan. So magready sa inyong mga kalo, payong, kag mga kapote kay ti. Basi hasta pa ni buwas ang ulan, no? Kag later on, mga katropa, kita na kita dira, no? Sa Buklod. Sa Buklod Resto Bar Golf Club dira sa may Mandalaga, no? Sa Buri Road, no? Malapit ina sa Camilla Homes Mandalagan. Kita na kita dira. Kung gusto nyo mabatian ng ako ng mga Baby, I want you. Baby, I need you. Charot! Mga tingog ba lang nga, is it okay if I call you mine? Pwes, magkanto na ka mo dito, ha? Taga Sabado, araman ko sa Sabado sa NGC Chateau Alfresco, no? Kag sa Sunday goro, medyo wala ko sa subong nga Sunday do, alang-alang ko goro. Pero kung magnami ang chimpo, ti mabasking kita dira sa Pier 2, no? Sa Baywalk, no? Shoutout na kay Miss Aisha. Pamahaw, anong adinin mo nga lugar kay Pamahaw tada? Dinin mo nga ano, ay galing kay mitukar ko bimo, sayang. Pero sa August ano ha? Kita na kita dira sa Dumaguete ha, sa meet and greet ta dira no. I-meet nyo man ko to be. Ara ko dira sa 3 kag 4 no sa Dumaguete, pero by chance kung medyo wala ni event ang akon nga bata nga si DJ no rin sa Augusto, ay base matimprano pa ko da kadto, probably Sunday no Augusto dira sa Dumaguete. So mga 2, 3, 4 ah. Kita na kita dira sa Dumaguete. Sponsored ini by Junjun Abueva kag Utol from Australia. Maraming salamat sa inyo mga sponsorship. Thank you. Nakabangan nyo ko dira sa Cebu City ha, sa mga nagkapamati dira ng mga taga Cebu. I will be having my meet and greet sa Cebu no, sponsored naman ini ni Miss Independent no sa TikTok. Kag mayara siya dira siyang hotel nga para sa venue kag free accommodation. But thank you so much. Madamo gid sa mabuhat nga tao nga naga bulig sa akon nga mga tour o oh, di ba? Sa sing traveling ka vocal no. At the same time ang organizer ta dira nga si Miss Malot no. Isa sa mga major sponsor taman kag buwas Sabado no, Saturday and Sunday gali no 11 a.m. sang aga sa TikTok kadto kamo sa account ko ang ka vocal. Lantaw ka mo to kay may KVK vocal clash ko dito nga contest. Kung singer ka, kag may TikTok account ka, kag may setup ka nga microphone kag sound card, saka lang to sa akon kag mag-audition no. Sing your way to the top. 10k malang ang prize sa champion na. 5k sa first runner up. Kag 3,000 sa second runner up. Kag 7 consolation prize base mga wild card ka pa. Kung nami mo tingog, kag suportado ka sa mga KVK family tao, mga katropa, tanga nagkapamati sa akong live, malamang basi mo wildcard ka, kag may ara kita sang KVK wildcard vocal clash. Pero pag inaulat nyo, no? Gina-shoutout, tumagali ako mga sponsor, no? Lynn Villar. Thank you sa imong sponsorship. Miss Rona. Tanan ini abroad, no? Si Utol from Australia. Kag si Miss Malot from Cebu. And dari man diri no aton nga katropang Haini si Manseba. Maulanon nga hapon ang kubab kape-kape samtang nagapamati sa radyo dire sa barangay Buena Vista, Morsha. Shout out lang ko sa family Lugay and Manseba family. Thank you, God bless you and God bless you as well no sa talan yung mga taga Morsha dira no. Miss Haini no, di na inyo nga kapihan na kay katuan tada ha. I-invite nyo ko bala sa inyo nga mga negosyo bala para ma-vlog ta dira. Dahil gijay akong ma-vlog tang inyo nga mga negosyo para may remembrance kita nga kisa nagkatuman di siya eh kabukal ah. No, libre lang yung black on black. Depende na sa inyo, matag mo. Pabati! Oh, pero sa tatagali, no, sa mabuot nga tagihas ang Papi Cafe. Dira sa may, ano lang, no? Sa Guaan lang sa Camellia Homes sa South, no? Dira sa Circumferential, no? Kabuot gid, no? Ay, nabalang mabayad ka, pero hindi ka mabayad kay ilibre niya ka. Ay, sana all gid yung mga tagiya, ng mga... Ibilang balos ako, dahil hindi ko yung katulog pag ginagaan ko isang maayo nga mga bagay. Ginabalusan ko na sa maayo man eh. Ginimuan ta siya sa vlog eh, di ba? Para ma-promote naman, kahit nag-promise ko. Bako, sige, tamyaon ko nang imo nga Papi Cafe Bistro dira sa Guasang Camellia Homes. All you need to do is i-PM nyo lang ako nga account ka vocal, no, sa FB or sa TikTok para masturyanta kung anong dapat tayo moon sa mga businesses nyo. At the same time, arima din si Jenely Lanario Gazon. Good afternoon, man. Nanay Len Antonio Talde. Sir, ka nice ang imo nga bayo, tani ako lang nabaw, hindi may angsod na ini. Gimpadala ini sa akong nga mother, and syempre ang mother ko ara sa US, so may sentimental value. So no, ako makapobra ta mga pangatag, mga t-shirt, hoping. Kadto ka mo sa akong nga birthday bash, gina-invite ko ka mo tanan ha, sa TikTok, no? Kadto ka mo sa akong nga birthday bash, gabi na siya ma-start around 9 p.m. That's gonna be July 29, sa lubong sa birthday ko nga July 30. Mga tagami da pa-premyo, kag may sing like ka vocal ako nga contest, no? Simple lang ang mechanic. Dapat pareho kagid sa akon, all genre. Kahit istingan namon kung kasarang ka mag all genre. Kag ang winner, sponsored by sang aton nga KVK admins. Cash prize ina ha? So damo kita kon contest subong nga July ha, sa ako nga birth month. So follow nyo lang ko sa TikTok ha, ka-vocal, and ara na dito tanan ang mga magkalatabo sining July. Alright, babasa na kita sa aton nga istorya mga katropa. Ini naman ang extraordinaryo tanga istorya nga gimpadala sa aton. Taguon ta lang daw siya sa pangalan nga Joey. Kagini nga istorya, may kaangot sa nga nagapa pangaluyag ka pa sa iban kay nubya tanaka. Kagini ang iya nga istorya ha. Ato na basahon mga katropa. Dear Uncle Bob, tawag lang ako galing, no, sa ngalan nga Joey. Problema ko gid ba lang ako nga girlfriend Uncle Bob. Kaysang sugod nga naging kami, wala na siya sa wala na ko sang ginaambal siya always, no, nga palangga o gid siya kag palangga igid ako. Inablang permi kami ga I love you ha, nay nga duha. Siyempre bilang nubyo yung nagapati ko nga palangga niya ako, no. Damo mo siya gipakita ng mga bagay-bagay nga makambal ko nga palangga niya gid ako. Siyempre kung baga by effort through her action, patsagan ko gid siya nga seryoso ang pagpalangga niya sa akon. Siyempre, hindi malang siya muna, no? Pati ako, nagasakripisyo, nagaubra. Halos araw-araw, minuto-minuto, siya ang akon nga gina-prioritize. Siyempre, palangga ko nga akon nga nobyang Uncle Bob. Pero kisa, nagkapaminsan ako, no, nga mag-ilis ang SIM card. Ini one way ko lang testingan bala kung loyal gi man akon nga nobya sa akon. So ang ginubra ko Uncle Bob, nagilis ako sang SIM card. Or nagbakal ako sang bago nga SIM card, kagin testingan kung solid gid bala siya sa akon, no. Diri ko matakos ko nga akon nga nobya hindi mag-entertain sang iban nga tawo. Siyempre ako yung Uncle Bobby, kumpiyansa gid ya. Ako gid yang kumpiyansa ko nga hindi kini sa magreply guro ah. Or hindi kini sa mag-entertain. Kasi siyempre ambal niya planga niya ako mo. Pero lain ang naging dalagan sa akon nga testing no. Kaysa akon nga pag-testing nga mag-text sa iya kag nakipag-friends ko sa iya gamit ang gibakal ko nga SIM card. Dito ako nag-start nakabatsyag sang kasubo. Ang kasubo nga agi na entertain niya ako. Samtang ginapamangkot ko siya kung may nubyo siya nga agi na dinay niya nga may ara. Siyempre sakit sa ako no. Kaya ako kabalo sang istorya sang among relasyon. Kadasig pa siya mag-reply ang Uncle Bob. Kad madamo siya sang ginatawag nga mga pa-eme. Siyempre mas ginsweet ko ang akon nga mga pa the way mag-text no. Inabala nga daw ginapangaluyagan ko siya sa text. Inambal ko siya, sure ka? Sure ka nga loveless ikaw or wala sang nobyo? Inambal siya, oo, yes. Kisa ginayamuhat ko siya nga, paano kung kaduan ta na lang ka sa inyo kag pangaluyagan? Siyempre, maalibay siya. Ang gusto niya is, somehow, ito ka cyber boyfriend lang bala. Pero ako nang pamanggot ang Uncle Bob nga amuni ang kakatabo, no? Nga amuna ang sabat, reply, or response ang ako nga girlfriend. Hindi lang ko ka-sure ako na kina-prank naman ako, no? Pero, I doubt. Wala gina siya idea. Ano pala nga ako nga dapat nga imuha ng Uncle Bob? Or, tsakto ba lang ginubra ko nga i-testingan ng ako nga miga? Hindi man ko kabalo kung naging sakto ko o naging sala. Kasi ginubra ko nga testing, do ako pa yung natestingan sang panahon. Masakit. Bato nun, nga ang tao nga gipalangga ni mo, nga gitawag mo nga nobya, pwede pala panglegan sang iban pa. Once again, ako Galicia, Joey, madamugi nga salamat, more power to your station, mabuhay ang XFM. Hindi ko lang din na maulama ito yung cellphone, no? Nalipatan ko. Ara naging kundira, pero ipadulog na rin sa pinakagwapo nga lalaki din sa XFM, no? Pinaka-cute, pinaka-loving. Imo lang ko. Alright, thank you so much. So ano pa ginaulat yung mga katropa? Amo na ligyo ang time nga ibutang nyo na inyong mga number dira, no? Kay matawag na ako or kung nahadlo ka mo magbutang sa inyong number. Ari ang aton nga number 0950-522-2818. Again, ako nibutang dira ha. Try ta. 0950-522-2818. Ara dira. Inay nga number. Amo nang inyong atawgan. Para ma-istorya ko kamo sining hapon kag siyempre babatian ko ang inyong mga sentimento. Babatian ko kung ano ang sa tingin nyo, no? So, be ready lang, ha? Yung malubat to. So, mag-aulat ako dito sa ato nga caller, ha? Bunga spotted, pwede mo ko matawagan, sir. Pwede gid. Ibota lang inyo ang mga number dira. Yakon ka mo tawagan, no? Alas 3:16 na sa ngapon, mga katropa. Before ako mag-advise, gusto ko mabalaan ko anong inyo nga mga saloobin. No, ang ano inyo nga ma-say bala sa aton nga nabaton nga sulat halin kay Joey. So, ari diri aton nga number 0950-522-2818. Tawagin nyo lang ko kay Sabton ta kag istoryahan ta. So samtang nagaulat kita no sang aton nga caller, nga ra kidiri isang number no nga ginbutang diri sa aton nga screen. Aton tawagan bi si Melanie no. Kito siya gid ang una gidiri sa listahan ta. Aton siya tawagan, aton na hibalon. Melanie, ready ka na da? 0992 487 58. Sige, ato na testingan. Oh, hello telepon. Hello telepons. Hello telepons. Ay na, numan ka patawag, tapos wala ka sabat. Spotted na lang tawgan ta. Sa mga gusto magpatawag ha, all you need to do is butang na din yung number no, para matawgan ng mga katropa. Op, wala siya ti, tawag ta kay Bunga Spotted no, kay birthday, subong 09 91 838 41 33. Sige, tao ganta. Pag hindi nyo ni masabat, handaman nyo lang sa akong kay Lucy on kung gidingin nyo nga mga Yahoo! Yes! Bunga Spotted, sabta! Hello, may hapon.
2: Hello, may hapon.
0: Si Bunga Spotted ne?
2: Yes, sir.
0: Te, happy birthday lang na.
2: Thank you. May time ko mo.
0: Di nang imo nga lugar kay ato nakaduan be.
2: Sitio Bunga, Barangay Urong.
0: Barangay Urong di nang city.
2: Ato bala Toledo ko na magaso.
0: Toledo?
2: Paligo ko na magaso.
0: Ah, sa mag Kabangkalan, I'm gonna be visiting Kabangkalan, no? Kaya makadto ako sa Dumaguete. So makadto ako sa Dumaguete, magi ko dira pakadto sa Kabangkalan, no? I'm not sure kung
2: oh, pakad... Sige kay Ulaton ta ka. Ano ang sakyan mo, si Rez?
0: Ah, ako ng motor. Kay ma... Ano, kita na ma-travel kita, no? So kay ma-meet and greet.
2: Oh, iwigit na din sa ako ng bayo. Hey, bayo mamigit... na ako na.
0: Boy, hindi pwede kay yari ka nanay ko mga akig sa karoon. Paano ni karoon mambal sa karoon ang akong mga bayo ang ginatagsip. Ginhatag mo man, wala sentimental baliyo. Pero mga happy to daba, si ma... Makaswing ko na sa imo, kagano ah. Eh, pabaloon, tagig ka.
2: Picture na ko sa imo ah.
0: Ate, sige ah. Magyan ko, baga magyan ko na mag-aso pakadto ko sa Dumaguete.
2: Ha?
0: Magyan ko ng mag-aso falls pakadto Dumaguete.
2: Oh, sir.
0: Ah, okay. So, isagi na sa galing kalagyan, no? So, may pamangkot ako si Imo kay ti first time ko mag-travel, no? Nga nakamotor, no? Sa amo nga malayo nga lugar. Mangkot lang ko si Imo, ang pagkatapos ko magyan na mag-aso, ano nga city ang sunod na akong magyan?
2: Kamingawan.
0: Sige, be, ikaw na lang, biambal. From Kamingawan, pakadto Dumaguete, anong magyan ko? Kamingawan.
2: Ano ba, babe, travel ka from alin ka, babe, Kabangkalan?
0: Mm-hmm.
2: Tapos, Kamingawan, tapos mm-hmm. Mabinay.
0: Mabinay, mm-hmm.
2: Tapos, Tanay.
0: Tanay, mm-hmm.
2: Tapos, Dumaguete.
0: Ah, okay. So, meaning, isa lang yun ang dakong road, no? Sundon ko lang main road. Makalabot na ko Dumaguete.
2: Oh.
0: Okay, thank you so much. Okay, first time ko
2: may... Hindi ka na magsipak sa isa ka... Isa na lang dalan, duwa. Hindi ka na magsipak kay base ang katuan mo. Hindi yan makajapon palangga.
0: Oh. Thank you. Kanami pala sa sabat niya daw nagbata ginako ah. Do nagbalik ako siya 18 sa imo nga sabat. Spotted. Bunga no. Ang gani bagot ko si imo nga imo nga ngalan Bunga Spotted.
2: Kay page ko na sa mo. Page ko ni sir.
0: Ah, okay. Page mo na siya sa ano. Okay. Do may swimming pool man dira sa imo background. Ikaw ay swimmer.
2: Sa ikulan sa.
0: Ah, okay, nakatukar kami dira, no? Kay naga kagi kami dira sa
2: Saikulan Hotel.
0: Oo, nakatukar kami dira sa wedding, no? Kami sang ako na banda, no? Sa Saiko. Land. Anyways, namin adira, no?
2: Wait, kagin nag-chat ba?
0: ay dugay na ito sa last 3 years ako. pero kung nakafollow ka mo sa akin, mapabalo mo ko Japon, kay ma-vlog ko dira sa Kabangkalan sa ano na siya nga bago nga kalan andira sa Tabuksang College ko no, ang Mr. Yami no, so magyan ko ginadra, pero mapabalugi ko sa inyo ha, para makakita na kita sa mag-aso kalan no, aragi sa entrance sa mag-aso dra taka
2: Idea urong lang kayo, urong.
0: Urong, so kumbaga, hindi makalabot sa Mag-aso Falls.
2: O oh, hindi, layo pa, layo.
0: Ate, sige, PM ta ka, or pwede taugan ko ning ining number mo, or pa ngayon, no? Kaga, itaugan ta ka kung malapit na ako sa inyong area para makapapicture-picture ta. Kaga, try ta nga may something nga mahatag sa imo, okay?
2: Okay, sige.
0: All right, eh siyempre. And since ari ka diri no, mamangkot na lang ko si imo. What if be bunga spotted? Kung amo ining natabo sa imo no bilang nubyo kag do gusto mo testingan, pabor ka bala sa ginobra ni Joey nga nagkwa siya sang bag-ong SIM card kag gintestingan ang iyang amiga kung loyal siya o hindi. Karong kinabalaan niya kundi nagbukol pa sana sakitan sa ano imo yang mambalde.
2: Kung do kaya naman ko rin sila magbigahay, kung ako kay Joey, dapat, hindi na siya pangita pa sa iban kay Ara na siya. Mm-hmm. Kaya kung pangita pa siya sa iban, ako malang Japon nga putahe ang mamakita, ya.
0: Yeah. Putahe ka siya? Pwede pwede, murkon, or sudan, or vayant?
2: Hindi niya nakakaig kung ano, kada sa isa kagisa nila, dapat magpalangganay sila nga dua. Hindi kay mangita sa isang isa. Di, ano lang nakaroon ng una mong ano, siyempre masakitan, ginaang babae.
0: Oh, exactly, no.
2: Dapat kung kontento ka na sa iya, gimpili mo siya gani kay kontento ka na sa iya.
0: Pero galing bungad spotted na nagsuli niya ang paya isang storya kay bangod ining babae ya, nag-entertain siya sa text ni Joey, kay di ba si Joey nagpakuno-kuno, nagbakal sa bagong SIM card, kintistingan niya iyang amiga, nagpa-textmate kunwari, ini man yang miga ya.
2: Okay.
0: Wala nag-ako, nagambal ang textmate kun ako bilit si nagbakal ko SIM card. Nagambal ko nga, mimigo ka na, gin-deny siya. So, di ba kasakit, no? So, kung ikaw bing amigo, kung ikaw bing amigo, gin-deny ka sang imong amiga, anong mabatsagan mo, ayan mo? Ay, padayon mo pa, or prangkahon mo sa?
2: Ako, prangkahon ko lang sa amo lang ginahimo, muli sa konti, para way na tingnan mo nga gamo, pwede nga magbiyaay na lang taga doa. Para may nising gamo nga matabo ah.
0: Ay, sakit
2: pa na. Nga sugalit. Nakasimple lang ang istorya.
0: Hindi pwede. Hindi pwede, Joey. Joey, hindi pwede. Hindi ko mo pwede kakabalo ako.
2: Siyempre.
0: Joey. Pamati, Joey. Tandaan mo. Hindi pwede nga bulagan mo ako, Joey. Kay may baby na kita. Wala kabalo nga nagkabusong ako subong. 13 months na.
2: Hindi. Ano siyang nagupto na ita? Huwag ko kabalo.
0: Paano ka ni kabalo? Iway mo mang ginakulkog. Ikaw ginay-i mo lang ni. Ikaw ginay-i mo ni Joey. Nabalaan mo nga mi bibi.
2: Pinagaw mo na. Ipitin ako sa'yo mo.
0: Paano nalang ni Karan? Anong guling bata ipahulag? Ikinanlan sa bata ko ang amay. Hindi po nakikang may mga nagatext ko sa iba, nagambal nga nagbika ko na yun. It's just a matter of text, Joey.
2: Hindi ko na yan amay sina. Tandaan mo.
0: Paano hindi ikaw ang amay? Naglalapo na kasi 9 months. Kapila mo ko gitandog, Joey, ha? 3 times a day? May harap pag isang paaman na pamahaw.
2: I promise to you.
0: Joey, hindi ko pagbiyay, Joey. Ikaw pa naman ang akong gimpili, no? 4 years old pa lang ako, Joey. Crush na kita.
2: Hindi ko naman baton sa imo.
0: Alright, matapos salamat. Grabe. Grabe, artista. Gigaliya siya. Grabe, no? Kasagad gali sa ato ng mga kakatropa, no? Paano mo na balaan nga magdrama? Adi, may ano ni, natural mo nga talent or gintunaan mo or sa paglanda mo sa XFM?
2: Ako ano yan, ang kabalo mo ko puro artista mo, nagdrama-drama.
0: Ah, okay, wow. Congratulations, ha? Pero...
2: Kabalo mo ko gusto ko ganing DJ.
0: Ah, gusto mo mag-DJ ba? Kung amunay mo pangarap, subong pa lang, no? I-practison mo na. Apply ka sa mga radio station, no? Kaya ako...
2: Makinig magbalita-balita.
0: O sige ba ikaw, kung balita, may sample ba, let's say. Let's say, ako, no? Okay, Arin miyan mga nagbabagang balita atong tukibon kung anong mga nagkalatabo subong nga ulan-ulan dira sa may kabangkalan bunga spotted.
2: Mayong hapon ng call Bob, no, sa atong dira ng mga XM, no, XFM, no, Bacolod. Dira ang sitwasyon dira sa atong sa syudad sa kabangkalan, maulan noon kag maurhina lang ang talit ang ulan diri sa siyudad sa Kapangkalan, kag may ara itang bagyo nga ginatawag, no, sa Philippine Area of Responsibility, no, ini ginatawag nga si bagyong Quiapo, no. Si bagyong Quiapo ini ay nag intensify pa bilang tropical storm, no, kag magahalong kita, kag ini ang balita nga ginatulong ko sa imo, Uncle Bob, diri sa XFM Bacolod.
0: All right, grabe. Ito yung tinatawag na Tropical Conversion Zone sa pagnaring kapag walang knowledge, walang power. Alright, madamog yung kasalamat. Bunga spotted sa imo, pag-share sa imo nga talent, kag-opinion, no? And I hope nga always gid ka mo nga makagapamati dira sa kabangkalan sa aton nga XFM, no? Ano ang pinaka ginatawag na nga radio or station nga ginapamatian nyo permi sa kabangkalan?
2: 106
0: XFM?
2: Katropa mo.
0: Exciting. Alright, thank you so much. Maraming salamat. Bye-bye. God bless you. Alright, no, nabatian nyo naman to, no? Na pwede kita galing maging radio person si Bunga Spotted, no? Thank you so much. And later, matawag kita kay Ma'am Lilia, no? Sa aton pagbalik. No, mamati kita rin sa malipot nga painumdum kag musika, ha? Kay alas 3:28 na. Sa akong pagbalik, matawag kita sa isa naman ka caller kag maatag kita advice kay katropang Joey Dri lang syempre sa X-Rated, no? Kaupo na ninyo nga Uncle Bob aka Boy Turbo aka ka-vocal sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo, exciting!
3: X-Rated
4: X
3: XFM
4: FM.

0: Ground Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Sa mga butika. Southone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southone Gold. Coffee

0: Exciting!
1: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agud, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico. Mabakal sa mga butika.

0: XFM.
1: FM.
0: X rated on XFM.
2: Alas 3:44 na sa hapon, mga katropa. At syempre, no? Padayon kita sa aton nga programa X-Rated, diri lang sa 103.9 XFM Bacolod. And dining oras, ginadulong sa inyo sa aton nga paborito nga suplemento pag-abot sa mga kalalakihan. Walang iba ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Dining Turbo, mga katropa, isa ini ka suplemento nga ginimo para sa mga kalalakihan, mga katropa. Nabidagid nga ginimo ini sa maka kag klavo, huwas ka nga mga natural nga herbs nga nakapainhan sa mga libido sa aton kalawasan. Nagatag ini sa nga dugang nga kusog, dugang nga init, kag for sure makalabot ikaw sa 12 rounds. Kung gusto mo sang kusog nga magahatag sa imo sang kalipayan para hindi mabitin si darling, pues Turbo lang ang imo kinanlan. Ini nga suplemento, no, imnon mo 30 minutes before sa inyo nga dagyang ni misis para masigurado nga masustener sa kalawasan mo ang pagpalanggaan inyo. Bakalini sa mga butika malapit sa inyo, pwede man orderon through Shopee and Lazada or katuan ng aton nga Yes to Health Wellness Center. Nagpadayon kita diri sa aton nga X-Rated program. Kaupo na inyong Uncle Bob aka Boy Turbo aka Kavokal sa Facebook at TikTok. Kagari man, tawag naman kita, no? Kaya wala na kita sa oras. Matawag kita diri sa isa naman ka-caller na to, no? Para hibaloon kung ano man niyang iyang mga sentimento diri siyempre sa aton nga programa. Are 09-27-200. Ay, sa pagkasiro gali. Sorry, 644, no? Atong tawagan si Ma'am Lilia.

0: Hello, good afternoon. Hello. Hello, good afternoon.
1: Hello.
0: Hello, good afternoon, ma'am. Shopee.
1: Good afternoon.
0: Shopee, ma'am.
1: Hello.
0: Hello. May Shopee ka mo, ma'am?
1: May hapon.
0: May hapon delivery, Shopee?
1: Eh?
2: Hindi kasi hindi sa malamang prank. Hindi sa malamang prank mga. Hindi sa malamang prank mga katropa, no? Kamusta naman din ang Mama Leah Lubrado?
1: Why ko pa order sa Shopee?
2: Ah, si Uncle Bob ni Galia.
1: May nga po, Uncle.
2: May nga po, dira, no? Kamusta na ang imong life dira sa din kasubog sa Kabangkalan, Ma'am Leah, no?
1: Ay, ulan-ulan din sa amon.
2: Ahay, walong gid always, ha?
1: Basta sa, ano, sa Dumaguete, agi ka din sa amon.
2: Ay, maagi gid ako, no? Tanan ka mo, ay...
1: Nakatugani ni si Sir, ano, kakatugani sa amon, gani, Sir Win.
2: Ay, tuod sa diin na inyong lugar, dira, ano, kaya...
1: sa tupad lang kami sa, ano, sa Duiksam.
2: Tupad sa Duiksam.
1: May gamay kami din na tiloring.
2: Sige, ang himuon ko, no, amo na lang niyo, tanan nga mga taga-Kabangkalan nga nagkapamati, subong, no, ipiim nyo ko kay maobra ta GC, kaysa pagkadto ko to, makitanay na lang kita dira sa isa ka lugar nga iblagan ko bala, mablag ako dira mo. So, sa Mr. Yami, dira ang newly opened nga kalanan ni Miss Looney, no, kay naimbitahan niya ako para mag-vlog dito. Dito na lang takita nay kag dito ko na lang kamo pang librehon kaon, okay?
1: Wow.
2: Okay, so exactly, oo, kadto kamo dito kay ako bala istoryahon ko ning si Miss Looney nang taga iya, no, sang bag-o nga open nga restaurant kay Bunga Spotted, no, kagusin o man ang gusto nga makita ko kag i-meet and greet ko dito.
1: Wow.
2: Kadtoan nyo ko para
1: makita, yeah.
2: Yes, dito nyo gi ko makita kay mahapit ko to kay mas stop over ko to na before ko magdumagete kay naga-invite ang tagi nga i-vlog ang iya nga Miss Mr. Yami na bala mo ang iya nga okay. Ngalan sa nga bag-o yang ano. But anyways, I'll be calling her tonight and pabaloon ko na siya, ha. And the same time, okay, para makita na kita para first time makita nyo na gi si Uncle Bob sa personal. Thank you.
1: Ako ang mga 81 kilometers. Nakalabot ka sa bais.
2: Ay, okay. So di ba guro malayo sa inyo, no? Ang tabok sa ano na, nga school ng fellowship college. Ano na? Malapit lang na sa inyo.
1: Ang Amon. Ari kami ya sa Guanson Street. Tupad sa Duiksam.
2: So medyo malapit-lapit lang na inyo sa inyo ang area, ang fellowship college, no?
1: Ang fellowship palagi yan na nanamon.
2: Ah, okay. Ito sige, mas mayo. Kaya...
1: Aming halanda nga Yami. Makadto ko sa Yami.
2: Oh, yan. Sa Mr. Yami. Okay. Makadto kita
1: na
2: kita dira.
1: Ano na nga pizza?
2: Ma-inform lang ko sa inyo, no?
1: Ma-announce ka lang.
2: Ma-announce lang ko kaga mismo.
1: Okay.
2: PM ka sa akon, subong. Send me a message sa akon nga kabukal nga nga Facebook para ma-add ko kamo sa GC kay para mapabalo ko sa inyo nga ato na ko to para makita na kita, ha. At the same time, since naari ka diri sa telepono, mamangkot lang ko ano isi mo, Miss Lian, no? Shoutout ka lang ato na sexy, di ba? Nagkapamati. Di ba? Wow, ka big time mo, di ba? Happy birthday na sa imong auto, sexy D.
1: Ang akon nga.
2: Mamangkot lang ako sa imo, ano, kung ikaw to be ang babae, no, sa ginpadala nga sulat ni katropang Joey. Himuon bala na nimo sa imong amigo nga kabalo ka naman, may amigo na ikaw pero ma-entertain pa kay ikaw sang textmate.
1: Abaw. Tinganon mo siya nga hindi siya magpadali-dali, kay text lang man to. Basi ko ng iya, testing man. Ang isang babae, testing man.
2: Correct.
1: Mm-hmm. Si hindi siya ka-sure kung ang ginambal ng babae sa text, tuntuon gina. Mm-hmm. Kaya siya gani ka lahog-lahog man.
2: Correct. Kung
1: hindi lang lahogan man siya sa babae. Oh, kinanglan pa maturan niya. Hindi siya magpati. Hindi siya magpati dahil. Kaya siya gani, lahog-lahog man. Si kung ang babae, lahog-lahog lang matuguro, hindi matutuon.
2: O kung base ba na nabalaan ang iya plano, kaging pasakayan siya, no?
1: Oh,
2: diba? Tsaka mo man amo nagambal ba nila, huwag mong gawin ang ayaw mong gawin sa'yo, diba?
1: Yes, ang text, ya, pwede ka na iya kabinuti, ya.
2: Mm-hmm.
1: Hindi na iya tuot.
2: Correct.
1: Kung hindi siya sincere, hindi man to sincere ang bayan, dahil magpadali-dali sa iya decision.
2: Exactly, no? Kaga nga abi nga testingan mo gid biyang imo nga ano kung may salig ka malang sa imong amiga nga it's there's no Daniya. Need for testing no. Hindi man niya, hindi man ni chemistry, hindi man niya science nga maulog eksperimento ka di ba?
1: Hindi na siya hindi na dapat na testingan niya pa kung oh. Totoo gid man ang labya.
2: Correct. No, chak to gid mo ba? The best kid ba lang answer ni Ma'am Nilia mo?
1: Thank
2: you. Grabe. Alright. So, Ma'am Nilia, kita dahil kita dira. Ano ang pinaka paborito niyong radyo dira sa Kabangkalan?
1: XFM.
2: Alright.
1: Kabangkalan.
2: Thank you so much. Madami salamat. Bye-bye, Miss Nilia. And kita dahil kita. God bless you. Ah, halong. Alright. No, sa may punto gid si Ma'am Nilia. Ano nga? Chak to man. Nga kung nga malay mo yung ginalahugan ka man gali man sang imong amiga kag naabot ang imong ginobra ti hindi balda ka. Pero kung nagkapamati ka katropang Joey no ari man niya ako mambal sa imo no. Siyempre ang imong ginobra nga pagtesting sa imong amiga no. So kumbaga ikaw na mismo ang nagbutang sa inyong relasyon sa kapahamakan. Ti siyempre nga abalang imo sa testingan no. Kumbaga malay mo nag-entertain siya sa iban nga lalaki no para mabatsagan niya, mabatsagan mo kung ano ang feeling no. Nga ginatestingan ng iyang loyalty sa imo no. Kumbaga pero galing siyempre depende gina Japon sa kamatuoran. It's either kahit hindi man well detailed ang imong sulat basi wala ta kabalo kung mapamangkot man tong sides ng babae kag makambal man nga ti mangkot-mangkot siya sa akon kag gintisting-stinga niya ko kundi ginprank ko man siya di ba? Amo na gani nga dapat hindi na lang kung wala ka salig prangkahon mo siya no. And your relationship kikabudlay sa isa ka relasyon nga wala ka mo sang gasaligay no. Tandaan nyo guys, iban ganiya, mas mayo kuno gani nga doon, di ka na lang niya palangga, basta may salig lang si imo. Kaya ang pagpalangga kuno niya, mag-grow pa yan mo, ma-develop pa, pero pag salig, once it's break, naguba na, never na mabalik. Siyempre, tagaan mo ang imong miga konsiderasyon, no? Or give him the benefit of the doubt ba lang, ha? Basi kabalo siya sa imong plano, no? So, pero ang pinakamaayo mo dang obraw na katropan Joey, istoryahon mo ang imong amiga. Okay? Istoryahon mo siya. Kag mag-say sorry ka man nga gintistingan mo siya. Kaya basi drap pa lang, mabalaan mo nga kagprangkaw niya ka, ay, hala tuod. Actually, abi ko kaya iban nga tao, kay naluyag na ko sa iya. Abaw! Hindi. Drap mo, ma'am, batian ang matuntun nga kasakit. Nga, pag inambal niya nga, ay, naluyag pa naman ko tutani. Ikaw to gali. Hindi ka nagali palangga. Kag kabalo na siya magpalangga sa iban. Ouch!
3: Wow! Ka-perfect!
2: So if I were you, halong-halong, gid. Amo na sa bala na tawag bala. Be careful what you wish for. Ambal din ni Jessica, no? Sa family Gambalan, kag family Tuparan, family Habonete kag Limbaga. Shout out ko ng bal ni Jessica. Thank you. So again, lesson of the day. It's all about trust, no? Saligi lang imong amiga. Ikaw na ginagambal nga palangga ya ka. No, sa iya nga binuhatan, sa iya mga actions, sa iya nga ginapakita. Ginapabatsyagin si mo kung gano'ng kakapalangga. Why would you test your girlfriend? Sa ano nga paagi nga testingan mo pa? So buong kay gintisting-tistingan mo, pwede nasakitan ka pa. Hindi magkwas ang bato, ngaypokpok sa imolo, kay makabukol ka. Eh kung may bukol ka, mag-Santon plus gold ka kay tanggal ang mga bukol-bukol sa kalawasan. Pero galing wala na kita sa oras mga katropa. Isa ka safe nga afternoon sa inyong tanan, no? Or kagabihon. Halong kita kay medyo maulan-ulan kagado may bagyo or low pressure. Halong man kita sa mga nagkakalatabo subong, no? Labi na gid sa mga rider ta dira, no? Mga rider ta mga taxi, no? Taxi, motor taxi riders. Masubong nga doon.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult a doctor. Ibilis
1: sa mga buki ka.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pasang na work.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.

0: Secrets of Health.
1: Ang kakulang sa pagtulog, Dok Leo, anong epekto yes ini sa may mga diabetes, Dok Leo?
2: Sa may mga type 2 diabetes, ang problem naton is insulin resistance. Bisan isa lang gani kagabi nga pigaw ang imo sa pagtulog nag-aapekto ini sa insulin sensitivity. Much more sa mga tagpadamati naton pamangkot sa inyo. Pila kagabi nga pigaw inyo sa tulog? O kon pila kagabi nga hindi ka mumaayo sa ni makatulog? O kon normal na sa inyo sa nga daw hindi giman maayo inyo tulog, daw naanad na lang kamo.
1: Pero hindi man bot tambalon nga nami tulog mo, hindi ka na magka-diabetes, Dok Leo, ha?
2: Correct, Sir Josil. Ang tulog isa lang. Oo. Sige na tuwag ang factor nga makapaayo sa atan sa lawas.
0: Sun Plus Gold.
2: Bisan ano ka nami sa imo sa nga pagtulog, karon ko ng Panginaon mo, hindi o man na control. Ang environment o man karon wa man na-align sa imo sa nga ikaayong lawas, ang risk, Sir Josil, ara gyapon. Pero, bulubintahan, Sir Josil, at least maayong imo sa nga pagtulog.
0: Sun Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline.
2: Kung hindi makatulog, Sir Josil, ano ang nagkakatabo sa aton sa lawas? Nagabungol lang aton selula, Sir Josil, sa insulin. Hindi sa mga responsive kayo, hindi sa mga sensitive. Nagresulta sa pagpabilin ng elevator ng aton sa blood sugar. Kag-confirmi kita nagapulaw galit, Sir Josil, trabahuso kayong aton pancreas. Tungod sining ginatawag insulin resistance. So nagresulta, Sir Josil, sa pre-diabetes, kung mapabayaan, full-blown type 2 diabetes.
0: Sunthon Plus Gold.
2: Tungod sa mga sangkap, balas ang Sunthon Plus Gold Herbal Capsule, Sir Josil, ang combined effect nila sa nino, upod sa nisa balunggay, less stress, more relaxation, stable energy overnight. Kaya ang problem na ito, Sir Josil, sa nino, halimbawa, kung may imbalances kita sa sugar, disturbo kaya po na itong tulog sa nisa gabi, Sir Josil. Gabatya kita sa nisang pagkahilab sa itong sulok-sulok. Ang iban sa ni Sir Josil, nagkakabatya nga daw ka-anxious sa ila sa gabi. Kag manotice ang iban sa nino, upod nila sa balay, may nagalinagatik, takop kaldiro sinis kusina mo. Disuras gabi, Sir Josil, nagpanukib. So, kung stable ang energy overnight, Sir Josil, hindi kasiling na makabugtaw disuras sa gabi nga magabatsyag hanggang ginagutom ka kag daw ka-anxious sa imo. Kati istable, sige-sige, steady ang energy dira, Sir Josil, nga nagahatag sa aton. Sang manami sininga kondisyon, kag tayo yun sininga pag-tulog, Sir Josil.
0: Sun Plus Gold.
1: Nasiling ang pagpainit, Dok Leo, is makabulig somehow, no? Para nga manami ang imo sininga pamatsyagan pag-abot sa imo sininga katulugon. Kag mabuligan ka, ma-achieve lang good sleep, ginatawag, Dok Leo. So, in the absence of sunlight, for example, gaulan, nagagumgum, way silak ang adlaw, pag-inom sa premium D3 soft gel capsule, makabulig, enhance to have a good sleep, Dok Leo.
2: Dako ang bulig ni Sir Josil kay ang vitamin D, may ara kita sinisang receptor sa aton sininga brain area, Sir Josil. Nga involved ni sila sa sleep regulation, circadian rhythm sa aton sa mundo, nervous system signaling. Kagbasis sa pagtuon, Sir Josil, ginaangot gali ang low vitamin D levels sa poor sleep quality, shorter sleep duration, daytime fatigue, insomnia symptoms, sleep fragmentation, and higher risk of depression. So that's why, Sir Josil, ang pagtumar sa isang premium D3 capsule, makabulig para nga mabalik sa usto sa ring oras ang aton sa ni katulugon. Kumbaga, makabatsyag kita sa katuyo, Sir Josil, sa gabi, balik sa normal balang function sa aton sa ring lawas sa pag-abot sa gabi, gamat-amat kita relax, kaya nag-amat-amat kita batyag sa katuyo sa normal, iya, Sir Josil, nga kondisyon.
0: Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Secrets of Health.
1: Lugangan yung Sunthon Vitamin C kay bisan doktor kag sinuman ng eksperto sina nagasiling adlaw-adlaw kinanglantang supplement sa vitamin C kay hindi kita maka-manufacture.
2: Highly recommended good Sir Josil. Ngay updon gid naton ang Sunthon Vitamin C kung nagatumara kita sa Sunthon Plus Gold Capsule kag Premium D3 Capsule. Kinanglan gid naton ng Vitamin C, Sir Josil.
0: Sunthon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline.
1: Ara man ina sa aton sining tatlo ka variant sang kape, Dok Leo. Sunthon Gold Coffee Mix, may balunggay, gindugangan collagen kag glutathione plus sa mangustin ang palaya, garlic kag spirulina. May ara ina sa Sunthon Plus Coffee Mix, ang upod dia is moringa or balunggay, pagkatapos soya powder kag mangustin powder. May ara pagid ini sa aton sining premium D3 Coffee Mix. Enjoy ka inom sa kape, inom ka sang kape pang stress buster, Dok Leo. Mm-hmm. Kay may balunggay, ang tatlo ta ka mga variant sang kape. kape.
0: Premium D3 Coffee Mix.
1: Panghabon ka mo gamit ang Santon Herbal Soap. Agud to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sininga panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat sa inyo sininga. Pag sinalayo adlaw-adlaw ang tanan kung sa sahilamon may masalawid ka mo, may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sininga panid.
0: The Secret of Health.
3: Mga katupa, exciting!
4: This is D-Rope. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one test the
6: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No when to stop.
7: Ang ganda na sa Rangola ko. Doon tayo sa may tore. Mahangin daw kasi doon.
8: Oops! Alam ba ninyo na bawal magpalipad ng saranggola malapit sa tore?
9: Bakit naman?
8: Kasi kapag dumikit ang saranggola sa tore o sa linya, maaaring masunog ito na pwedeng maging sanhi ng malawakang brownout. Posible rin kayong makuryente.
7: Naku! Nakakatakot naman yun!
9: Sige, sa ibang lugar na lang tayo maglaro.
8: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
10: Isang paalala mula sa NGC.
11: XFM.

0: like and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Exciting!
2: Exciting!
3: XFM News.
4: XFM 103.9.
5: Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapangunang balita. Kinpamatukan sa Senado ang hinyos ang Office of the Vice President kapunduhan ng pag-count kag catering expenses ang defense team ni Vice President Sara Duterte sa iyang impeachment trial. Suno kay Senate President Win Gatchalian, ginatunan pa sa karon ang request apang limitado lamang ang pondo sa Senado, dugang pa sa mga galastuhan sa renta sa Philippine International Convention Center kung PICC para sa budget hearings. Nagpamatok naman ang pila ka mga senador kag nagpahayag nga wala sang natalanan nga budget kag mahimo ma-flag sang Commission on Audit. Madumduman nga naghinyo ang OVP nga sabton sang Senado ang catering para sa mga abogado, staff kag mga testigo sang vice presidente samtang nagapadayon ng trial apang luyag sini nga maghalin ng pagkaon sa accredited caterer sang OVP para sa seguridad. Sunod sa Senado, ang prosecution kay defense panels ang kalabanan nagagasto para sa ila kaugalingon. Ginalauman nga magapadayon naman ang impeachment trial tubtob sa bulan sang Nobyembre. Inang balita ang ginadulong sa inyo sang Suntone Vitamin C. Makabulig ang Suntone Vitamin C para masuportahan ang daily immunity. Makabulig man nga maging aktibo para sa mga school activities. Kag makabulig suporta para sa adlaw-adlaw ng wellness bilang isa ka-estudyante. Inang balita sa 103.9 XFM, Bacolod pala nakit sa kalawasan magamit sang Suntone Plus Herbal Oil para sa nag-uugyon ng Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mommy G, XFM News.
3: XFM News.
4: XFM 103.9.
6: Mabayagpa sa anong sulok ng mundo.
7: Luzon,
6: Visayas,
7: XFM Bacolod,
6: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines.
8: Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa.
4: Sa Bacolod 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupo si Mami G. Extra Drive on XFM.

girl and no one's gonna stop me because sa siniya kahapon, even if the sun is starting to dip, but the volume is staying right up. Kay Mon, you're locked in. Dili sa atin niya extra drive. Kaupo din naman si Mommy G. I'll be with you until 5:30 lang because it's a Friday. At nag-observe kita sa sundown. So, amoy na nga early pakitaan ay on a Friday. But, no need to worry because ako ang bahala sa inyo darayan ng mga musika. Background lang kami. Background lang ako. Pero, ang ining background, no? Kapin pa kung may aras ang musika, sigurado nga makapagana sa inyo darayan ng pagbiyahe. And we're keeping your afternoon moving, so just stay right there. We still have a lot of songs again prepare para sa inyo, and may arap magkita sa mga information or facts. It's time, you know, some things, ano, hindi lamang ya na discuss sa sunod sa classroom because there are times nga hindi na masakop, ano, sa ang pila lamang ko oras sa sunod sa classroom. So dugangan natin ang atan yung mga ihibalo pagi sa atan nga it's time, you know. And syempre sa atan naman yang mga parents dera, no, naga-enjoy or i-enjoy gid ninyo ang inyo dera iyang pag-bonding with the kids because tomorrow it's gonna be a weekend. And I'm sure nga makahimo gid kamo sang tiempo para sa ila. So more moments naga-matter gid na para sa bukos, no, nga mga miyembro sang panimalay. So keep making memories with the people you love. Dapat i-add gid ang Santo Plus Gold sa atin nga daily wellness routine and embrace each day together. Especially sa mga lolo and lola. Ay, namian, ginasilayayang, ginatudluan nilang ilang mga apodera. Sige ah! So if you want more nga pampagana para sa siniya nga hapon on a Friday, let's do that! Basay din na pagsalunang ino or salinang imo dira iyang dial sa imong radyo, dira sa imong salakyan sa 103.9 XFM Bacolod!

0: FM.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siyang hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
1: Santon Plus Gold.
3: Kung dati ayaw mong nag-gabay dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Sister Pain.
10: Si Sairan, isang balbay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga butika.
12: Hala! Ka-exciting!

0: saw that smile on your face. Just giving you an inspiration, ano? Kaya parang mapadayon kita sa gihapon. Just like what River Maya said, posible! And ang song again play natin kaina was Hand in Hand. Diba? Posible, basta hand in hand lang, gabuligay lang. O kanami lang ang mga message para sa siniyang hapon. Just to get through with the week and salubungo na naman ang panibagong semana. Sabi pa nga by Monday, ano? Sugod na naman ang mga stresses from the politics. Sige lang, sulong! Just to give you a background para sa mga music yung gina-play natin. This song was entitled Posible. This was used in the SEA Games as an anthem. Year 2005. And the song that I played a while ago before this one, The Hand in Hand, that was also the anthem from the Olympics year 1988. So kada song may story gidya, no? So, padayon lang, padayon na yung pagpamati sa mga musika because sa nasiling na natin, this adds up sa aton yung the way, no? We see, the way we foresee also ang aton yung posible nga mangin kabuhi or pagpadayon sa aton yung kabuhi. Kalawig pa niya. Basta, again, kinahanglan lang, ano, nga mag-hand in hand, tulong-tulong, ilabi na sa mga miyembro sa pamilya para malabot gid ang handom sang tanan. And, X-Time, you know na!
1: You know na ba? Aha, gets mo din to. X-Time, you know. X-Time, you know.
0: Yes, it's time, you know. Kaga, X-Time na mag-gets na ninyo. Because today, July 24, ginasaulog or gina-observe, no? Ang International Self-Care Day. O, dapat, gid, ginatagan na sa time. Kaga, balikan or ikumusta mo naman ang self mo para sa siniya nga adlaw. Gina-promote sa ato nga International Self-Care Day ang personal well-being. Kaya gina-highlight ang self-care bilang vital foundation para sa ato nga health. Hilabi na sa mga panahon sa karon, mental health, no? Isa gid na nga dapat i-check, not X. Kahit parang malikawan bala, no? Ang mga instances or insidente sa karon nga panahon, nga kadamo-damo gid sa mga problema nga ginapangatubang. So always check, balance gid na, no? Ang imuyang mental health, hatagan gid sa self-care. Maski once a week, ano, i-check mo gid, give yourself a pat at the back. Parang mainganyo man ang imo kaugalingon that you can do it, no? As in, you can. Ang konsepto ng self-care, mga katropa, can be traced, no? Way back 2,000 years sa itong ancient Greece, no? Nga kung sa diin, una man yung nagamit ang mga philosophers nga sanday Socrates. Gin-emphasize abi ni Socrates, no, na ang care of the self. Amo ini ang dapat nga hatagan kay man ga-advocate gid para sa attention sa ginatawag nga wisdom sa nasining na, no, para sa imo yung mental health, truth, emotional health and the soul, no, para yang mangin malipayon and then you will be positive also sa tanan-tanan nga pag-atubang mo sa kabuhi mo rather than hatagan importansya ang material health. Plato also highlighted the importance of self-care sa to. And ginasuggest niya nga one must first care for oneself para maging epektibo ang pagsuporta sa iban, no? Diba mo nang nambal nila, dapat kayuhon mo man ang imo kaugalingon anay bago ka nga makahatag man sang advice or hindi gani babuligan mo man ang imo isig katawo. So unahon gi dapat ang kaugalingon. Okay, para nga tadlong kag insakto man ang imo yang mahatag dira. Nabulig. When it comes to self-care, sa imo dira nga mga miyembro sa pamilya, no, sa imo nga sosyudad, sa palibot nimo. So amo na dapat nga unahon gid check ang imo ya nga kaugalingon. Always say yes. Yes, especially to your health. Sige, so amoy nang aton nga next time, you know, ha? Huh? Every July 24th, ang aton niya nga International Self-Care Day. Check your time! It's already 4:45. Few more songs. And syempre, no? Always lang magtutok. Diri sa 103.9 XFM Bacolod. Extra. Drive.

0: FM.
1: Sampong Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako na tilawan na kape. Laimbidyang sabor sa Sampong Gold Coffee Mix. Manamigit sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Sampong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibisan natin ka. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Sampong Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sampong Gold Herbal Tea.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Mga katupa, exam.

0: XFM kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM kid.
2: Eh, nani ang music ah?
0: Nga, XFM kid.
2: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap ko yung mga balita. Blabos yung nabibigit sa mga DJs nila.
3: Wala isang konkreto nga sabat. Wala isang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM kid how?
4: Timo!
3: XFM 103.9 Extra Drive with Mommy G on XFM.

Mga bones. So suporta ni ha ang aton nga premium D3 para sa aton nga bone strength. Makabulig man suporta sa aton nga active living. Kag syempre may dugang pa nga moringa ang aton nga virgin coconut oil para mas mangin mabakod pagid ano. Kag makalikaw kita sa ginatawag yang mga infections. All right. So, sa aton nga mga katropa deray, it's already 503. Because I need to say goodbye na, no? But kung ang shift nimo is officially over, well, it's time to let go of the in-back stress and to leave your workplace. Magpapay ka na dira, magpa-shout ka na dira. Organize lang ang imo yung desk, ha? Ang imo nga lamesa. And then, let the music take the wheel. Kaupod ang ato yung 103.9 XFM Bacolod. Happy weekend, everybody!

0: Plus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
3: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
4: Ayos yan!
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Chronic pain?
9: Ang sakit!
8: Mag-sister pain!
9: Muscle fever!
8: Acute pain!
9: Kahit ano pang pain!
8: Basta pain!
9: Mag-sister pain!
8: Pangkarang pain!
9: Fast and safe! Yeah!
8: Sister pain!
3: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sister pain!
5: Mabibili sa mga butika.
10: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
11: Luzon,
10: Visayas,
12: XFM Cebu,
13: XFM Bacolor, XFM
10: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo, pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupot si Mami G. Extra Drive on XFM.

0: Samsung Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mary Bessa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samsung Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. Collagen kag glutathione. Kapahubin pasang na world.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas. At gaganda ka pa. May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Kumaan ka rin sa sentro. Comes sa Bullseye.
5: Department of Agriculture. Kamusta ka?
6: Ayong hapon.
7: 103.9 XFM. XFM. Extra Drive.

0: suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa. Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santol Plus Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang panggalusugan. Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
6: Mag-Santol Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
7: Santol Gold Herbal Tea.
6: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
7: Mag-Santol Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo man ko sina ha?
10: Oo, abaklan ka ha. Pero dali lagid bala. Diintagli mabayad sa tusyon mo.
9: Oh, galit, diriyo.
10: Ah, dali na.
11: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
12: Girl,
11: di mo kailangang magtiis.
12: Mag-Santol Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
12: No more!
11: Santol Plus Herbal Oil.
12: Ang pamahid na all-in-one.
11: Sa presyong magaan.
12: Santol Plus Herbal Oil.
13: Sister Pain.
14: Si Siren, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sa mga butika.
16: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
17: Santol Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santol Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santol Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Santol Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
18: Hala, ka-exciting!
19: Maayo nga adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan.
20: Edukasyon.
19: Edukasyon. Edukasyon
20: para sa igayong lawas.
19: Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluya ang pamatsyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapagilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahi imo nga mag-ayo ukon matap na paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pa nga impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
15: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
19: Subong adlaw istoryahan naton ang parte sa rheumatoid arthritis. Suno sa mga pagtuon, mabatyagan nato ng mga palanakit sang joints o kung kasukasuhan, pagpalamula kag pagpalamanog sini. Agod aton mahibaluan kung anong mabulig sang produkto ni Doc Hiko, umpisa kita sa turmeric o kung kalawag. Ang turmeric may compound kag iniginatawag nga curcumin. Ang curcumin may mga anti-inflammatory properties, potensyal nga makapaganhagan sang sakit, pagpalamanog kag pagpalaniga sang mga joints. Kato naman kita sa malunggay o kon moringa. Ang extract sang dahon sang moringa, suno sa pagtuon, inimahimo man nga makapaganhagan sang pagubag, pagkabanog, pagpalamula, kagpagpalanakit sang aton nga mga kasukasuhan. Dugang naton ang saluyot o kon tugabang. During our early times, ginagamit na ini ang tugabang o kon saluyot sa medisina. Kaginaginalakipan sa pagtap na o pagbulong sa mga diabetes mellitus, gestational diabetes sa mga nagabusong ang mga babae, pwede man nagabusong lang kay mga babae, malang nagabusong laki, why man? Arthritis, ilanat, sipon, diarrhea, ulcer, gonorrhea, alta presyon, mga problema sa tagipusoon, hapo, cancer, kag iban pa. Ina, sunuman sa mga pagtuon.
15: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
19: Matika naman kita iya sa amarguso. Amarguso man ang palaya. Ang ampalaya, isa man sa epektibo ng bulong para sa uric acid. Kag sakit sa luta-lutahan. Sa pagkamatuod lang, isa ini isa ini ka powerhouse sang mga sustansya. Kato naman kita sa barley grass, ang ikalang mga sangkap, sang Evergreen Herbal Capsule. Ini nga hilamon, nagaunod sang saponarin, gamma aminobutyric acid. Nga kung saliin, ini siya may calming effect. Kag tryptophan nga may kaangtan anan o kon responsable sa pagpanubo sa aton sining blood pressure kag ginapaganagan man ini pagpalangubag sa aton sining mga kasukasuan kag dugang pa luwas nga nagapanubo ini sang uric acid sa aton sining mga dugo. Ang barley grass isa man ka antioxidant. Matika kita sa ikanong nga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Ang wheatgrass ini isa ka sangkap nga nagalakip sang flavonoid kag chlorophyll nami man ini sa pagpalamanok kag nagahubag ng mga kasukasuhan. Kag kung vitamin C naman ang pangitaon ta ti halos tanang sangkap sang Evergreen Herbal Capsule nagaangkon sang vitamin C. Dotayan ko lang malipatan ang mangustin nga ikatatlo nga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee ini manggaranon sa folate kag vitamin C. Ang prutas kay ini superfood, quinoa fruits kag may compound nga antioxidant ginatawag nga santon. Nagapanubo sang pagpalahubag kag nagapromote sang heart health.
21: Ako si Rod Perez, isa ka government employee sang Iloilo City. Ang sugod nga pag-inom ko sang Evergreen Herbal Capsule, natula palaminhod sang akon nga mga tudlo. Nagnami akong tulog sa subong, nag-ayo na ang akong pagpamuin kalaaga. Wala na akong nabudlayan sa akong nga pagpupo.
19: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hiko sa 0926-555-4150.
15: Edukasyon para sa ikaayong lawas.

0: Santon Cupamix is now available in your leading drug stores.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Sister Pain!
7: Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagpunod sa nawadlaw ko pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inobos ang Sister Pain.
6: Sister Pain! Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain!
8: Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

for always tuning in on Gospel Music right here at XFM.